0: Oo. Oh. Kagabi din ang nakakatakot yung ihip ng hangin sa amin sa Parañaque. Alam mo yung sumisipol?
1: Talaga? Oh. Malakas?
0: Malakas. Okay.
1: Sige. O partner, iwan na kita dito, ha. Okay. Happy weekend sa'yo. Sino ba kasama mo?
0: Di ko alam.
1: Happy watching muna kay Miss Caress Banson. O, tari. Ang ganun pa nga,
0: Caress.
1: Pag ginabing Caress, parang ginagano. Parang hinahaplos ako.
0: parang ano... Hindi, partner, meron niyang panggamit ng mga kababaihan.
1: Magandang umaga sa iyo, Jerry Diaz, Deo Jeronimo, at Richard Merck. Happy weekend sa inyong lahat bukas po. Tutuloy natin yung diskusyon natin sa Bill Shock. At least mahaba-haba dun, partner.
0: Oo.
1: Kasi pag sa atin, limitado yung oras. Sa akin, kahit papano may dagdag pang oras.
0: Tama.
1: Wise consumer, alas 11 hanggang, alang umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kahit tanghali na kayo gumising. Total, yung wise consumer, 11 a.m. naman, di ba?
0: Hindi! Mag-build shock? Ganun, oh.
1: Kaya nga.
0: Parang ano.
1: Dahil long weekend, okay lang po, wag na kayong gumising ng maaga.
0: Uh-oh.
1: Alas 11 pa naman yung show ko, 11 to 12. Kaya ano na yung iba dyan?
0: Meron daw yellow alert at red alert sa Quezon City grid.
1: So ano dapat oras gumising?
0: Mga 5:30 para pasok sina Christian, sina Victoria Tulad, si Robert Mano,
1: Butya
0: ng Masa.
1: Loko lang.
0: Tapos pagdating ng alas 11, red alert, wala na pong...
1: Manonood.
0: Wala na kapasidad.
1: Wala na pwedeng manood ng alas 11. Hanggang alas 10 lang.
0: Hindi, hanggang alas...
1: Pati si anong oras ba yung kay Robert?
0: Anong oras yung balita mo? Balitaan?
1: 8?
0: 2-8. Yellow alert ka lang.
1: Susunod na Tandem ng Bayan with the one and only Robert Antimano Mano and Mutiano Maso Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa...
0: So, teka, partner. So, see you next month.
1: Oh my God. Hindi. Kasi Monday, 31 pa lang. Mali ka. September 1, Tuesday.
0: Lahat na lang mali. Lahat na lang mali.
1: Ako po magbabalik sa Lunes dito lamang sa Gising Pilipinas. Energy. Happy weekend! Long weekend. Bye-bye.
2: Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising Pilipinas.
3: Happy weekend!

0: sure ako this time tama ka dito. Miss Beautiful, tutut
1: yes,
0: time please.
1: Ang tutut time po natin na meron ng higing ng Kapaskuhan ay 8:03 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Masa, ang Temano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At
4: nagbabalita
3: ang Temano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng Bayan!
0: Good morning! Maulang umaga ng Biyernes! Quiapo Day! Simbang Nazareno!
1: Ayan, oo. Kaya, pero mag-ingat ha, biglang bugso ng ulan.
0: Ang lakas, partner.
1: Kaya nga, nakakatakot. Kaya at ang atin po mga pananggalang sa pag-ulan at sa pagbaha, magdala po kayo ha.
0: Aha, aha.
1: Sabay panalangin sa may kapal na sana naman.
0: Makarecover na tayo.
1: Oo, makarecover naman. Oo, at sabay na natin yung pagdarasal natin doon sa nangyari sa Nepal.
0: Ay, totoo yan, partner. Ang sakit sa puso, ano?
1: Nakaka-ano.
0: Yung mga visuals, katakot, hindi mo iisipin na totoo nangyari. Minsan sabi, baka AI video lang ito.
1: Ngayon, tsaka para sa panikula lang nangyayari.
0: Diba, totoo. Oh. Although, alam mo ba, may mga nakita pa ako, partner, diba, nung tinatawag nila yung mga taong nasa baba para makaakyat. Tapos yung sakasagsagan na nung flash flood na yon, may mga tao na nando sa ano naipit na, hindi na makaalis, lakas na ng agos. May isang elepante bumaba, partner, kinuha yung tao.
1: Tapos
0: inakyat
1: niya. Galing,
0: buti na lang, buti na lang. Pero ang dami pa rin pong nawawala at marami po yung nasawi na at nakikiramay po tayo syempre dun sa nangyari na yun. Nakakabigla at init. I mean, walang ulan.
1: Wala eh. Basta meron lang natibag na part ng glacier.
0: So ayan na po yan.
1: Ganun pala, no?
0: Imaginin mo ha, part pa lang yan. Pero imagine the catastrophe, di ba, na ginagawa. Umiinit na talaga ang mundo.
1: Kaya nga, Mother Nature, Mother Earth, wag naman po kayo masyadong magalit sa amin.
0: Sabi niya, kasalanan nyo yan.
1: Opo.
0: Lahat na lang sinunog nyo, lahat na lang tinapon nyo, lahat na lang pinutol nyo, lahat na lang.
1: Sure na.
0: Diba?
1: Sorry na po. Hindi na po mauulit. At yung mga gumawa po ng mga kalokohan na ganyan, lahat tayo tuloy damay-damay. Kaya itigil nyo na po yan. Pero bakit ba tayo nag-ngak kaagad? Hindi na naman tayo nagpakilala. At ito po ang tandem ng Bayan, Doris Bigornia. At syempre, pag sinabi mong tandem ni Doris, sino pa yan? Walang iba. The one, the only, Robert Antemano. Mano, hi Robert!
0: Good morning, partner! You know, parang sasabak ako sa lona, parang boboxing ako. Pag...
1: In the red corner.
0: Hindi ko alam kung binibigi lang nila ako.
1: Binibigi tayo, partner, sa totoo
0: diba?
1: Lang.
0: Maganda kumaga po mga kapamilya. Maulan, maulan, maulan. Kaya naman, kape.
1: Masarap.
0: Masarap magkape.
1: Masarap, mainit na kape. Tapos aamuyin mo.
0: Ay, totoo
1: diba?
0: Yun, partner.
1: Ako, Diyos ko.
0: Tapos may pandesal. Okay, may pandered. Lahat na ng pan.
1: Ako, pandesal lang kahit walang palaman. Sasausaw ko sa mainit na kape. Ako, sarap. Partner, uwi na muna ako.
0: Sopas, partner.
1: Ayoko na sopas.
0: Ay, alam mo, maganda ang sopas sa health news namin kaninang 4 a.m.
1: Ah, talaga ba?
0: Nakakatulong pala ang pagkain ng sopas para mas mapalakas yung immune system natin.
1: Ganyan.
0: May trivia ka sa... Doktor ako ngayon, partner.
1: Dr. Mano
0: ako ngayon.
1: Dr. Wright.
0: Talaga mo, bakit?
1: Bakit daw?
0: Dahil ang mga langhap o sangkap, rather, na gulay, di ba, na inilalagay sa sopas, ang manok na inilalagay sa sopas, ang itlog na inilalagay sa sopas ay maganda sa ating katawan. Basta ang paalala ng mga doctor, huwag maalat.
1: Yun lang. Tama. Pero pwedeng lagyan ng kalamansi.
0: So, Pascal naman si...
1: O, pwede.
0: May gatas yun, partner.
1: Ay, ganyan.
0: LBM katapat.
1: Lugaw pala iniisip.
0: Lugaw ang bed. Teka sabaw, lang ha.
1: Sabaw na sabaw
0: teka
1: ako ngayon.
0: Teka lang ha. Kanina ka pa eh. Ay, nako. Magandang kumaga. Ay, partner, may mga walang pasok.
1: Ayaw na
0: sa lakas
1: nga
0: ng ulan ba naman eh.
1: Oo, eh. Kaya nga, mga bata, sole, baon ha. Wala kayong pasok.
0: Sabi nila, na naman.
1: Kaya nga.
0: Wala na naman baon.
1: O anong gusto nyo? May pasok o walang pasok?
0: May pasok,
1: dapat
0: sabi nila.
1: Dapat may pasok. Oo.
0: Para matuto.
1: Oo.
0: Hindi para maglakwatsa, ha?
1: At hindi para sa baon.
0: Oh, ito mga nanay. Baka may mga panghapon po kayong mga anak.
1: Oh.
0: At nagtatanong kayo, may pasok ba? Wala bang pasok? Simulan po natin ang anunsyo. NCR tayo, partner,
1: NCR.
0: Ha? Ito, may kopya na ako, eh.
1: Ayan, sige, go.
0: Sa National Capital Region, wala pong pasok all levels, public and private. Ang Makati, Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, ang lungsod ng Maynila, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Taguig, Valenzuela, Las Piñas at Marikina. Kung taga-Pasig po kayo, aba preschool to senior high school at ALS po, public and private, ang wala pong pasok dyan. Kung taga-Pateros ka naman, partner.
1: Yan.
0: Gusto mo ng balot.
1: Ay, oo.
0: Pinginga.
1: Ang tagal ko na hindi nakatikim ng,
0: ako din.
1: Ano, ng balot Pateros.
0: Ang wala pong pasok ay mula sa Child Development Center to Senior High School dyan po sa Pateros.
1: Ayan.
0: Kung kayo'y taga-Bulacan.
1: Bulacan.
0: Aba, eh, syempre, alam na natin dyan bakit walang pasok. Ang baha.
1: Hindi
0: Bahamas pa rin.
1: Bahamas pa rin, hindi pa rin humuhupa.
0: Hindi nawawala pa.
1: Eh, dadagdag pa kung may ulan, pag-ulan.
0: Ulan na naman. Bokawe,
1: yan.
0: Malolos, Hagunoy, Paumbong, at Pulilan, ha? Yan po yung mga walang pasok, all levels, public and private. Kung taga Nueva Ecija po kayo, all levels po, public and private, ang walang pasok. Sa Bataan, preschool to senior high school, ALS, public and private po ang walang pasok. Kung taga Zambales po kayo, particularly dyan sa Olongapo City, all levels, public and private po ang walang pasok. Keng Pampanga, Maya Paabak.
1: Keng Pampanga.
0: Muna na Kepo.
1: Muna na Kepo.
0: All levels. Wala pong pasok ang Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Magalang, Makabebe. Sa Rizal, all levels, public and private, San Mateo, at sa Taytay. Kung taga Benguet naman sila, partner,
1: saan
0: yung kagaya na nakausap natin kahapon, di ba, sa Latrinidad. Aba, sa Kibungan, preschool to senior high school pong walang pasok. At sa Atok, preschool to elementary. Punta tayong Pangasinan, baba tayong konti, partner. Ang Pangasinan,
1: sige,
0: all levels, public and private, Aguilar, Binmalay, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Mangatarem, at Alaminos. Yan po ang mga walang pasok today.
1: Yan.
0: Super, super long weekend naman itong mga batang ito.
1: Kaya nga, oo. Pero ang hindi ibig sabihin na kayo'y walang pasok ay tutunga nga na lang kayo.
0: Mm-hmm.
1: Oo, tayo'y lagi rin maging alerto. Tulungan po natin ang ating mga magulang, lalo na si nanay, sa paghahanda.
0: Oo.
1: Eh, baka mamaya bigla na lang lumakas na naman. Siyempre, ang inaabatan natin ang pagbaha.
0: Correct.
1: Ganun pa man, marami partner ang nagkakaroon ng pagmuni-muni at ano yung pag-worry.
0: Pag-aalala.
1: Pag-aalala na sa sunod-sunod na pagsususpende ng klase ay medyo natitibag ang kalaman ng ating mga estudyante. Kaya siguro, pwede rin magtulungan. Nay, kayo na lang po, kumbaga, homeschool tayong lahat ngayon. Si tatay, wala namang kayayatang ginagawa. Ay, nagalit kay tatay.
0: Sinisiba si tatay.
1: Mamaya nakinwag kape. Mag-ano muna kayo.
0: Kamutulo-tulo si tatay, partner. Ako ba yun? Ako ba yung pinariringgan ni Doray?
1: Tulong-tulong
0: ako ba yung pinariringgan ni Bordadong Doray?
1: Doray Bordado.
0: Doray Bordado.
1: Hindi tayo lahat dapat pinakikinggan ng ganyan para malaman natin na kung totoo na magkaroon ng talagang malaking tipak ng kakulangan ng kaalaman ng ating mga kabataan ay malaking problema.
0: Kaya po, practicein po natin habang walang pasok ay pagbasahin niyo po mga nanay, mga tatay, lolo, tola. Pakinggan niyo kung natututo na magbasa eh. Siyempre po, wag lang po natin i-totally i-asa sa mga teacher, di ba? Turukan pa rin po natin lalo na lahat sa tahanan nagsisimula po ang lahat, di ba? Ipakita natin yung suporta sa mga bagets natin sa pag-aaral po nila.
1: Tama.
0: Para mas maging ganado sila.
1: At hindi lang yung puro gadget.
0: Para paglaki nila ay maging maalam sila.
1: Correct.
0: Diba kapag tinanong mo about weather kagaya ni Sir John Manalo, alam niya ang isasagot partner.
1: Kung ano-anong mga ibig sabihin ng trough.
0: Mga ganyan. Diba?
1: Ano ibig sabihin
0: mga signal-signal na yan.
1: Yellow diba? And red alert warning.
0: Mga warning. Simula nung inano na niya yung app partner, tinanong mo, updated na ako lagi.
1: Okay, tabo na.
0: Alam na alam ko na kung saan nag-update. Pero partner, bukod dyan sa weather na binabantayan natin, napansin ko, lagi kami nasa Pasay dahil nandun ang Senado. Aba, tuwing alas 11 ng umaga, partner, 11 o'clock, 12 o'clock, nasa desierto ba ako?
1: Bakit?
0: Ang lakas ng ano ng hangin, wala ka na makita mga building.
1: Bakit? Ano
0: yan? Di ko alam kung buhangin yung bit-bit ng mga yun or kung ano man yun, kung anong tawag at anong source doon.
1: Ipo-ipo?
0: Hindi ko alam. Lagi na lang ganun. Yung mga sasakyan sa Senado, abay kawawa partner.
1: So lagi atlas 11 hanggang alas 12 ganun?
0: 12, 1, mga ganun. Kahapon na videohan ko pa din. Ang labo na ng mga building.
1: Wow.
0: So pag tininan mo doon sa sasakyan, buhangin, partner.
1: Buhangin, ano nangyari?
0: Hindi kaya sa reclamation to?
1: Baka. Tanungin natin.
0: Kaya naman. Pahingin nga kung tutut tayo muna bago ko tawagin ang guest natin.
1: Ang tutut po natin ay 8:14 ng umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Kaya naman makakausap na po natin. Magaling to magpaliwanag, partner.
1: Narinig ko nga rin yan kanina kay Alvin Alchico, parang wala ka nang hahanapin.
0: Winner lagi ang paliwanag.
1: It's a win for me. Diba?
0: Kausapin po natin ang Pag-asa Weather Forecaster si Sir John Manalo. Sir John, magandang umaga po. Doris at Robert.
4: Magandang umaga po, Sir Robert and Ma'am Doris. At ganun din po sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan.
0: Good morning po. Bago ko itanong yung sa Pasay, Sir John, unahin ko lang ito mas importante, itong mga ulan-ulan.
1: Yan
0: may rainfall warning na naman daw tayo, Sir?
4: Opo, Sir Robert. Actually, may umabot na po ng red.
0: Wow.
4: So, dito po yan sa ilang bahagi. Sa southern portion ng Zambales at sa northern portion ng Bataan.
0: Red na pala sila dun.
4: Naka-orange naman po sa natitirang bahagi ng Zambales at Bataan. Ganun din po sa buong Tarlac, buong Pampanga, buong Bulacan at sa central and southern portions ng Nueva Ecija. Dito po sa Metro Manila ay nananatili po na naka-yellow kasama po yung Rizal. So may mga pag-ulan pa rin po hanggang sa susunod na dalawa hanggang tatlong oras.
1: Ano ba ito, Sir John? Bagyo? Habagat o kung ano-ano pa?
4: Ito po yung solid na habagat. Well, meron pong low pressure area na nandun sa northeastern part ng PAR, pero masyado pa pong maliit yung sirkulasyon niya para magpalakas ng habagat. So, yung moisture na associated dito sa habagat po, yung nagkukos ng mga pag-ulan na ito.
1: Pero ang inyong ang tawag doon, forecast ay hanggang weekend na ito.
4: Yes po, tama po Ma'am Doris. No? Actually, imposible pa po na madadagdagan pa yung mga areas na maapektuhan by weekend.
1: Oo. Pero hindi naman ang tawag doon, yung rainfall.
0: Yung intensity niya, Sir John, mas lalakas pa ba?
4: May posibilidad po. Siguro kung magagawa po tayo ng comparison, noong nakaraang linggo, yung Lunes din na sobrang lakas talaga, ay yung case na yun ay extreme rainfall event. So, kung gagawin natin ng comparison, hindi naman po yun magiging ganun kasing lakas, pero dapat hindi po natin alisin yung posibilidad dahil rare po na mangyari yun. Mababa po yung chance na ganun din yung mangyari, pero yung posibilidad na mangyari yun ay nananatili po.
0: Nandun pa rin naman. Tinitingnan ko po yung mapa natin, hindi ko makita ang Pilipinas.
1: So, ang ano yung ganitong klaseng dulot ng panahon, ano ang mai-expect? Ano yun? Maasa natin? Pagguho ng mga lupa? Landslides ba yan? O ano pa?
4: bali dun sa mga binanggit po natin na naka-red sa heavy rainfall warning, kapag po nag-advise na yung mga local DRRM offices natin na lumikas, ay kailangan po talaga ng action dito. After all, gusto naman talaga natin ay maiwasan yung mga damage sa kalusugan, sa buhay natin, at ganun din sa mga properties natin. Sa orange naman po, ay yung mga kababayan natin na halimbawa sa isang probinsya, kalat-kalat po ng mga pagbaha. Yung posible dyan, so may mga areas na o yung mga dadaanan na posibleng maaantala for a certain period of time. And sa mga naka-yellow naman po, tulad sa Metro Manila, yung mga konting ulan lang, binabaha na. So yun po yung mga areas na ma-heads up po.
1: Oo. Meron na kayong abiso na bawal pumalaot?
4: Wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan. Pero kung maliit na sasakyang pandagat po yung ating gagamitin sa buong Luzon po, huwag po muna tayong pumalaot kung maliit na sasakyang pandagat po, dahil posible pa rin na umabot ng hanggang 3.4 meters. Maximum po yun na taas ng wave height.
0: Naku.
4: No, ng alon.
0: Ang hirap. Ganun din pala.
1: So, hindi tayo tinatantanan.
0: Kala ko pa naman. Partner, ito mga na ilang araw. Okay. No, kasi sabi, di ba, baka may mga pag-ulan ng Monday, Tuesday.
1: Uh-oh.
0: Medyo kumalma naman ng konti. Pero sa ibang area, meron pa rin. Kaso ito pala, tuloy-tuloy. Ano to, Sir John? Over the weekend, nasabi nyo ganito din. Pero yung susunod na week natin?
1: Ganun pa rin?
4: Mas mababawasan naman na po. Well, magiging maulap pa rin po, pero mas maulap po yung mga pag-ulan.
0: Ayun, oo.
1: So, promise yan, ah. Kasi parang wala nang puknat ang pag-ulan. Hindi pa nga nakakabangon doon. Kayo nga doon sa Pampanga, di ba?
0: Baha pa rin.
1: Sa Bulacan, baha
0: Bulacan.
1: Pa rin.
0: Bulacan,
1: oo. Edi madadagdagan pa kapag ito nga ay sunod-sunod na pag-ulan pa ang dulot nitong, ay, itong panahon natin ngayon. Bakit ba? Ito ba yung El Nino?
4: Actually, yung El Nino po, yung epekto ng El Nino ay mas nararamdaman po dito sa Mindanao. Yung mga heat index natin sa Mindanao ay relatively mas matataas po. And may reversal effect din po kasi, halimbawa, at saka may role din po yung position ng yung moisture ng habagat. So, kung i-compare natin yung dalawa, nakakapagtaka din po El Nino, pero ba't umuulan nga naman lagi sa Luzon?
1: Ayun nga.
4: Well, actually, yung El Nino po kasi ay may mas longer period of time yung cycle niya. Halimbawa, El Nino ngayon, babalik sa neutral, maglalanin niya, neutral ulit. Bago po bumalik ng El Nino ulit, ay yun yung typical na cycle niya, ay umabot ng 2 to 7 years.
1: Mm.
4: So, may mga taon na El Nino, may mga taon na La Nina. So, ngayon po, El Nino, pero that doesn't mean po na mawawala na yung habagat season natin o yung rainy season natin. Yung rainy season naman po natin, taon-taon po talaga ay may rainy season, usually June to September, at ngayon po yun. And may tendency naman na may halimbawa po ngayong August, may mga cases na kahit El Nino, wetter than usual po yung nararanasan ng ilang bahagi ng ating bansa, ng saan ngayon ay naranasan po natin sa western part ng Luzon. Pero talaga po yung sa forecast din natin, yung less than normal na mga pag-ulan ay mas mararamdaman pa natin sa latter part ng o sabihin na natin sa last quarter ng 2026.
1: Pero pala, alala ko bigla, kagabi, mayroong nang nag-suspend ng mga classes kasi daw inaasahan na napakalakas daw. Tama ba yun? Pero parang hindi, parang normal na tuloy sa atin itong ganitong klaseng apabugso-bugso.
4: Well, sa suspension po, no, meron pong kakayahan po talaga yung mga LGUs at ganoon din naman yung mga school heads na mag-suspend base po dun sa ating mga forecast din. So, yun po yung mga pinagbabasihan dun nila. And nasa discretion din po talaga, lalo na halimbawa po yung mga schools na talagang bahain sa harap mismo ng school o yung sa dadaanan papunta sa school. So, perhaps meron po silang substantial reason for their suspension.
1: Ayon. Okay, o di sige, dyan muna, pero meron kayong...
0: Hindi, tatanong ko pa, partner, sa Pasay, yung napag-usapan.
1: Ayaw nga pala.
0: Sir John, ano ba yung nangyayari sa Pasay na yun? Bakit ganun? Pa-explain nga po, ang dami rin video na gano'n na ang dilim halos mag-zero visibility, partner.
1: Naku.
4: Yun sa may Pasay po, no, nangyayari, parang maiyalin tulad natin ito dun sa tinatawag natin na sandstorm.
0: Mm.
4: Pero yung ideal po kasi na sandstorm, nangyayari yan sa mga disyerto,
0: opo,
4: sa mga dry areas. At ang mga kailangan po na ingredient dito ay may malakas na hangin, at the same time may source ng sand o kaya ng mga dust. So sa case po natin, may ganun pong source dun sa may Pasay at the moment, sa present. And then kapag may mga thunderstorms po, lalo na yung mga malalalim o yung mga makakapal na thunderstorm clouds, bago po yan bumuhos, may mga cases na nagkakaroon ng mga downbursts o kaya yung mga biglaang pagbugso ng malakas na hangin. So yung pagbugso po ng hangin na yun, yun po yung may kakayahan, lalo na kapag dry during tanghali, dry yung mga buhangin o yung may kakayahan po yung pagbugso ng hangin na yun na i-transport o angatin yung mga dust na yun and then from one place to another. Pero mahalaga din po na yung mga kababayan natin na nandun sa Pasay mismo na nakaka-experience doon, may mga harmful effects po ito sa ating respiratory system, lalo na yung mga dust particles na pumapasok pag nai-inhale natin. So, maging aware po tayo pag nandun tayo, takpan natin ilong natin or as much as possible, stay indoors. So, maiwasan po yung further damages naman sa'yo.
0: Kasi ano, partner, sa umaga medyo uulan ng konti, di ba? Eh kung saan man yung source ng buhangin niya na yun, syempre kapag dating na ng 11, medyo tuyo na yung ibabaw. Pero yung nasa ilalim nun, syempre, basa pa. Kaya siguro mas magaan, mas nadadala, mas nalilip yung sand. Ano, Sir John, pag ganun yung nangyayari?
4: Opo, may malaking road po talaga yung pagiging dry nung
0: Sa ibabaw. Okay, pero tama yung kay Sir. Meron niyang effect sa kalusugan natin. Nga. Kaya huwag po tayo. Doon tayo sa, ano, magkulong tayo sa mga opisina natin. Huwag nating embrace.
1: Wag ganun.
0: Baka sabi na, finally, sandstorm. Huwag gumaganon. Huwag pa, wag ha.
1: Sir John, mag-advise ba ang inyong ahensya na magsuot ng face mask?
4: Sa akin po pagkakalam, I think mas more on po yung DOH dun sa advice na yun. Pero dun sa atin po, yung mga thunderstorm advisory natin, ngayon po naka-yellow tayo. So, yung mga pagbugso ng hangin bago yung pag-ulan na dala ng thunderstorm. So, yun po yung ating mas na-emphasize. So, ine-emphasize po sa
1: pagkakalam.
0: So, okay.
1: Hindi ko bagong kaalaman. Hindi ko alam na
0: meron. Sabi ko kada interviewin natin yan, may bago tayong makukuha. Bagong kaalaman. Kaya ang gagawin ko, ilalagyan ko na ng segment yan, partner.
1: Dapat.
0: Sir John, maraming salamat po.
1: Thank you.
4: Maraming salamat din po Sir Robert and Ma'am Doris.
0: Good morning. Si Sir John Manalo ang ating PAGASA weather forecaster. Miss Beautiful.
1: Bago ang tutu time, so magdadagdag na tayo. Alerto sa ano
0: saan?
1: Yung ano yun, ipo-ipo. Ay, tutu time, 8:25 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Sa oras natin na 8:25, narito na po ratsada ng Radyo Patrol! Kahit napakalakas ng ulan, may sunog!
1: Saan yan?
0: May sunog, partner, sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Anong status ng sunog, Nico?
5: Robert at Doris, nasa fire under control na ang sunog na sumiklab dito yan sa 13th Street, Barangay Damayang Lagi, Quezon City, kung saan isang residential area ang kasalukuyan pa rin natutupok ng apoy. Inaas agad ng Bureau of Fire Protection ng sunog sa ikalawang alarma bandang alas 7 kaninang umaga dahil sa laki ng apoy at bilis na kumalat sa iba pang mga bahay. Sa ngayon ay may makapal pa rin na usok, ano? Makapal pa rin yung usok ang nakikita dito sa lugar kumpara kanina na lumalagablab ang apoy mula sa mga nasusunog na bahay. Meron pang kaunting nagliliyab na apoy sa mga bubong pero hindi na kasing laki kumpara noong kanina. Patuloy pang inaapula ng mga bumbero at ng mga residente. Ano, tumulong na rin itong mga residente sa pag-iigib ng tubig. Ano, nagpapasapasahan sila para nga apulahin itong apoy. At meron tayong ulat na nakuha mula sa isang residente, ano, na isang babae, 23 or 24 years old na babae na tumalon sa ikalawang palapag ng kanyang bahay at missing pa rin itong babaeng ito. So ayan ang antabayan natin kung ano na nangyari dito sa isang residente na nawawala magpahanggang ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Samantala, partner, punta tayo sa lungsod ng Maynila. Ilang abire daw sa kalsada, may namataan doon sa may Tayuman Street. Detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Zeus? Zeus?
1: Sus? Baka natangay na ipo-ipo. Huwag naman. Ano ba daw yung aberya na yun? Malaman natin kay Zeus Legaspi. Babalikan natin siya.
0: Babalikan na lamang po natin ang report na yan ni Zeus Legaspi.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Partner, punta tayo Mandaluyong.
1: Bakit?
0: Di ba kahapon pinag-uusapan natin with the League of the Municipalities yung mga strategies na ginagawa nila? Di ba para sa basura? Di ba yung waste to energy?
1: Yan.
0: Plus, pero for now, dahil hindi pa natin kaya yung mga ganong kalalakihang projects, yung kanya-kanya diskarte yung mga barangay para kahit pa paano matuto sa tamang pagtatapo ng basura, ano?
1: May mga incentives para gumawa ng tama kasi laging mali ang ginagawa natin pagtapon.
0: Alam mo, dito sa Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City, hindi kamay na bakal sikap dito, ha? Hindi, lilinawin ko lang, partner, ha?
1: Kamay na?
0: Green thumbs sila dito. Sapagkat yung mga plastic, mga bote, aba, alam mo, kadong kapalit kapag pinigay mo sa kanila.
1: Ano?
0: Tinapay, gulay, isda. Saan ka pa?
1: Marami akong kakilalang plastic. Pwede ko ba yun?
0: Yayaman tayo. Kaya kausapin natin si Kapitan Richard Richie Basig, ang chairman po ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong. Kap, good morning!
6: Good
0: Doris
6: morning.
0: At Robert.
1: Good
6: morning po, Sir Robert. And good morning po sa Ma'am Doris. Good morning
1: po
6: sa lahat.
1: Opo, kayo po ay busy-busy ngayon. Dahil kayo po ay mayroong proyekto. Mayroong palitan, partner, na nangyayari.
0: Barter dito, partner.
1: Mayroong barter. Pakisabi nyo nga po, kayo po magkwento, ano ang ginagawa ninyo ngayon?
6: Actually, kasi yung aming palit ka, tinapay sa plastic, nagsimula nyo ng pandemic time. Wala kasi kami pang community pantry. Kaya naisip namin, magtayo kami ng bakery sa barangay. Kaya tinayo namin, 2021, nagpaturo kami lahat, mga tanod, staff, kagawad, even me, nagpaturo gumawa ng tinapay. Ang objective, mabigay lang ng tinapay para sa nutrition. Pero naisip ko, dahil ipag bumabagyo, kami unang binabaha, ang ginawa namin, maglagay kami ng, bigay kami ng tinapay, magbigay kayo ng plastic. Pero kung wala kayong plastic, next week mag-iipo na sila.

0: wala po siyang limit kahit isa o dalawa basta bibigyan ng tinapay. Kung wala kang plastic, bibigyan ka pa rin ng tinapay. Pero we make sure na next week pagpunta namin, nag-iipon na yung mga bata, matanda at lahat po ng ages sa amin.
1: Maski bata pwede.
0: Yes, but ang concentration namin is bata kasi hindi na naman basta magpapalit ng basura sa iwas sa baha. Kundi sa nutrition na rin kahit paano makatulong kami.
2: Tama. Ayun, madami. Yung tinapay cup na pinamimigay ninyo, binibili po ninyo?
0: No, ginagawa po ng barangay mismo. Actually, na yung Friday, every Friday kami gumagawa, namimigay kami. Ang kaya lang, kaya nababalik namin yung puhunan namin sa plastic. Kasi hindi naman talaga mababalik sa plastic. Nadyang bumapasok yung NGO, yung Jose Rizal University, bumibili sa amin ng tinapay. At yung pang-recycle namin, yung tinutubo namin, yun po ang pinamimigay namin naman ng tinapay.
2: Ayun, ang galing naman. Cup! Nabanggit na interesado ako may tinapay partner.
1: Correct.
2: Pero yung gulay, yung isda, wag nyo sabihin alaga nyo din yung mga yan na pinamimigay din?
0: Yes po, naglagay po kami ng hydroponics sa barangay.
2: Wow!
0: 35 to 40 days magha-harvest na po kami. Ang objective po ng gulay is mamigay lang kami ng gulay. Kasi ito, binibenta rin namin ito. Magbebenta, magkakaroon din sila ng kita dito na 10 piso. 40 pesos or 50 pesos po ang aming lettuce dito. Na nandito po 600 heads po ang aming lettuce dito.
2: Naku, patok pa naman yan sa mga mahilig mag-shamji partner, yung mga lettuce. Na, ang ganda ng itsura, tinitinan po namin kasi yung picture, chairman, para talaga ako nasa farm.
1: Correct. No?
2: May background ba kayo sa pagsasaka? Bakit ganito kaganda yung mga tanim nyo, Cap?
0: Ako po ay bilang tanod lang dati na naging kapitan. So, ang alam naman sa YouTube at sa TikTok lang, ay nakikita mo na kung paano magtanim ng ating mga gulay. Kaya pinag-aralan lang namin kasi gusto lang namin, imagine po merong nang-aaway sa ating bansa. Sorry po ha. Ini-imagine ko kung sakaling bumalik ang COVID o may mga aaway man sa atin, at least kahit paano, for 3 days, pag nagkaroon man ng problema, mapapakain ko yung mga kabarangay ko kahit hindi. Sama nag-aayos ng national government para tulungan ng bawat barangay sa Pilipinas.
1: Ayun, oo. Eh, kamusta po ang reaksyon ng inyong mga constituents?
2: Correct. Kasi sa kanila, partner yan
1: Oo, kasi sa nakikita namin ni Robert, ang ganda eh. Oo, at talagang malaking tulong. Yung mga constituents niyo po, yung mga tao po ninyo, paano ang kanilang reaksyon? At may action din po ba sila gaya ng action na ginagawa ninyo?
0: Yes po, as of now, this half na po ng taon, halos na 900 kilos na kami ng plastic na nakukolekta sa buong taon na ito. Ibig ko sabihin, imagine niyo kung ito'y napupunta lang sa kanal, napupunta lang sa ilog, napakahirap po linisin yan. Kaya pero alam niyo mo, ang susi po talaga dito ay pagtatapon nila ng basura sa kanal at sa ilog. Araw-araw kami naglilinis ng estero. Sa tulong po ng aming mayor, inisitiba nito na kailangan maglinis kami ng ilog or ng kanal dahil yan po nagkukos ng baha sa atin sa Pilipinas.
1: Okay. So, tulong-tulong pa rin ang kumbaga ang susi.
0: Yes po, ma'am. Talagang yan ang tulong namin. At the same time, hindi lang po ang pag-iwas sa baha ang aming nagawa, kundi ang nutrition program, environmental matters, at saka even ang livelihood na kumikita ng aming mga bantay bayan. Malaking tulong sa amin si tinapay, si gulay, at saka si isda.
1: Paano nakakatulong sa hanap buhay?
0: Kasi po, nagbebenta po sila ng tinapay. Yung nagmamasa na tanod, yung nagpe-prepare na by volunteer, yung mga staff namin na tumutulong sa tinapay, kumikita po sila habang binibenta sa Jose Rizal University na bumibili ng aming mga tinapay.
1: Kaysa nakatambay. Ganun,
2: may mga livelihood projects.
1: Tama.
2: Livelihood na may livelihood na sa community, malinis pa yung community. Imagine mo, tama si Kap eh. Sa dami ng plastic na yon na nakuha, kung itinapon lang yun, baka kasama na sa mga bumaray yun.
1: At lumubog na ang kanyang lugar.
2: Meron ba Cap na dahil sa nakita ninyong effective ito, may nakikita pa kayo na i-modify, mas palalawakin pa, or pwede mag-venture kayo sa iba pa para mas ma-practice natin yung pagiging disiplinado ng mga kabarangay po ninyo dyan?
0: Actually, ang gusto ko lang naman talagang mangyari kahit paano ma-realize ng mga tao na at magaya na rin sa ibang barangay. Hindi po ako nahihiyang manggaya sa aking mga project katulad ng palit na plastic na yan.
2: Opo.
0: sa Quezon City din sa isang barangay sa Holy Spirit. Ginaya ko yan kaya dinala ko sa barangay. At yung isda naman na nakita ko sa probinsya, bakit ang mga taga

0: Kurbisa hindi nagugutom. Kasi meron sila pala isdaan. Kaya dinala ko rin sa barangay namin yan. Hito nga lang ang aming dinadala kasi mas madali ang maintenance. Ibig sabihin po kasi, sir, Ma'am Doris, pag may humihingi po kasi sa amin na pangkain, hindi ko sila mabibigyan ng pera. Kaya sasabihin ko sa kanila, punta kayo sa likod, may isda doon. Punta kayo sa taas, may gulay doon. Yun lang po ang aming mga participation para sa aming barangay.
1: Okay. Maayos. Maayos ang pagpapalakad. So, sana nga ay full support ang lahat ng mga taga-barangay. At yun na nga, yung ibang mga barangay, best practices, pwede nating pulutin yan at gayahin. At mag-umpisa rin tayo ng ganyan.
2: Tama, oo.
0: Kasi naipanalo ko po itong project na, alam po, obligasyon lang namin ito sa barangay ng trabaho. Pero alam niyo, mag-good news lang dito na ipanalo namin ng 2025, galing po ang award itong aming project.
1: Ah, okay.
0: Kaya marami na rin po pumapasan na barangay, city, Batanes, sa Palawan. At sana magaya lang, hindi naman para sa akin, kundi para sa community nila.
2: Kasi partner, kapag galing puok awardee ka, ibig sabihin dumaan ka sa butas ng karayom at totoong napapakinabangan yung programa mo para sa mga LGU, sa mga barangay. Congrats ka, at sana mas lumawak pa. Ano?
1: Yes.
2: Mas marami pa yung matuto sa ganito. Kasi imagine mo, hindi mo iisip sipin, partner na nasa city yan. Kasi sasabi mo, nasa lungsod, pagtatanim, bakit? Nasa lungsod, mag-iisda, mag-aalaga ng isda, saan paano?
1: Saan ko lalagay yung isda, tsaka
2: pero
1: yung gulay? Pwede naman pala.
2: Pwede, diba? O, buksan po ninyo yung mga, ano, sa mga barangay, diba may mga lote yan na nakatenga lang? May mga lote yan na wala lang, imbis na tambayan, eh, i-maximize natin kagaya ng ganito, partner.
1: Ay, nako. Alam niyo po,
0: ang susi po dito is ang suporta ng LGU, ang pinakamagandang para maging successful ang proyekto ng barangay. Kahit anong ganda po ng proyekto ng barangay, kung hindi po susuportahan ng LGU, ng mayor ninyo, ng vice mayor ninyo, even lahat ng konsyan, hindi po magiging maganda po ang proyekto ng barangay.
2: Tama,
0: kaya
2: yun
0: po ang pinakasusi.
2: Lalo na kumpara yan sa community, sa ikalilinis ng komunidad, at sa ikabubusog ng ating mga tiyan. Kap, punta kami dyan, harvest kami ha, tsaka ng isda. Thank you po, Kapitan. Maraming salamat po at congratulations.
1: Maraming salamat.
2: Si Kapitan Richard Richie Basig, ang chairman po ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City. Diba ang ganda?
1: Eh, pagkaganyan ng mga balita natin, nakakagaan ng kalooban.
2: May mga nag-iisip, partner.
1: Oo, at nabibigyan ka pa rin ng pag-asa na sa kaliwat ka ng nakikita nating baha, kaliwat ka ng basura, ay mayroon pa rin mga kumikilos para maisaayos naman ang kanilang lugar.
2: Diba? Tipong, gutom ako, punta ka dun, harvest diba? Ka sa taas. Gutom ako, may isda doon sa likod. Mag-ihaw ka kung gusto mo.
1: Sabi niya, Kap, may dala po akong isang tasa na kanin. Akit ka dun, merong isda dyan. Kumulat
2: Kap,
1: ka dyan.
2: Eto, partner. Kap, may dala po akong kape. May itinapay. Diba?
1: Ang galing.
2: Po. At sana, yung mga, tama ka dun, partner. Yung mga residente, most important, diba, dapat sila yung sumusuporta dyan sa project na yun ng community nila.
1: Tama.
2: Maganda eh. Samantala, ito hindi maganda.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Partner, alerto na naman to. Isang alerto.
1: Go.
2: Alerto dahil 8 o'clock. Narinig yung flash report at alerto sa brownout. Aba, ito na po. Ang Visayas grid po natin, ayon po sa NGCP, ay nasa red alert.
1: Naku.
2: 5 p.m. to 8 p.m. po mamayang gabi yan ha. Habang nasa yellow alert naman ang Visayas grid mula 2 p.m. to 5 p.m. at 8 p.m. to 10 p.m. So manipis po ang supply ng kuryente sa inyo. Tipid-tipid para walang brownout.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Partner, balikan lang natin yung naputol na report.
1: Andyan
2: ni Zeus Legaspi mula sa lungsod ng Maynila. Zeus, kumusta ang Blooming Tree, Tayuman area?
4: Robert at Doris, ano ngayon nga eh, mahinang pag-ambon yung nararanasan dito sa ilang bahagi ng Maynila na inikutan ng Radyo Patrol. Partikular yan na tama Robert, ano, inikutan natin sa may bahagi ng Sampaloc at maging yun doon sa may Binondo area, inikutan din natin. Bukod sa pagkaipon ng tubig sa mga gutter, eh wala naman tayong namataang pagbaha sa bahagi ng Lacson Avenue, Dapitan, Tayuman Street at Rizal Avenue. Pero bagamat walang pagbaha, lubak-lubak at madulas na kalsada naman yung salubong sa mga motorista pagsapit sa kanto ng Tayuman at Makata Street pati sa kanto ng Dapitan Street. Ayon sa tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB, madulas ang steel plates sa kanto na yan at hindi rin pantay. Kaya ganoon na lamang ang pagmamantay nila sa lugar para maiwasan ang posibleng aksidente. Anya, iniwanan ito ng mga gumawa ng drainage sa lugar halos isang taon na ang nakalilipas.
5: Sabi na lang namin dahan-dahan para hindi sila matisgaga, madulas.
6: Oo.
5: Tapos iba naman, talagang dahan-dahan na lang para nakakaunawa naman.
6: Lagi kayo may tao dito, ibig sabihin?
5: Opo, hindi po nagpapalitan ganun dalawa pagka ano. Tapos ko lang doon, siya naman ang pinano ko.
4: Robert at Doris, no, nung binaybay ang bahagi na yan ng Tayuman Street ng Radyo Patrol kanina, kapansin-pansin na dahil nga dun sa pag-ulan, eh, nalagyan ng putik at buhangin yung steel plates na tinakip sa malubak na bahagi na yan ng kalsada. Kaya ang nangyayari, nagiging madulas yung kalsada. Kaya naman yung payo ng mga traffic enforcer din na nagbabantay dun sa lugar, lalo kung nakamotorsiklo, eh, dapat mag-minor muna, pagalan muna yung takbo kapag darating sa bahagi na yan ng Tayuman o kanto ng Tayuman at Dapitan Street. Ayon nga dun sa MTPB, Robert at Doris, eh may nilad yung gumawa ng proyektong ito na nagdulot ng lubak doon sa kalsada. Sa ngayon, hinihintay pa natin yung tugon ng Maynilad hinggil dito, pero ayon din dun sa nakausap natin mula Maynilad, eh bine-verify na nila, chine-check nila kung itong ang bahagi na ito ng Tayuman at Dapitan Street ay naging bahagi ng kanilang mga naging proyekto sa lungsod ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat Radyo Patrol Zeus Legazpi.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
2: Oh, hihinga lang kami ng mabilis ng partner ko.
1: Sige.
2: May ichichismis lang ako sa iyo, partner.
1: Ay, sige. Kahit, mo, kahit matagal
2: kahit ang pag-alala.
1: Oo.
2: Eh, baka iwan tayo ng mga to.
1: Ay, wag. Sasabihin ko din sa inyo.
2: Ayan. Oh. Pagbalik, ichichismis din namin yes sa inyo, ha? Sandali po lamang!
3: Basta AM! MM! Sa pagis. Doble sa tabang. Doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Basta AM DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang tandem ng bayan.
4: Kami po yun.
5: Wala nang iba. Bakit pa kayo naghahanap? Eh, andi dito na nga si Robert Mano.
4: Andiyan pa ang Doray Bordado.
5: Doray Bordado na,
4: na
5: bukas ay mayroong mga programa.
4: Ayan. Sige, kakwentuhan mo ako, partner.
5: Ano oras yun sa'yo?
4: Alas 8 ako ng umaga bukas. Balita na. Antemano. 8 to 9. After ko, diba siyempre, mutya ng masa.
5: O, mutya ng masa.
4: After ng mutya ng masa, si Tita Winnie.
5: Taon.
4: 9 to 10.
5: 9 to 10.
4: Yung 10 to 11, hindi, long weekend, pahinga tayo.
5: Oo, wag na.
4: Wag na tayo makinig kay Alvin El Chico. Wag,
5: balik
4: wag,
5: na lang tayo sa...
4: Pag 12 na.
5: Oo, kasi ano eh, Bill Shock ang ano
4: topic niya.
5: Topic niya.
4: Pagsakit sa puso.
5: Nakakapikon.
4: Oo.
5: Ikaw ba naman, singiling ka ng 2.7 million, magbabayad ka?
4: Magsasabunod na lang.
5: Diba? Ako bibili, sabi ko, ako bibili na lang ako ng gasera. Magsusunog ako. Naging arsonista tuloy.
4: Wag, mali.
5: Pero paano ba naman yun kung ikaw ay mayroong ganong klaseng kalaking bill na matatanggap? Kaya po, wag na po kayo manood at makinig kay Alvin El Chico.
4: Sasakit lang ang puso niya. Pero doon sa mutya,
5: oo.
4: Ano ang surprise mo sa kanila, partner?
5: Pati ako masusurprise.
4: Alam mo yan, nagbiyo ka na eh.
5: Kalimutan ko. Alam mo naman, sabaw ako. Pero yan po ang mga kaabang-abang.
4: Ay, may
5: mga
4: basta programa. Mahalaga, may kokoronahan tayo bukas sa Mutya ng Masa.
5: Meron, oo. At tayo ay lagi lang masaya. Good vibes lang po tayo lagi. Kahit Sabado. At kayo po ay maglo-long weekend o imbis na kung saan-saan kayo pupunta, gagasta pa kayo. Manood na lang kayo, makinig sa amin dito sa DZMM Teleradio.
4: At Radio Patrol sa East 30. Good morning sa mga team radio, di ba natin? Team TV, social media, Facebook, YouTube, at iba pa.
5: Lahat na
4: lang
5: team.
4: Diba?
5: Oo. Kaya, andi dito lang.
4: Parang may tindahan tayo bigla dito.
5: Pwede ba pong makabili?
4: Magkano po yun?
5: Parang, magkano po yung andyan, no? May chips, oh.
4: Ay, nako.
5: Baka, sabihin mo nga, bakit tayo may
4: para magka-idea po kayo, ano ba? Kahit Friday ngayon, kahit inuulan tayo ngayon, yan. Meron po kaming studio guest.
5: Oh, ha? Aha, kami lang po yun. Kami lang po ng studio guest.
4: Alam nyo bakit po? Sapagkat, aba, ito'y bahagi po, mag-i-interview tayo dahil Coconut Philippines Trade Fair.
5: Anong ibig sabihin?
4: Ewan ko.
5: Kaya nga natin guest sila. Sila magsabi.
4: Ayan. Makakausap po natin ang Department Manager ng Corporate Planning Services ng Philippine Coconut Authority, si Ma'am Maria Odessa Pacaul. Ma'am, good morning.
6: Magandang umaga po.
4: Ayan. At syempre, may kasama din si Ma'am Odessa. Kasama po niya si Sir Leandro Heniston, ang Sales and Marketing Manager AG Pacific Nutraceutical Corporation. Sir, good morning.
7: Hi, good morning po. Good morning.
5: Good Ayan. Morning. Ano po ang trade-trade na yan?
4: Ayan.
5: Balagi ako kanina lang, meron din kaming guest ni Alvin. Travel fair naman. Travel trade.
4: Ito naman, Coconut Philippines Trade Fair.
5: The coconut nut.
4: Giant nut.
5: It's a giant nut.
4: Kumanta na. Mali!
5: Mali!
4: Sige nga po, Ma'am Odessa, paki-explain nga po sa amin anong meron dito sa trade fair na ito at paano makakalhok syempre mga kababayan natin.
6: Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon, oportunidad po na kami po ay maimbitahan po ninyo para maging kabahagi po ng inyong programa sa araw na to. Yung Coconut Philippines po ay tuwing kada taon po ito po ay inoorganisa ng Philippine Coconut Authority together with the Department of Trade and Industry po para ipromote po natin ang lahat po ng mga produkto na makukuha po natin sa ating pong tinatawag na crop of opportunities, mm-hmm. ang niyog po. Dati po, tinatawag siya na tree of life.
4: Tree of life.
6: Yes
4: right.
6: po. Pero ngayon po, parang mas, we find it more appropriate po, yung crop of opportunities because lahat po ng parte ng coconut po ay may mahahanap po tayong oportunidad na makakagawa po tayo ng mga produkto galing po sa iba't ibang bahagi po ng niyog.
4: Ma'am, sabi niyo, crop of opportunity. Yeah. Diba? Sumbaga, nag-innovate siya, diba? So, ibig bang sabihin, yung coconut mismo sa atin ay naging innovate na rin pagdating doon sa pagiging bahagi niya ng agrikultura natin?
6: Yes po, sir. Tama po kayo dyan. Kagaya na lamang po na dati po ang ating pong mga farmers ay nandun po sila sa copra production lamang po.
4: Correct.
6: Pero ngayon po, marami na po tayong mga innovative products po na nanggagaling sa iba't ibang parte po ng niyog. For example po, yung trunk, yung coco lumber, hindi na lamang po siya para sa paggawa po ng bahay. Pwede rin po siya sa furniture, sir. So, yun po, may mga gawa po tayo na mga furniture, yung tables, chairs, dining sets, mga ganyan po, na made of the coco lumber po. Mm-hmm. And then, meron din po tayong mga accessories, Miss Doris.
4: May pahikaw ba galing sa coconut?
6: Mga pahikaw, galing po sa coconut shells.
4: Coconut shell pala, akala ko yung bunga mismo.
5: Naisip ko, partner, isang buong coconut tree. Nandito ko.
4: Yung hinahatak mo pa. Yung medyo malalate ako, yung nahatak ng tenga ko yung coconut tree.
5: Meron lang ako. Gusto ko lang ipakita na kami nakikooperate sa tayo. Ino-promote natin.
6: Yes.
5: Pero kung sa ganyang klaseng, kung baga sabihin na natin na business venture, ano balik? Meron ba kasi yung mga ganyang klase yung produkto partner? Ay, yung coconut, hindi.
4: Baka hindi po mato. Baka wala lang. Laging ganun, mami.
6: Kaya nga po tayo nag-organisa, sir, ng Coconut Philippines. Ito po yung brand ng Pilipinas sa pagdating po sa mga coconut products para po ma-promote natin at maipakita po sa ating mga kababayan na napakarami pong mga produkto na pwede po nating tangkilikin na nanggagaling po sa parts po ng coconut. May mga sa soap, ganyan, nutraceuticals, yun po yung sinasabi po nila na po terminology po ngayon. So, yun po, hindi na lamang po siya sa copra, ma'am. Marami pong mga
4: dati
6: bagay
4: kasi
6: pa
4: pag jugyo lang, copra.
6: May mga food products din po. Yes.
5: Yung Nutraceuticals.
6: Yes po, Nutraceuticals po.
5: So, nag-level up. Kasi noon natin, ang naalala mo, ang mga lolo at lola natin, mga tapal-tapal yung sa mga galing sa mga anyog. So, ngayon po ay nag-evolve na.
6: Yes.
4: Tsaka dati, partner, di ba, ano lang, yung sabaw lang, ng buko, tsaka yung laman niya, yun lang yung ginagawa.
5: Yung malakuhog ba?
4: Pero ngayon, may mga tinatawag tayong nutraceutical.
5: Yan.
4: Sir, sa inyo po, ano ba yung mga produkto na yan na nakukonsider nating nutraceutical? Paano din nyo naisip na gumawa niyan?
7: Yeah, actually, yung pinaka-like nutraceutical po sa amin is yung virgin coconut oil namin.
4: Yan.
7: So, usually, nainom na natin to dati pa, di ba?
4: Mm-hmm.
7: Sabi nyo po, sa mga ninuno nyo pa, nagtatapal-tapal lang. So, ngayon, parang mas na-refine po yung proseso para mas maganda yung dekalidad ng product mo na pwedeng i-export sa ibang bansa. So sila din mismo, nagugustuhan nila yung produkto namin kasi health, may health benefits siya na yung dati, di ba, mga, ano ba yun, 10 years ago na lumabas yung boom ng VCO, ng virgin coconut oil. Doon nagsimula tayo po, no? So kami, nakahanap kami ng mga market, doon kami nag-expose na parang yung kung ano yung benefits ng VCO noon, i-refine natin, pagandahin pa natin, pa-concentrate natin yung benefits para doon sa pwede siyang pang-export sa ibang bansa.
5: Pero mahal ba yung mga ganyang produkto?
7: Hindi naman po. Depende po sa proseso eh. Minsan may mga produkto talaga na affordable po. May reasonably priced naman din po talaga. Kasi usually naman po, yun ang kapalit, quality po ba o presyo? So usually pag tumataas yung presyo, ibig sabihin mas maganda yung quality. Pag bumaba yung presyo,
5: tama,
7: mas mababa yung quality. Mga give or take lang din talaga. Correct. So yung hinahanap namin yung middle ground.
5: Partner ka, nung isang araw meron ako nabasa. Alam mo naman ako,
4: palabasa. Palanood.
5: Pala
4: chismis.
5: Yun. Nakikichismis ako kay Mr. Google.
4: Mm-hmm.
5: Meron ako nakita na article na sabi nila, ayun daw, yung coconut, di ba? Yung sinabi ko siya malauhog.
4: Uh-huh.
5: Yung ano na yun, pwede raw yun, source of collagen, na pwede mong
4: sa mga sumasakit daw sa tuhod, yun, sa joints, tama, yung sinabi. Yun din yung nabasa ko.
5: Oo. So, paano yun? Kayo ba nagpo-process ng ganun?
7: Sa amin po kasi, nyog yung mature na nyog.
4: Mature na siya.
7: Kasi sa amin, ang naging focus namin is yung mature na nyog kasi yung gata, dun yung, nandun yung nutrition niya, dun namin ine-extract sa virgin coconut oil. Tapos yung buong nyog naman din mismo, yung hindi pa kinuha ng gata, ginagawa namin chichirya. So, para masarap siyang kainin. Yung perception, di ba usually, mga Pinoy, mahilig pumapak. So, para maging healthy naman, na hindi tayo puro junk food.
4: Tama.
7: Prito. Doon namin
5: pwede
7: pinokus
5: sa akin
7: naman.
5: Yan.
7: Yes, ma'am. Pwede po.
5: Damakmak ang sakit ko. Meron ako sakit sa puso. Meron ako sakit sa kidney.
4: Meron ako sakit-sakitan.
5: Sakit-sakitan school of ano, sakit. So, pwede ako dyan?
7: Yes po, ma'am. Kasi meron kaming, for example, sa amin, binarket namin yung ibang products namin na coconut nectar, yung coconut syrup, yung pampatamis namin. So, usually kasi sa market po, di ba, cane sugar gamit. Alam na natin yung parang perception po na hindi healthy na talaga yung cane. And marami ng taong nagkakasakit ng diabetes, ganun. Dahil sa regular market sugar. So, yun yung in-offer namin na coconut nectar, yung sweetener mo sa chips namin. So, low glycemic index siya, mas healthier, hindi ganun ka di ka ganun tatablan ng blood sugar mo pagka
5: hindi mag-spike ang blood sugar.
6: Maidagdag ko lang din po, Miss Doris, meron din po tayong na-discover po, isa pong doktor po dito sa Pilipinas, naka-discover po ng Medipatch, Coco Patch po na tinatawag, na ginagamit po ito pag may inoperahan na diabetic po, di ba po mahirap ang pag-heal ng kanyang sugat.
4: Mm-hmm.
6: So yung pong Coco Patch na galing po dun sa sinasabi po ninyo na mature na meat.
5: Oo.
6: Din po. So, yun po yung ilalagay nila na nakakatulong po para mas madali pong mag-heal yung sugat po ng mga diabetic patients po na nauoperahan. So, may ganun na po tayo sa market.
4: Oo. Ma'am, ang dami palang opportunity. Ano, for the PCA, paano natin naman tinuturuan? Siyempre, yung mga magdunyog natin.
5: Correct.
4: Yung mga nasa lower, kumbaga nasa grassroots rather, ng mga nasa grassroots. Paano natutulungan sila pagdating sa mga ganitong bagong proyekto, innovations?
6: Yes po. Ang Philippine Coconut Authority po, may katuwang na 15 implementing agencies po ng ating Coconut Farmers Industry Development Plan. At dito po, for example, sa ATI, sa ATI po at sa TESDA, meron po kaming mga ino-offer na trainings po para sa product development, yung ganun po. Tinutulungan din po namin ang mga MSMEs po natin na makakuha po ng credit sa land bank po at sa DBP para mas ma-expand pa po nila ang kanilang business operations. So, meron din po ganun. And then, sa farmers empowerment naman po, may mga individual farmers, for example, and they would want po na magtulong-tulong sila, magsama-sama sila to form a farmer organization. Tinutulungan din po namin sila kung paano po sila maging farmer organization and eventually cooperative po para mas malaki po yung kanilang opportunity po na to make
4: para,
6: it mainstream.
4: Para hindi na lang sila partner, ma'am, di ba, na lagi nagtatanim lang.
6: Yes.
4: So, tanim nila, harvest nila, ipoprodukto pa nila, magiging produkto
6: value
4: nila.
6: Value addition.
4: Oo, di ba? Ma'am, last na lang. So, itong trade fair natin, syempre, ang tanong dyan, kailan ito gagawin? Libre ba ito? Kaya halimbawa kung mamamasyal kami ni partner Doris, magbibit-bit ba kami ng ano?
5: Ng puno. Ay, mali.
4: Pakuha ng sample.
7: Oh. Ah, sa mga maleta, sir.
5: Maleta.
7: Tsaka siguraduhin nyo po na hindi kayo kumain today, ha? Kasi maraming free sample.
5: Ayun. Ah,
6: ganyan ba? So, yung Coconut Philippines na trade fair po ay naumpisa na po ito kahapon. Mm-hmm. At magtutuloy-tuloy po siya hanggang sa August 30 sa SM Expo. So, iniimbitahan po natin lahat ng ating mga kababayan na mag-join po doon. Marami pong produkto kayong makikita. Meron pong food, meron po sa mga sabon, furnitures, lamps. Oh. Marami pong mga bagay na makikita may po kayo discount doon. Ay, opo. Marami din pong mga tasting po na magaganap po doon.
5: Okay. Ayan. Dadaling ko yung pamilya ko.
4: Sama
5: food
4: ko.
5: Food tasting partner. Uh-oh.
4: Lunch, breakfast. Hanggang anong oras po ito naka-open, ma'am?
7: So, ang event po is opening ng 9 a.m. Mm-hmm. to 8 p.m. sa SMX Convention. Sa second floor po.
5: Okay.
7: Sa free entrance po siya, kaya talagang punta po kayo kasi
5: walang bayad,
7: po. Ang kailangan nyo lang pong budget is yung pambili nyo.
5: Oo.
7: Yung pinaka-importante.
4: Pero may freebies naman.
7: Meron po.
4: Ayun, di ba? Nakabili like, example, ka na, kami may po, freebies may, ka pa.
7: Opo, kasi like for example kami, may mga promos kami na for the event lang talaga na discounted yung mga products namin.
4: Actually, ma'am, para marami makatikim. Di ba ganun, ma'am, yung iba? Kapag nasa fair partner, medyo binababaan yung presyo. Mm. Di ba? Kaya habang nandun, bumili na, para kapag tapos doon, baka magsisiko, ay, mahal na pala o tumaas na pala.
6: At saka yun din po yung tulong na naibigay po natin sa ating mga coconut farmers po na yung po booth kung saan po nandun po sila ay libre po. Kaya po mas marami pong mga business owners and cocoa entrepreneurs po na nag-join po sa ating
4: support natin yan para sa kanila.
5: Kumakita din natin yung mga farmers andoon. Dala-dala pa yung kanilang mga panghukay.
4: Tapos sasayaw sila nung kinakanta mo kanina.
5: Coconut na.
4: Okay. Dahil dyan, ma'am, maraming salamat po sa opportunity. Ma'am Maria Odessa, Pakaulan Department Manager, Corporate Planning Services ng Philippine Coconut Authority. Thank you, ma'am. Sir Leandro Heniston, ang Sales and Marketing Manager, AG Pacific Nutraceutical Corporation. Thank you.
7: Thank you very much.
5: Maraming salamat. Pinakita pa natin yung mga produkto nila.
4: Yes, pinakita, partner.
5: Para maingal nyo naman yung ating mga tagapahanood.
7: Tikim din kayo, ma'am.
4: Kakain din tayo maya-maya.
7: Try nyo po yan.
5: Meron akong dialysis eh.
4: Baunin mo. Pag-uwi.
5: Tsaka hindi pagising ang mga doktor ko.
7: Pumagin nyo naman.
4: Okay, thank you.
7: Thank
4: partner,
7: you so much.
4: Maraming salamat. O paano? Bye-bye time na.
5: Ay, oo nga.
4: Oh, see you tomorrow. Butya, Balita Antebano. Happy weekend. Ingat, maulan na, maulan. Bye-bye.
5: Makawa kayo kaya Alvin Alcico. Panoorin nyo rin siya.
4: Of course.
5: Bye-bye.

0: po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisana ng mga broadcaster na ang Philippines. Oras po natin, 9:03.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, balita ngayon!
3: Mga kapamilya, nag-issue ng 12 show cost order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa mga operator na natukoy na may paglabag sa kanilang mga unit. Batay sa resulta ng monitoring na mga ipinakalat ng mystery rider sa EDSA Busway Carousel at ruta ng Cubao Rodriguez UV Express, natukoy ang mga driver na sadyang nagbabagal ng takbo at mga bus na nagkukumpulan sa mga istasyon, pati na ang mga lumalabag sa 30-second rule. 6 na show cost order din ang inilabas ng ahensya laban sa mga operator ng 6 na dilapidated o sira-sira ng mga unit at hindi na gumagana ang air conditioning system. Balita naman po sa labas ng bansa, mahigit 17,000 kabataan sa Nepal ang nangangailangan ng agarang tulong matapos ang mapaminsalang flash flood at landslide sa bansa. Ayon po sa UNICEF, marami sa mga batang nakaligtas ang nawala ng tirahan at mga mahal sa buhay at ngayon ay nanganganib sa sakit, malnutrisyon at iba pang uri ng pagsasamantala. Nanawagan din ang ahensya ng karagdagang pondo para maipagpatuloy ang pagtulong sa mga apektadong komunidad. Samantala, umaabot naman sa mahigit 359 ang nasawi habang daan-daan pa ang naitalang nawawala dahil sa kalamidad. Patuloy naman ang search and rescue operation sa Nepal at Tibet habang binabantayan ang pagkakaroon ng posibleng panibagong pagbaha sa mga apektadong lugar. Sa larangan naman po ng entertainment, makalipas ang halos isang dekadang pagdamay sa kanilang mga masugid na tagapakinig, naglabas ang folk pop band na Ben and Ben ng isang reimagined version ng kanilang hit song na Leaves. Ayon sa grupo, mas mature ang pagtingin ng mga bagong bersyon sa mga temang paghilom at pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Dagdag pa nila, sumasalamin din ito sa paglago, hindi lamang ng banda, kundi ng kanilang mga tagatahanga na kasabay nilang nag-grow sa paglipas ng mga taon. Matatanda ang nilabas ang original version ng Leaves noong 2017 at naging isa sa mga pinakasikat na awit ng grupo.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Mika Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trend at DZMM

0: sapat dahil sa inyong mga ginawa ngayong araw na ito.
1: Evicted na ba?
0: Evicted
1: na? Grabe. Kakapasok lang sa bahay ni Kuya. Ligwak
0: ganun
1: agad.
0: Ligwak. Talaga ligwak talaga. Good morning!
1: Good morning!
0: Happy long weekend at happy payday.
1: Oh, payday Friday.
0: Yeah. Mm. Oh, you know why? Kasi ang Monday ay
1: National Heroes Day,
0: yeah,
1: partner.
0: Sa Tagalog
1: ay araw ng mga
0: ano? Bayani, tama.
1: Napaisip ako eh. Kasi, sorry partner, pero nag-transport ako sa very timely na discussion natin ngayon. Yeah. Na may mainit-init na discussion about sa mga bayani natin.
0: Precisely.
1: Very suave tayo dito, partner.
0: Oh. Ayos ba segue?
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, yung ang mga, ano to, ang sineselebrate natin for Monday ay ang ating mga bayani.
1: Mm-hmm.
0: And it's, I think it's very important to point out na hindi lang po yung mga kilalang bayani.
1: Mm-hmm.
0: Manapa ay kasama po ang mga anonymous.
1: Oh.
0: Ayan. Mm-hmm. So, hindi lahat po ng bayani ay kilala,
1: mm-hmm,
0: ng taong bayan. Opo. At kaya nga meron tayong libingan ng mga
1: bayani.
0: Ayun. So, yung pong mga lumaban para sa kalayaan katarungan. Ayan.
1: Mm-mm.
0: Freedom and justice. Yan.
1: Yan ang mga definisyon ng mga bayani natin, partner.
0: Oo.
1: Oo. Although so, we do have the modern day heroes as well.
0: Of course. Mm-hmm. Oo. Kaya yung mga counsel for the defense at counsel for the prosecution.
1: Mm-hmm.
0: Mag-aralan eh. Oo. Mm-hmm. Ang mga bayani natin ay minsan nagtatago sa pangalang Di Masalang, Laonglaan, May Pag-asa, Agapito, Bagumbayan, Plaridel, Piping Dilat, Dolores Manapat. Ayan.
1: Wow.
0: Pinkian. Oo. So, ito po yung mga nom de guerre.
1: Oo.
0: Na tinatawag. Opo.
1: Mm-hmm.
0: Sila ay nagtatago dito sa mga pangalan na pinili nila. Ano,
1: mm-hmm.
0: O aliases, sabihin na natin. Dahil ang kanilang buhay ay nanganganib nung panahon na yon.
1: Mm-hmm.
0: And we're talking about Gat Jose Rizal, Andres Bonifacio, Marcelo H. Del Pilar. Nung panahon na yon, pwede silang patayin anytime.
1: Yes, of
0: so,
1: course.
0: So, lumalaban, mm-hmm, sila, nagsusulat sila, gumagawa sila ng mga kilusan, ano,
1: mm-hmm,
0: ha, na hindi sila nagpapakilala lagi. Although, mm-hmm, kilala naman talaga sila.
1: Ayun.
0: So, lumalaban at ginagawa ang lahat para sa bayan.
1: Para sa bayan.
0: Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga alias-alias ngayon sa impeachment trial para sa
1: kaban ng bayan. Joke lang. Quark. Joke lang, guys. Ay, nako naman.
0: Mm-hmm. Sabi ni Auntie Claire, iba po yun.
1: Iba po yun. Sorry, guys.
0: Iba po yun.
1: Uh-oh.
0: Iba po yung nag-aalyas para sa bayan.
1: Mm-hmm.
0: Para sa bayad.
1: Bayad!
0: Amitin
1: ang partner. Oo.
0: Ayan. Oo. So, yun po ang, ano, yun po ang ating lecture for today. And if you're wondering, I'll give you some examples. Ano po? General Emilio Aguinaldo, ang siyang gumamit ng pangalan, Liza, na Magdalo.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Or Rosalia. Ang si General Antonio Luna ay taga-Ilog. Malamang siya ay Tagalog, di ba?
1: Oo.
0: Oo, ayan. So, si, ano, si Gat Jose Rizal. Ayan, very celebrated.
1: Oo.
0: Di Masalang. Ayun, oo.
1: Ang tatapang ng dating, partner.
0: Yeah.
1: May angas.
0: At saka malalim.
1: Malalim.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: Kesa pusa, pusa.
1: At ang dilim.
0: Ang dilim.
1: At nervous piyato.
0: Okay. Dito muna tayo sa ating mga headlines ngayong araw na are. Pagkatapos po ng ating lecture on National Heroes Day this coming August 31, which is a Monday. Kaya nga po, dapat susweldo na tayo ngayon.
1: Oh. Mga modern day, yan, heroes kumakayod. Lumalaban ang patas, partner.
0: Kila na po sa ATM. dahil ang sweldo, susunod na.
1: Gusto kayo.
0: Malakas na ulan. Nakapaw! Inaasahan dahil sa paglakas ng habagat. Face-to-face classes sa Metro Manila at Karating Probinsya. Abay sinuspindi ngayong araw na araw.
1: Apat na matay dahil sa leptospirosis sa Maynila sa loob lang ng isang araw. Pero Department of Health iginiit na wala pang outbreak ng naturang sakit.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo na mumurong bumaba sa susunod na linggo. Pero kung ako ang tatanungin, kinakabahan ako dahil tumaas na naman po this morning.
1: Naku.
0: Ang Brent crude. Opo. Kahapon eh, $87 lang po eh.
1: Ngayon?
0: Ngayon eh, $89 eh.
1: Ay, tumaas na naman. Oo,
0: tapos,
1: naman.
0: I think the peso also recorded an all-time low. Mm-hmm. Kanina po, mga 15 minutes ago, $61.85, Liza.
1: Ano ba yan?
0: Per US dollar. Naku po, isang hinga na lang, $62 na.
1: Naku, actually, yun ang ating headline. Nasusunod. Pero, na-preempt natin ang ating headline. Tatawid na po tayo sa susunod, partner.
0: Mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa, hindi na nakakatanggap ng sweldo. Senador Loren Legarda patuloy din ang pagliban dahil sa seryosong sakit.
1: No. Gano'n kaya ka-seryoso ito, partner?
0: Naku, oo, eh. Sana naman eh, hindi naman talaga. No, ha? Pero, wouldn't it, I don't know, siguro may confidentiality din dyan. Ano, and, pero at the very least, siguro dapat malaman ng Senate President ano talaga.
1: But I think this came from the Senate President. Itong kanyang interview, sabi niya talaga may seryosong sakit daw si Senator Loren Legarda.
0: Which means also na nagpadala na din ng certified copy ng doktor niya mismo. No?
1: Okay. Alright, susunod, Binatilio, nagpaputok ng baril sa gulo sa Samar. Estudyante namang nagbanta sa paaralan sa Mandaluyong City, tukoy na ng mga pulis.
0: At sa labas ng bansa, patay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet. Umabot na sa mahigit 300. Actually, 1,400 pa yata ang nawawala. Eh, no? At ito po yung medyo malungkot na balita, isang Pilipino sinasabing kabilang doon sa mga nawawala.
2: Balita Pakan!
0: Ang ating Radyo Patrol, susunod na oras!
1: 9:16!
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
0: Standby Zeus, standby Nico, operasyon kontra jumper ng kuryente sinasagawa sa isang barangay sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, detalye please.
4: Yes, Peter at Liza, dito yan sa barangay 200 zone 18 sa Maynila, kung saan isa-isa ng pinuputol ng mga tauhan ng Meralco yung mga illegal na koneksyon ng kuryente. Pinangungunahan ito ng Meralco Industrial Engineering Services Corporation o MIESCOR. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol, bahagi ito ng kanilang hakbang contra system loss. Tinitignan nila yung mga pundador ng kuryente para sa posibleng abnormalities. Kapag may nakitang irregularidad, tinetrace nila, Peter at Liza, yung mga kabling illegal na kumukonekta sa supply ng kuryente. Ilan na rin yung kabling naputol dito ng mga tauhan ng MIESCOR. Sumama tayo doon sa kanilang operasyon, Peter at Liza, kung saan pinasok nila isa-isa yung mga eskinita para matrace yung mga kabli na kuryente na anilay illegal na kumukonekta, no, doon sa pundador. At anilay, ito kasi ay delikado dahil itinuturing na, o bukod sa itinuturing na pagnanakaw ng kuryente, eh posible pa magdulot ng electrical overload at maging sanhi pa ng sunog. Andito tayo ngayon naman, Peter at Liza, sa bahagi ng Nicanor Reyes Avenue sa Maynila. Ito yung Murayta na patuloy ang pagbuhos na nasa katamtamang lakas ng ulan. Wala naman tayong namataan pang pagbaha sa bahagi na ito ng Maynila. Samantala, mabanggit ko na lamang din na Peter at Liza, no, yung ulat natin kanina doon sa may bahagi ng Tayuman Street at Lapitan Street. Ano? Mm-hmm. Dito pa rin yan sa Maynila, kung saan na may bahagi doon ng kalsada, kung saan na madulas dahil tinakpan ng steel plates yung lubak-lubak na bahagi na yan ng kalsada. Ayon dun sa MPPB kanina, ay proyekto yan ng Maynilad, kaya pinatungan na lamang muna ng steel plates yung lubak-lubak sa bahagi na yun ng kalsada. Pero ngayon, kasasagot lamang sa atin, nang nakausap natin mula sa Maynila at sabi naman nila, eh, proyekto pala ito ng Department of Public Works and Highways. Yan ang pinakauling
0: situation
4: dito sa lungsod na Maynila, Peter at Liza.
0: Alright, so ibig sabihin eh, chine-check na nila yung system loss.
1: Mm-mm.
0: Tama ba?
4: Mm-mm. Tama. Peter at Liza, no? Nung naabutan natin yung mga tauhan ng Meralco kanina, eh, yun yung sinabi nila sa atin. Yung kanilang operasyon sa bahagi na yan, ng Barangay 200 Zone 18, dito nga sa Maynila, eh sinasabing talamak kasi dyan, yung mga jumper o yung mga illegal na kumukonekta sa kuryente. Kaya yung kanilang operasyon dyan ay bahagi ng kanilang hakbang kontra system loss.
0: Very good. Okay, maraming salamat. Zeus Legazpi, extra please.
4: Maraming salamat, Peter at Liza. Yan ang balita. Pirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Samantala, alamin naman natin ang latest sa naganap na sunog dito sa may barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Kanina, fire under control na ito. Pero ngayon ba, ano ang latest update? Radyo Patrol, Nico Bagsik, good morning.
2: Beautiful Liza Aquino at Peter, tumulong na ang mga kalalakihang residente sa pag-apula ng apoy na tumupok sa mga bahay dito sa isang residential area sa 13th Street, Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Pinagpasapasahan nila ang mga timba para umigib ng tubig at ibuhos sa mga bahay na nagdidiyap pa ang apoy. Sinurdo na rin ng Bureau of Fire Protection ang tapat ng mga bahay na naabok na ng sunog. Sa ngayon ay dineklara na ng Bureau of Fire Protection na fire out na. 8:44 ngayong umaga, fire out na ang sunog na tumupok dito sa isang residential area sa 13th Street, Barangay Damayang Lagi, habang pinaghahanap pa ang isang babae na residente. Ayon sa kanya mga kasama sa bahay ay tumalon ito mula sa third floor noong kasagsagan ng sunog kanina, pero hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Kahit pa fire out sa Liza at sa Peter itong sunog, kaya nakikita pa rin natin ngayon ang makapal na usok na nagbumula dito sa mga natupok na bahay magpahanggang ngayon, at medyo nakakasulasok itong usok dito. So ayan, nangaabangan natin yung tungkol dito sa isang residente na magpahanggang ngayon ay hinahanap pa ng kanyang mga kaanak at mga otoridad.
0: Umuulan ba dyan ngayon?
2: Yes, Peter, umuulan din dito sa bahagi ito ng Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Pero hindi naman ganun kalakas yung ulan, Peter. Manageable naman yung ulan. So yung mga residente ay mga nakapayong habang nandito sa labas ng kordon na inilagay ng PFC.
0: Ay, sana nga hindi manageable yung ulan. Kasi kailangan ng ulan ngayon dyan dahil may sunog eh. No, ha?
1: Mas makakatulong sa kanila.
0: Okay, very good.
2: Tama, Peter.
0: Oh, Nico, maraming salamat.
2: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Alright, balik tayo. It's 9:21 in the morning. May makakausap tayo mamaya, Liza. Ukol nga po dito sa naglalagablab na issue ng paggamit ng alyas.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh, no.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
2: Sa kada po na mag-lato.
4: Okay na.
5: Oh my God.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lawatay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
7: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
8: Oras na para sa salita ng mansanas.
7: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
8: DJ Presley Paglinawan.
7: Pakisaya sa kalokohan.
9: Magkaibigan na tong dalawang panig.
7: Reviews.
10: So now let's go turn off the RDS.
7: Gaming.
11: Ay, bastos, namatay pa talaga.
8: Aray. At ito po ang salita ng

0: Smile Network.
1: Digital lang kita Maritik, kaya nga di ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambay na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
0: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa salita ng mansanas.
0: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
6: DJ Presley Paglinawan.
0: Pakisaya sa kalokohan.
7: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
8: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming!
9: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
6: Aray! At ito po ang

0: Mile Network.
1: We are here.
2: Get ready for the chaotic night.
1: First me, chat.
3: A monoblock mips. Monoblock.
1: Wait.
2: Get into the weekly talks with Blue for a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
1: CBS TV Plus.
2: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. YouTube via at BlueWay5.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
7: talaga yan. Pero pagdating kay Dos Yung hindi, is na yan.
8: MNL 48
9: with that.
8: With
10: yun,
8: swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oo. Oh,
6: Laklaka.
8: Sagada po.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: kanyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with 29.
3: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Oh.
1: Laklak.
3: Sa kada po na magag...
2: Okay na.
3: Oh my God!
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi. Nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
3: Di ka talaga kita maritik kaya nga di ka naman hindi.
6: Thank you.
7: Get ready for the chaotic night.
8: First me, chat!
9: A monoblock mips, monoblock...
7: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support football in this country.
11: CBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
12: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
13: Oras na para sa salita ng mansanas.
12: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
13: DJ Presley Paglinawan.
12: Pakisaya sa kalokohan.
14: Magkaibigan na tong dalawang panig.
12: Reviews.
15: So now let's go turn off the RDS.
12: Gaming.
16: Ay, bastos, namatay pa talaga.
17: Aray. At ito po ang

0: We are here!
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, chat! I'm monoblock mips, monoblock... Wait!
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
2: I think it's time to support football in this country.
0: Yes, it is, TV Plus!
1: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Full FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laro Tayo Gaming.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: Di kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan,
8: ano
7: may
8: bagong
7: emoji na tayo. Ito, may bagong
2: power. Thank you. Full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
3: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
11: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
12: MNL 48
3: with that.
12: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
11: Oh,
12: sakada po na
11: magagawa.
10: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laro Tayo Gaming.
13: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
14: Oras na para sa salita ng mansanas.
13: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
14: DJ Presley Paglinawan.
13: Makisaya sa kalokohan.
15: Magkaibigan na tong dalawang panig.
13: Reviews.
16: So now let's go turn off the RDS.
13: Gaming!
17: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
14: Aray! At ito po ang

0: ng Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sakada po na magagawa.
2: Okay na.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: after a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: We are here!
2: Get ready for the chaotic night.
1: First me, chat! A monoblock mips, monoblock...
2: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support football in this country.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
4: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: Di ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
8: Thank you.
9: Full screen mo, RJ.
10: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
11: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
11: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
12: DJ Presley Paglinawan.
11: Pakisaya sa kalokohan.
13: Magkaibigan na tong dalawang panig.
11: Reviews.
14: So now let's go turn off the RDS.
11: Gaming!
15: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
12: Aray! At ito po ang

0: Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga
2: yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
2: with that.
3: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo. Oh,
1: Plak-plak.
3: Sagada po. Na mag-lag.
5: Okay na.
3: Oh my God.
1: See you ulit. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

know

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming!
4: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
0: Aray. At ito po ang

0: ang Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
2: Di kita talaga kita maritik kaya nga di ko naman hindi.
3: Grabe talaga pa.
4: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawa.
5: Thank you.
6: Full screen mo, RJ.
7: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
8: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang buo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
9: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
10: MNL 48
11: with us.
10: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
12: Oo. Oh.
8: Glak-glak.
10: Saka na po.
8: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
13: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
14: We are here! Get ready for the chaotic night.
15: First me, Jan!
16: A monoblock Mips, monoblock...
14: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
17: I think it's time to support football in this country.
18: CBS TV Plus.
14: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
8: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
9: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
10: MNL 48
11: with us.
10: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
12: Glak-glak.
10: Saka na po.
8: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Pagsapit na alas 8 ng gabi,
2: oras na para sa salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile,
2: DJ Presley Paglinawan,
1: makisaya sa kalokohan,
3: magkaibigan na tong dalawang panig,
1: reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming!
5: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
2: Aray! At ito po ang

0: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
1: Grabe talaga pa.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
3: Thank you. Full screen mo, RJ.
4: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with 39.
9: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oo. Oh.
5: Laklaka.
9: Sagada po.
5: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
1: Grabe talaga pa.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
3: Thank you. Full screen mo, RJ.
4: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
11: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
12: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
13: We are here! Get ready for the chaotic night.
14: Where's me, Chad?
15: I'm monoblock Mips. Monoblock.
14: Wait.
13: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
16: I think it's time to support football in this country.
14: PBS event TV Plus.
13: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
12: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
17: Pagsapi ng alas 8 ng gabi.
18: Oras na para sa salita ng mansanas.
17: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
18: DJ Presley Paglinawan.
17: Pakisaya sa kalokohan.
19: Magkaibigan na tong dalawang panig.
17: Reviews.
0: So now let's go turn off the RDS.
17: Gaming!
9: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
18: Aray! At ito po ang

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

0: Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back. Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
4: Grabe ka na pa!
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong power.
6: Oh no, thank you!
7: Full screen mo, RJ.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta, at saya sa Tambayang Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media

0: channel Sex Mind Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
2: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Pakisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming!
6: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
3: Aray! At ito po ang

ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Haring ng awa, kami po ay nananalig.

0: sekreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: Di ka talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
3: Thank you.
4: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
5: Oras na para sa salita ng mansanas.
4: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
5: DJ Presley Paglinawan.
4: Makisaya sa kalokohan.
6: Magkaibigan na tong dalawang panig.
4: Reviews.
7: So now let's go turn off the RDS.
4: Gaming.
8: Ay, bastos, namatay pa talaga.
5: Aray. At ito po,

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, cuh. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fuh.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
3: Adam Oreller po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
4: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
5: Hey Chu! Hey Chu! Hey Chu! Hey Chu!

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Yun,
4: swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sakada po na magagawa.
5: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
3: Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: power. Thank you.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
9: Good evening, everyone, and welcome
10: to MMS Multimedia Message. Yes!
11: Si girl! Hi, girl!
10: Dizil pa yung... Yes! It's a dick!
11: Hello!
10: Oh my God!

0: Ilong
1: Medyo na ito ang talk show kung saan may everything at anything.
0: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to J-Force Facility.
3: I'm

0: You all make him look like Saddam. He's doing the side quests after the World Cup.
1: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansana.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Pakisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po ang

0: You all make it look like that I'm doing the side quest after the World Cup.
1: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
5: Grabe ka na pa.
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: power. Thank you.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
9: What's up, mga kaihi? Welcome to J-Force Facility.

0: This is the party. This station is currently under attack.
1: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
2: Geometric Adobo.
0: Geometric Adobo.
3: Michelle's Party Club.
4: Namiss nyo na ba ako?
5: Namiss ko na rin kayo.
4: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
6: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with that.
7: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oh,
7: sagada po na magag.
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Yo, Lodzo, hindi ka marinig.
1: Ay, ano na ba?
0: Oh, ano ka na naman, hindi ka naman marinig. So, anyway, ako na siguro muna mag-introduction. So, good afternoon mga kalamaw at mga kasmiley. Nanonood po kayo at nakikinig kayo ng Talk of the Legends kasama si Lodzo Puas, si Presley at saka ako, si Romar, si RJ. Ayun, so Lodzo, okay na ba yung mic mo? At ulit mga kalamaw at mga kasmiley, live na talaga tayo after mga ilang replays na nangyari dahil busy ang ating mga original host po. Pero totoo,
1: Tsaka by the way guys, tayo po'y napapakinggan sa Smile Radio and sa 96.7 FM ng Smile Radio.
0: Sasabihin ko ba kung saang location ba yung 96.7 or wag lang? Ay.
1: sa area ko lang yan, guys. Sa area ko lang yan, guys.
0: Hindi ko ba sabihin kung anong location? Ay, sige.
1: Alam nyo ba, guys, ang layo na nang inabot ng ano ng transmitter ko, umabot sa ano sa bakanting lote ang ano ang signal, gag.
0: So, kung merong transmitter ng mga nabaro, meron din transmitter ng mga paglinawan. Ay.
1: Ay.
0: De, ano naman eh. Nasabi mo naman sa plug eh.
1: Check ko nga kung nag-overmodulate ba tayo. Wait lang.
0: I-check muna natin ang ating transmission dyan sa location. And shout out kay
1: Nasaan ba yung radio ko dito? Wait lang, check ko lang ha if nag-overmodulate ba tayo dito.
0: Hala,
1: kasi
0: baka
1: kung nag-overmodulate tayo, ay nako po.
0: Nako, baka na
1: tinga pa tayo ng NPC.
0: Na baka na baka naiwan mo sa ano? Baka naiwan mo sa NGCP. Ay, char lang.
1: No.
0: Hello Lodzo. Ulit nga. Kasulukuyan ang ating main host.
1: Ba't wala dito yung radyo ko?
0: Take it away, Lodzo. Okay ka na dyan?
2: Ayaw talaga umahin.
0: Oh.
1: Oy, audio mo, Lodzo. Hindi rinig.
0: Hindi talaga, hello, pre. We cannot hear you properly. Ay.
1: Wow. Kusalan. Ay.
0: Char.
1: Uy, wala talaga dito yung radio ko, legit.
0: Wait lang.
1: Hanapin ko lang
0: ha. Wait lang. Feel ko narinig na ako. Si Lodzo. Lodzo, yo. Are you good? Yang stana.
3: Hindi talaga pwede ng ano eh.
0: Ayun. I think okay ka na ata, pare.
1: Ayun, okay na, Bard.
0: So continue. Okay na, Bard. Continue, pare.
1: Okay,
0: hala. Presley, patulong.
1: Ayan, dito pala yung radio ko, okay. Okay, tara, makinig tayo ng 96.7. Pero, ano guys, pasintabi din po, baka magka-eko-eko tayo dito.
0: Baka magkakarla tayo dyan, pare, ha?
2: Nakagay ko na nga ng iwan na ng isang
0: ayan na naman, pre. Di na naman rinig, pre. Sorry, pre, ha?
1: Okay. The audio is good. Naririnig ko yung boses ko, yung sarili kong boses at boses mo din dito sa radyo. Go.
0: Na.
2: Kailangan ko ng sound.
0: Ayun. Ayan, o. Radyo kontra Bisayas. Ay. Contra Visayas, ayan o.
4: Radyo, Contra Visayas.
0: Hala, hala, rin ka yung boses ko dyan? Oh my God.
1: So, ayun guys, sa mga nakikinig din pala dyan na mga listeners din natin sa 96.7, magandang hapon po ulit. Enjoy listening, syempre. Ang ganda kaya ng ano, ang ganda kaya ng processing ng ano, ng 96.7. Kung sino, rinig na rinig ko yung ano, yung pagka-buzzy.
0: Kung sino ang maka, ano, kung sino makakasagap ng music, ng 96.7 DX hindi na DZ kasi Manila yung DZ. Ay DX DY DY sorry DY sorry.
1: DY
0: DY DY, DY yung DY pala. DZ or DW sa Luzon. DY sa Visayas. DX sa Mindanao. Oh. DX sa Mindanao pala.
1: DZ DW. DZDW, yan yun sa Luzon. Well, yung ano naman, sa Visayas, DY, DX sa Mindanao.
0: Oh, tama pala. Ano,
1: dalawa yung sa ano eh. Dalawa sa ano eh, sa Luzon eh.
0: Wait lang, may ano.
1: Oh, tsaka ano din pre, tsaka pre, sa Palawan, nagsuserve din sila ng ano, ng DY, tsaka DW and DZ. Tatlo! Tatlo! Ay, pero I'm not sure ha. Pero I think nagsaserve din sila ng ano. Nagsaserve din sila ng DY sa Palawan. Ano, example ng DY sa ano, sa Palawan, yung DYPR ng ABS-CBN Palawan. Diba nagsuserve nung ano DY. Pero actually yung Palawan talaga is kalapit lang siya ng Visayas. Eh nagsuserve sila ng DY. Tsaka nagsuserve din sila ng DW and DZ. Oh. Kaya pala ang tawag sa nagre-record ng radio recording sa Mindanao ay DXers. Ay actually regarding pala dyan sa tanong na yan, bakit tinawag yung DX? Kasi para ma-identify na siya ay nagsasagap ng mas malayong stations. For example, nakikinig ka ng DZBB dyan sa ano, sa Visayas, sagap po pala dyan kada gabi. O, diba? DX na yun. Pero, actually, different yung ano ha. Different yung DX and DXers ha.
0: So Presley, kunwari Presley, may call sign yung ano, yung Smile Radio sa Visayas. Gawin nating DYPP. Ang meaning sa PP, Presley paglinawan. Ay!
1: Oy!
0: De ano, ano mo naman eh. Ano mo naman, nasabi mo naman sa plug eh. DJ Presley paglinawan. So, walang kaso dyan pare.
1: Hindi, dili. I mean, dili ang pangalan, boy.
0: DYPP ba?
1: Ayaw, ano, boy?
0: Kay ikaw ba yung
1: minaw, boy?
0: Ikaw ba yung chairman? Ay, char. Ano lang guys, for legal reasons, that's a joke. Kung kita may naminaw, dere ang dapita, karong ano kay... Patay kita, ni. Ay, char lang.
1: ako shot off akong TX run.
0: Ay, hinay, rabitaw na. Uy, blima.
1: Dili bay, layo ra ba ang kuan bay? Layo kayong ano, nalayan sa transmitter. Nas pinakataas sa kuan. Nasa taas sa kuang kuan, kwarto.
0: basta lang pre, as long as ano ba, as long as wala kang mai-interfere na mga legal na ano, legal frequencies.
1: Wala naman okay talaga. Lang. Wala naman so, talaga.
0: Safe ka pre, safe ka pre. Yeah, yeah.
1: Yung ano, yung signal ng 96.7 muntikan ng umabot doon sa kalsada yung signal ng 96.7. Pero ay da, kanina kasi nag-examine ako kung saan aabot yung signal ng 96.7. Nag-examine ako. So, pumunta ako doon sa ano, bakanting lote papuntang malapit sa kalsada. Oh my god, umabot yung signal ng 96.7 doon.
0: So ano, ayan ba yung sinasabi
1: grabe,
0: mong nasa ano ka?
1: Yung ano,
0: nasa substation.
1: Yung malapit na sa kalsada, grabe.
0: Ayan ba yung nasa ano ka, nasa substation or iba yun?
1: Actually hindi. Hindi ako nagta-turn on nun ng ano TX kasi alam mo naman ilang hours na lang yun bago mag-test. Ayun.
0: Ah, ano na.
1: Pero ngayon, kalayaan na ako! Kasi wala nang pasok bukas!
0: May bagong!
1: Tuesday na ulit ang ay, exam ko!
0: May bagong tuloy! May bagong pasok! Ay!
1: Anong may bagong pasok?
0: May bagong!
1: Basta, kalayaan na ako guys! Sa Tuesday na yung second exam ko. Yun lang. Oy, bigay nyo naman kay Lodzo yung ano, yung microphone.
0: Ay, ah, sige Lodzo.
1: Sige na Lodzo.
0: Hello Lodzo, baka okay, naman baka to. Okay na tayo dyan pare, baka mag... Hello.
1: Program mo naman to, sige go. Ratsada.
0: Ratsada balita. Ay, iba yun!
1: Iba yun! Iba yun!
0: Ratsada balita!
1: Iba yun.
0: Ay, ano daw siya sabi ni so Lods. Wait lang, nakalipat na ba siya sa com shop? Hello? Hello, my...
1: Ah, lipat lang pala siya sa com shop. Ano? Sige, ano muna tayo dito? Little talks muna tayo dito. Habang maglilipat
0: so,
1: daw siya ng
0: tayo,
1: com
0: shop. Pre, mag-ano tayo, pre? Anong tawag nito? Unsay tawag, ani? Kanang late night talks with her. Ay, mali.
1: Hoy.
0: Mali. Iba pala yun, iba yun.
1: Ah, gana. Wait lang. Ganan ka nga magka-show imong crush dire sa kuan, smile. Ay.
0: Bakit wala koy crush dire? Ay, hala. Sorry Miko.
1: Hoy.
0: No! Ang masasabi ko dyan! No!
1: Nadulas si bro, nadulas! Nadulas!
0: J4! No!
1: No!
0: Balik na tayo.
1: parang dream ano. Ay, kala ko anong nagpi-play. Napatabon tuloy ako ng speaker. Pre, may katabi ako dito. Ay. Joke aside. Wala po akong kasama dito. Ang kasama ko lang ay lola ko.
0: Ah, sige pre. So, ang masasabi ko dyan pre, when I see you again, oh,
1: written a thing cipher, I'm a sign. Wow, napakanta.
5: Happy Tawini, the power of two. Ay.
0: The power of two.
1: Teapot. BFDI.
0: BFDI.
1: Na.
0: Happy week sa the power of two.
1: Ah, nare. Ano ko na pala to.
0: Ah, lumilipad siya ng ano, ng com shop.
1: Okay, so mga kaibigan, habang wala pa si Lodzo, baka siguro ay tayo'y mag... Ano tawag dito? Tayo'y mag-giveaway or ano, mag-giveaway sa lahat ng ating mga vlogs sa Smile and sa Cool FM. Magbabalik lang po ang Talk of the Legends habang wala pa si Lodzo, nagko-com shop pa kasi yun ay. Magbabalik lang po ang Talk of the Legends.
6: Magbabalik ang Talk of the Katol ay
1: Talk of the Katol. By God! By God! Plus by God! Plus by God!

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, cuh. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that out of real, fuh.
1: Pagkagising sa umaga, bumangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
4: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
5: Hey, Joe! Hey, Joe! Hey, Joe! Hey, Joe!

0: Yan, okay na ba? Okay na ba?
1: Okay na, pare. Okay na, ayun. Yan ang okay.
0: Sakto, ha? Sakto, nakabalik. Sakto, punta ko dito. Tapos na yung commercial break.
1: Ayun. So,
0: hindi ko kasi, ano eh, kahit-kahit gamitin ko yung mismong mic ng cellphone ko, wala eh, wala talagang pag-asa eh. Ayaw rin eh. At yung ano, yung isa, black, yung tinalaki ko nung isang araw, wala, di na rin, accurate yung ano niya. Kahit i-open, kahit inan ko yung ano, yung noise suppression, wala eh. Pero yun nga, we're back again. So, ngayon ay 5:22, magandang hapon, mga smileys, and kalamaw, it's Milnod. So, and nandito ang TUL, I will have a proper introduction na. We are, napapakinga tayo sa Cool FM, syempre sa Smile Radio at sa Cool TV, syempre sa YouTube at sa Facebook, no? Abangan nyo rin siguro bukas, hindi na rin tayo mapapakinggan sa Smile Radio dahil sa mga pagbabago, lalaki pagbabago sa istasyon. Pero ito na siguro ang ating huling araw sa Smile, no? Yata di pa naman ano ang film sa akin kasi ngayon actually it's supposed to be on this week, but dahil nga, puro replay tayo, siguro tatlong araw tayong replay. And ngayon lang ulit tayo nag-live. Kasi talagang pinokus ko yung academics, kaya hindi ako a bit sa pero itong isa na ngayon, kasi nga, medyo ano to ngayon, medyo sikat. Alam niyo yung MNB, yung Media Manila, ano ba to? Manila Nexus Broadcasting ba to? Tama ba ako? MNB? Kasi daw may controversy na naman sila ngayon, which yung involved doon is si Stickman. Oo. Si Stickman. Ito'y ano daw, ito daw yung in-involved nila dahil nga oh.
1: Pero akala ko last Stickman ay iba pala.
0: Ay na.
1: Last Stickman.
0: kasi nga pala ano, sikat na 'yun. Sakit na rin pala yung Spider-Man. Pansin niyo parang lagi akong ano eh. He also sent uncensored dreamy. Oh no. And literal oh no. Hindi to pwede sa Smile ah. Baka lumabag ako sa patakaran, ha? Na naman. July 29 kasi ay nakapaglabag ako eh. And sana wag naman, ha. Sana hindi ito yung last natin, ha. Pero kasi reportedly itong si Stickman kasi may show, di ba kita niyo na si show rin to. Stickman, si show rin to. Ba. Wait lang nga. Pwede bang ilakas yung volume? Ah, hindi mo ilakas yung volume.
1: Ay, yung mic mo, ay, ano, yung background music or ano ba?
0: Hindi, yung audio ko dito sa computer.
1: Anilakasan ko na, okay na.
0: Ah, okay na. Yan. Ngayon, sabi daw nito ni Daniel, may portion kami sa WWR, Bobovin and Roblox, called ATN segment. And apat yung audience na pinasali nila. Dapat makuha daw nila yung number na sinet niya before the segment started. Well, the time goes by, may isang sumali, which is si Xiao, audience rin. Hindi niya alam yung sunod na number. The first number is 7. So, yung ginawa ko, tinulungan ko. Yung ginawa ko, parang math solving. Sabi ko sa kanya, 3 plus 4. And sumagot si Xiao na di na di alam. Ito talaga. Dito talaga nagkaroon ng conflict. Kasi itong si Jairo kasi. Bastos daw kasi ito. Bakit? Sinagot niya, parang ano, parang, hindi naman sa Angelo Flores 2.0, kasi si Angelo Flores kasi, wag, no. Wag natin i-further. Pero sinabi kasi ni Jairo, 80-80, walang alam. Oh. Hindi ko pwede sabihin kasi, ano rin to eh, patakaran rin to eh, bawal rin to sabihin eh. Basta, type of, ano siya, swear word, medyo minor lang masabihin, pero, di ba? Audience di ba? Kung ikaw yung, alibaba, siguro, imagine mo talaga kung talagang sikat na kayo as a whole group, di ba? Then, suddenly, nag-disrespect ka sa audience mo. Ang mararamdaman mo kung talagang mabash ka, lalo na baka babigyan ka pa ng threat. Kasi nga, by the way, precaution na lang, sorry na lang in advance kasi nga, public place kasi to, kaya baka mag-expect
2: kayo na
0: Medyo ano, baka lumabag ako ha, sorry in advance. Oh, katulad lang ni Gab, diba? Ganun rin ito ng concept. Kasi, si Gab rin, wala rin ang PC. Ako rin, oo. Cellphone lang talaga yung ano niya. Hindi, tablet. Pero, may malaki kasi ang benefit ng tablet eh. Kasi pwede kang mag-multitask. Ang problema, yung mic mo, ano, hindi ganun ka-linis. Diba? Kung masira, kung mag-malfunction. Ito kasi sira na to eh. Hindi ba sa sobrang sira? Pwede ba naman ito gamitin? Kasi, in the previous, siguro ang first time kong makita na nabasa ko, is yung nagluto ako ng tinola, then linagay ko siya sa counter, yung cellphone, sinip-sip niya yung tubig. Kasi yung counter, may tubig dun eh. So, noong nag-TQ, actually, during TQ kasi yun eh. During TQ yun nangyari. Oo. Noong time na kinuha ko na yung cellphone ko from the counter, ano nga ba yun? Bakit siya nag-audio? Siya nag-audio ng time na sa malakas. It is in the max na eh. Max volume na eh. Pero para mahina pa rin sa akin. Yun pala, nakita ko yung problema. Yung ilalim ng cellphone, basa yung ilalim ng cellphone. Kaya,
1: ay,
0: nung time na rin nun,
1: nahulog ba sa tubig yung ano mo? Yung phone mo?
0: Actually, di siya nahulog, pero,
1: parang moist ata yan, pare. Parang moist.
0: Moist, tama ka. Moist. Sa moist yan. Nasip-sip niya yung tubig. So, doon naging tuwiri. Doon naging tuwiri yung audio ko. Kaya di ako nag-show in the past few days. Siyempre, ano pa nun? SF Radio pa yung era, no? Wala pag-smile na ganun. Oh. DCX rin yung nangyari eh. Diba? Ayan si GE. Ayan, GE. Late ka na nag-join. Actually, wait lang ah. GA, pwede mag-take over ka? Mag-introduce ka muna.
3: Bakit? Ano ko lang, sabihin ko lang kasi kagaling ko lang sa sports fest namin. Pagod ako eh. Nantok. Pre, pagod pa ako, pre. Di ako nagkakamali, pre. Pagod lang talaga ako. Ay, nawala. Hello? Ay, nawala siya.
1: Oh, nawala si Lodso, pre. Oh, na.
3: Hello? Ayun.
1: Bumalik.
0: Parang left. Ayun, kaya pala mahina talaga. Pababa yung ano. Oh, kaya pala. Yan, oras 5:31. So ituloy yung talakayan ko kay Teaching. Siguro tuloy ko na lang siguro pagkatapos nito. Ano nga ulit yung tira talakayan ko? Yung ano ito? Kay Jairo. Sabi daw kasi yung incident ni Jairo, sending CP, medyo bastos, leaking doxing, and being a political supporter. Actually, ano to? Way back then. Yung kay Mr. Hit. Hampasman. Hampasman. And told someone's ex to draw her. Medyo ano to ah. Kailangan ko ng ano ah. Sorry na po ha, sorry. Kuya David, Jairo just get caught sending Charlie. Leaking, or siguro, doxing, and Jairo told his ex to draw something, wag na. J.A. Diyan ka, J.A. Alam mo yung ano, may issue ngayon sa MNB eh.
3: Hindi ko alam. Wala akong kakagising ko lang.
0: Ay, kakagising. Pero, di ba nag-chat sa'yo si, ano? May nag-chat sa'yo na ibura mo si Stickman. Diba?
3: Oh, pero wala akong ano, wala talaga, wala akong alam noon kasi.
0: Wala akong alam noon. Oo. Pero to kasi nangyari eh. May ginawang masama si Jairo eh. And I'm magli-lead daw ng fanmade. Talaga. Oo. Sabi daw ni Blue Bridge, today is basically the September ano, grabe na sa September 11. Medyo dark yung, napaka-dark ng ano eh. Kesa dito kasi talagang exposed as an horrible person. 6 PM will be the historic time. Kung gusto niya panoorin yung emergency meeting ng JXS, ay ng MNB po. Sorry. MNB. Check niyo yung MNB YouTube. Oo, MNB YouTube. Official MNB. MNB Network. May special episode sila ng ano, Reflection Swing Binawin. Nagsishow sila ngayon. Habag tayo, salita talaga tayo ngayon dito, hindi tayo Roblox eh. Pero siguro kung mangyari ang kung maganap ang salita ng sana or tambayang kwadro, may Roblox version sila. Tayo wala kasi talk show tayo ngayon. A talk show tayo, hindi tayo yung siguro I should say podcast tayo eh. Hindi natin kailangan ng Roblox studio kung sakali. Pero kung ano, kung gusto ko, edi Smile Boot tayo. Smile Boot, Roblox Boot ba? Roblox Boot. Nagsishow sila ngayon pero wala pa silang rin-report. Pero tanong ko ba, host ba dito si Jairo? Sino yung tanong? Si Jairo, actually, Happy FM. Uy, Happy FM. Hindi ko naman sasabihin tong Happy Cat. Kasi iba yung

0: Daniel Dunke ang editor nito eh. Daniel Dunke. OMG Network. Marami silang ano eh. OMG Network. In test. Tapos yung mga videos to. This generation is cooked. Medyo ano ah. Important announcement. Oh, hell na. Ang ganda ng edit niya, pero yung... Sorry, Daniel ha, pero yung grammar mo talaga. Uy! Ang ganda! Pero ang ginamit niya kasi dito, gradient flow. Ang gamit ko lang ngayon is ano kasi, for color gradient, hindi na gradient flow. Actually, ang ano yung for color gradient, mas maganda yun eh. Yan. Welcome to the new OMB. Yan. Maganda yung ano eh. Shout out sa ating audience yan. Si ano, si G. Ay, wala pa lang. Pero kaganina ang audience natin, si BGC. Si, sino ba yung nandito kaganina? Pinako ngayong call? Call FM nung isang araw, nung kaganina? Babayan! Ulo. Mongolia National Broadcaster. Ano nga alit? Si Kuya 150, salamat sa pagtutok. Saka si Meps Hero. Yan, happy birthday Meps.
1: Ating station manager na mahilig sa monobla.
0: Mahilig kay Rebi. Ay, sorry. Joke lang Meps. Ano lang 'yon? Pangkatawaan. Hindi, sabi niya naman, hindi naman gusto si Terebi. Ano yung BL? BL ba yan? BL?
1: Pero,
0: Ay, sorry na, ma'am.
1: Sorry na po.
0: Wag niyo po.
1: Okay.
0: May mo plus gold. Opa, bigyan mo ko niyan. Ako eh. Pero, ano daw, pwede ko check yung messenger eh. Ngayon, may ang tip ko sa kanya para diretsuhan na ang tip ko or siguro lesson ko sa kanya pagdating sa pag-show, kailangan maging mabait ka talagang ano. Kahit sabihin mong 80-80 yung audience mo, you need to be kind kasi masisira yung pangalan mo o yung reputasyon mo kung gawin mo yan. Diba? Masisira at masisira yan kung patuloy mo yung gagawin. Actually, sabi daw ni Daniel Go, hindi si Dunke, yung host rin daw ng WWR, sabi daw, nagawa niya na to ng ilang beses. Wait lang, saglit lang.
2: Hey, take it over.
1: Una, dead air ka na. Lods. Lods. Lods test. 1, 2, 3, 4, 7. Wait lang po na nagkaroon po ng... Ayun.
0: Eh, siguro, RJ, pwede ba tayo mag-add ng 555?
3: 555, pwede.
0: Sige. Kasi, siguro bibigyan ko ng time si JE para mag-announce. Yan, siguro gusto ko ituloy yung ano. Ay! Ang tip ko sa kanya kasi is... Huwag naman maging bastos pag mag-host ka. Kasi maano ka eh. Alam mo, mamabas ka eh. Diba? Siguro ma-threat ka. Iyan ka pa ng threat. Diba? Nakilala ko kasi itong si Stickman noong 2023. Suddenly, nagka-issue ako. Nagka-issue kami noong ano. Noong June 2024. July 23, 2024 ata yun. Kasi sabi ko... sabi ko kasi ano, condolences.

0: sa tito mo. Ngayon, nagsabi ko sa kanya, kapag nalaman ni Kyle yan, baka sabihin niya, rest in heck. Yes. Yan, naalala pa ni JE ito. Yung send me proofs incident. Yes. Rest in heck. Rest in heck.
1: Pre. Yung sa ano na yan, yung sa sinabi ni Kyle na yan, pati pa si Gabo, na ano, rinig mo naman, di ba? Ano, nag-teamat tayo.
0: Oo. Yan eh. Pero, sabi ni, akala ni Stickman, after mag-send ng send me proofs, akala niya, mag-send siya ng proofs na patay talaga tito niya, pero hindi yan yung tinutukoy ko. Yung tinutukoy ko, yung nasasabi si Kyle ng rest in what? Diba? Yan yung masama kasi eh. Imbis na magbigay ka na, makiramay ka, talagang magaganyan ka pa. Diba? Bastos. Ano siya eh. Pero imbis kasi na ano, imbis na itama yung mali, pinali niya pa.
1: It is not a joke. It is seryoso ito, hindi to ano, kailangan ano, dapat may ano, di ba yung isa mong ano, di ba ng mga, di ba dapat wag niyo ginagawang joke kapag ano, wag ano, seriously lang tayo.
0: Kala mo tinutukoy mo ako ha? O baka
1: sabi naman.
0: Tama naman. Ako nga.
1: Yes.
0: Ako
1: nga. Yes po.
0: Ha, ako?
1: Hindi! Ay, munti ko, hindi ko naman, na-misunderstood tuloy ako.
0: Ayun, nangyayari na naman ulit.
2: Si Kyle,
3: hindi
2: si Kyle.
3: Si Kyle kasi.
0: Yes!
2: Sorry.
1: Misunderstood
2: tayo. Sige lang, JA, kasi total sabi mo naman na kakagising mo lang. So, ayun, given.
1: Fuck lang talaga, bro. Ano? Hello, ayan.
2: Oh, rinig ka pare.
1: Ulitin ko po, hindi, huwag niyo pong ginagawa ano yung sa ginagawa ni Kyle dati.
0: Oo.
1: Sobrang nakakaano yan, sobrang nakaka-unmotivate sa mga ano, sa mga tao.
0: Malay mo, ma-minus points. Ma-minus points ka pa.
1: Tapos isa pa doon, isa pang mga sinasabi ni Kyle Montaño na nakakasakit. Ang sinasabi daw niya, your TV network will suspend in 6-7 months.
0: Oo, yan yung mga sinasabi niya eh. Yan yung sabi pag isa kang talagang ganyan ang ugali natin pag nasa
1: pandit. Wag na tayong mag-talk ng ganyan kasi baka mamaya.
0: Pero
2: aba dapat lang ay
1: mag-ingat na lang ta.
0: Speaking of dapat lang. Ito rin si Jairo. Ayun, yung 880 walang alam. Yan rin yun eh. Naging infamous siya dahil sa tatlong salita eh. As send rin siya ng ano ng child ano, child child
1: chat na
2: malalaswang imahe at saka video na-involve na yung bata. Na-involve yung bata talagang, yung mga malalaswang
0: talagang ano yan eh, talagang dapat maging aware tayo dyan eh, diba? Kasi yes, pero kung ano kasi, kung siguro kung 18 talaga, mandatory na lang. Pero kung ayan, CP talaga, wag talaga. Talagang ano ka na. Kasi malay mo, ma-involve ka pa dyan. Yan yung masama. o kahit kung kahit an, kahit ano lang 'yan, anime lang 'yan. Wala. Ay animated, wala. Or siguro hand siguro drone.
2: Yeah. Ayun, mga drawing, yung fan-made. Mga yung mga fan art, fan art.
0: Yeah.
2: Oo, fan art.
0: Fan art, fan art.
2: Oh, fan art.
0: Fart. Fart.
2: Uy, anong fart? Autotune, pre.
0: MSA.
2: Ay.
0: MSA.
2: MSA. MSA. Hindi na MSA bio. MSA otot. Ah.
1: Oy, oy, oy.
2: MSA otot.
0: What? Uy.
2: May kaya. Nasama mo tuloy si Meps. Ay.
0: Ayan na, nagsama na. Hindi ko na itutuloy.
2: Summon, ano, summon, summon.
0: Pero kailangan mandatory talaga ang pag-send, lalong-lalo na kung grupo may non-deadat talaga. Kasi malay mo, ano rin eh, di ba? Curious, pati nga si Justin, ano eh. Curious na nga rin siya manood ng ano eh. Delikado to, boy. Delikado to. Kailangan, tinitake siya sa asa pa yung talagang serious ka? Kasi, ata, diba? Tapos, ganyan yung treat mo. Yan eh. Tapos, may pangalan ka pa sa ilang host. Talagang, ibabash ka ng, ano mo, kagrupo mo. Oo. Pero, ang, yung team ko dun sa, ano, hindi kasi Kuya Will para ganyan. Actually, hindi naman ganun kalala si Kuya Will eh, kasi yung stop lang yung inaano niya, sinesermon niya. Pero si Jair talaga, hindi stop yung sinesermon niya.
1: Audience imagine. Talaga. Imagine sinasabi niya, "You don't do that to me."
0: Ay. Oh, na.
2: Kyle. Ay, "You don't do that to me." Ay. "You don't do that to me." Oh.
1: Yan din sinasabi ni Gab eh. Yung line ni Willy.
0: Malala talaga kay Jire, mababastos lang yung audience yan eh. Saka doxing, naku. That's not really, hindi talaga yan tolerated. Siguro kung bigyan ko man siya ng pagkakataon na maging kaibigan, last chance na to. Ay, last chance na to. Kung gumawa pa siya ng pagkakamali habang magkakaibigan kami, wala na, no way na talaga. Siguro neutral na lang ako. Yung talagang neutral, hindi yung neutral ka pero magkakaibigan ka. Negative, medyo negative na neutral. Siguro may bababa talaga. Oh.
2: Aba dapat lang ay.
0: Yeah, may ano lang po. May clip na ako. Let's go. Ay sorry. Sabi daw, and I regret everything I did during those times. Ha? Huh? I'm leaving fan-made. Saan to? Saan nila nakuha tong mga to? Yung mga ganito.
1: Teka, parang galing sa MMD yan?
0: Pre. Wait lang. Ano to?
1: Hmm?
0: Ando doxin pala to. Gagsti. Pati sa OBS niya pinapakita niya ni. Eh. When you arrive in the Caballes division in Badaloyong, you meet this tricky Ha, ano to? Si Mayin, sabi niya. He wanted me. Oh, hell na. Bastos. Ano nga ba 'yung sinabi ni ano ni Mami Pacquiao? Ano?
1: Mami Pacquiao?
0: Oho?
2: Mani Pacquiao mga siguro.
0: Mga bakla.
1: Umiinom ng mga...
0: Bawal yan. Bawal yan.
1: Bawal yan. Zero, umiinom ng mga ano?
0: Back then, he is still young. Yeah, he is 12. He sent to 13-year-old friend dinosaur character. Oh, hell. Ano? Sinese. Dinidip him. Dinosaur character pa naman? Oh, long time no see. Apparently, ay! apparently ROP 512 told me STCTLB yung network ni Stickman sent child CP to someone. Oh my God. May nakita ko ang video eh, nagbibip daw to eh. Oh. Nagbibip daw to pre. Dala. J.E. nagbibip daw to J.E. Nagbibip daw to.
1: Paano?
0: Oh. Si Stickman. I knew it. Big friends. Big friend. Your big friend. Mga bakla, umiinom ng mga pills.
1: Mga bakla. Ay, ano? Ay.
2: Hoy, iba yun. Si ano yun?
0: Ay. Pero kung nga, bibigyan ko pa yan ng pagkakataon to si Stickman ha. Pero kung gawin niya pa yan, yung mga bad things na yan, wala na. You are personal non grata. Wow.
2: Oh my God.
0: Para si Mr. Aba dapat lang, no? Ay, sorry.
1: Dapat lang.
2: Dapat lang. Ay.
0: Lala.
1: Tapos may mag-play ng Aba dapat lang na ay
2: Aba yang kwadro Aba dapat lang na! Oh no.
1: Happy night.
0: Wala, sayang walang TQ ngayon eh. All in one talks ngayon. Pero ay hindi, Thursday ang ano niya. Hanggang Wednesday lang ang TQ eh. Or Thursday eh. Hanggang Thursday Wednesday, lang ang TQ eh.
1: Mm-hmm.
0: So ano? All in one talks of Friday.
1: Yes, ano, so mga kaibigan sa mga naghihintay sa akin, Lodzo, ano, permission to speak. Sa mga naghihintay sa akin sa mga previous episodes nung April 24 to ano, I'm apologize na hindi po ako naka-attend ng TQ kasi nung panahon na 'yon, second summative test namin 'yan, na move siya dahil sa long suspensions and sports fest namin. Sobrang kaya
0: April or August?
1: August pa. Ay, August 24, 28. So, yan. So, yan po. Magbabalik na po ako sa all-in-one. Ayan, nakabalik na po ako. Ayan. All-in-one. So, abangan nyo po. Masasubayin nyo na pong all-in-one talks dahil gaming po tayo
2: pre,
1: yan.
2: Pre, hindi all-in-one talks, pre. All-in-one lutang. Ay, sorry. Sorry.
1: Wait.
2: Ano na wala?
1: Wala. Wait. Oy, wait lang. Chat ko nga si Lodzo. Wait lang.
2: Ayan. Nag-defend siya. Ba't ka nag-defend, pare? Ay.
0: Rini-review ko yung episode ng QOL noon eh. Sinabi niya
2: ang mga
0: ko.
2: Ang mga katol ng bayan, bygone. Ay. Ah, ano, huh? Nagmo-monitor ka ng live ngayon. Ay.
0: April 24
2: nakalagay?
1: Oh, gusto. Oy, mag-out na tayo. 5:54 na, di ba?
0: Wala.
2: Anong April, August nakalagay ko ah?
1: Sabi mo yan. Narinig kita.
0: Sabi niya April.
2: Sino nagsabi?
1: Mali lang ako na ano.
2: No.
1: August 24 po. August 24 po. Mali lang word. Magkatunog kasi. Magkatunog ang dalawang pan. Ay,
2: iba yun. At dahil dyan. Dahil dyan.
0: Ready, mag-ready ka na. May mga messages ka pa bago tayo mag-end.
1: Yan lang po. Ayan lang po yung masasabi ko. So, Lodzo, take it away. Ayan.
0: Siguro, mga ibigan ng oras, 5:55 na. 5:55 po na po. Pa-sponsor na lang. Kahit di ko naman hindi ano. Ibigan. Siguro, ito na nga yung huling araw natin to smile. May smile? Oh, tama. If I am not mistaken, it lang. May message ako. Playing history, hindi, joke lang.
2: MMA, may message ako. Ay.
0: Oh, my.
2: Message ako.
0: Ay. What to? We already had the program. Nice one. Ay, di, wag na nga. Kasi ano mo nga po nagtatopo sa isa na namang edisyon ng Talk of the Red. Nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Talk of the Legends. Kauli na ating araw dito sa Smile. Agosto 28?
2: Sa oh, tama, tama.
0: Alan, ay, oh, sige.
1: Sangal! Hala na, wala.
0: Sangalan ko
1: sangalan.
0: Po. Sangalan ko po. Sangalan ko po. Sangalan ko po. Sige na, sangalan po ni John Aniceto, ako po si Lodzo.
1: Lodzo, sangalan po ng mga bumuo ng Smile Studios at Elgon Productions ay dinasabi tuloy ni Lodzo.
0: Uy, wala nang aluhado, wala nang aluhado.
1: Oo nga, Elgon, ayan lang.
0: Ah, Elgon ba? Elgon. Susunod na ba ang ulinan to dito sa Cool FM at sa Cool TV. Ating Smile Studios na LGN Media Ventures. Ito ang Talk of the Legends. Copyright 2026 sa Tagalabi, Pilipinas.
1: Good evening.
0: Pilipinas kong mahal. Ay,

0: Oto na kasama si John Aniceto sa kanyang Oto na kasama si John Aniceto sa kanyang Oto na kasama si John Aniceto
1: at mga social media channels Sex Smile Network.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Magabo, ito ang

0: Ay,
1: sige na. Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga, hindi ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.

0: You're making it look like that I'm doing the side quest after the World Cup.
1: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Makisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po.

0: Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
2: Pero pagdating kay Boss Yong, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagada po na magagawa.
2: Okay na.
3: Oh my God.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsapi na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Pakisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po ang

0: pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yong, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
1: with that.
4: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sagada po na
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

Yan. Magandang gabi mga kabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unang segment ng Gabi-Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, aus at Norpork cubes, tipoy to sponsored, toyo, tubig at mantika, na for some reason, hindi ko madlay na isali pag record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga Nor, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinarsahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo,
papabayaan ko lang itong kumulo ng walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ng apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Magabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs, kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne, but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-una ng segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always, mga gabo, kain na!

And we are back. After 3 months of hiatus, ito na naman tayo for episode 5 of Ito Ang Confessions. Magandang gabi, smileys! Diba ang nakakapanibago kasi diba kalamaw before sa Cool FM, sa Cool TV. Ngayon, magandang gabi, smileys! At fellow gamers, sa ngalan po ng Smile Studios at LTG Network Philippines, ako po ang inyong nag-iisang generic gaming VTuber na si Lartai Gaming. And welcome po sa, of course, Ito Ang Confessions, kung saan ang inyong mga kwento ay babasahin ko. And I'm really, really excited dahil sa totoo lang, launch day ng Smile Network, and then launch day pa nitong IAC, 'di ba? 'Di ba grabe? Like it is 'di ba ang ano, ang like launch day ng IAC na episode 5 kasi natagal ko nang hindi nakapag-stream and nakapag-hatid sa inyo ng confessions. But anyways, mapapakinggan po at mapapanood po ang itong confession sa Smile Network Smile Channel, 1620 kHz sa Manila SDR, at syempre sa mga social media channels ng Smile Network at ng inyong lingkod. Mapapakinggan po rin ang inyong confessions on a podcast form bukas ng gabi sa Spotify, Apple Podcasts, and your podcast service of your choice. So nitong nandang buwan, narinig po natin kahap ng noong last episode ang confession ni Yuki Nekawai, one of my friends on streaming, one of my friends on the Purple App. And ang istorya po natin, istorya po niya rather, ay tungkol sa other me, na there's a lot of things that they are outside and inside na may maganda, may mabuti, may yung pinakamaganda doon, nakausap ko siya sa program mismo. Dahil that will be like a 2-hour special. And not gonna lie, that will be my bucket list na bakit ganun kahaba, pero anyways, ganun kahaba, pero ang ano, malaman, ika nga, malaman yung kwento. And ang sarap sa pakiramdam na ano ko yung kwento ni Yukine on IAC pa talaga, and talagang hindi ko talaga mapariwari na talagang nag-confess talaga siya sa akin. Like again, Yukine, if you're watching this, thank you so much, and I will see you in probably like if mag-stream ka next time or may mga karaoke session, I will probably visit you and yun lang naman yung nangyari sa IAC last Friday of April yata yon, if I'm not mistaken. And then after nun, may nangyari internally kaya hindi ako nakapag show sa IAC, pero na-resolve naman yun lahat. And ayun, ito pa nga pala no, the theme for itong confessions ay available na sa Spotify, Apple, iTunes, and sa lahat ng mga major streaming platforms nationwide and worldwide. And pwede pa rin kayo mag-submit ng ating confessions form. Punta lang naman po kayo sa ltg.network/confessions. At magpadala ng sulat sa confessions@ltg.network. Again, ang hashtag natin ngayong gabi ay ito ang kamalasan ko. Ang weird, bakit ano 'di ba? Ang weird. Bakit kaya ganun yung hashtag natin ngayong gabi, 'di ba? Again, mag-shoutout muna tayo sa mga nandito, kay JP, kay Pop Kriya na nasa Purple Up right now. Maraming salamat sa inyo.
And yeah, thank you so much for that. It was nice. Thank you so much for that. Okay. Eto na nga. Eto na nga. Ah. Eto na. Magsisimula na tayo sa ating 5th episode ng Ito Ang Confession. This episode ngayong gabi, will be an actual anonymous confession. Kasi literal na anonymous talaga ang letter sender natin kasi ayaw niya talaga magpakilala. So, and it is on English. And it is on English, so malamang nosebleed na naman ako at the moment.

0: And this will be English. This will be English. Again, this will be English. So, medyo nosebleed na naman tayo. So, tayo na magsimula sa ito ang confessions at ito ay pinamagatang My Unlucky Life.
1: Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: Narito muli ang ito,
1: ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.
2: Ito ang Confessions.
1: Again, welcome po sa ito Confessions. Again, kung gusto niyo malaman yung nangyari ka kanina, kung ngayon pa lang kayo ang nakapag tune in ng inyong radio, television or ano or anything na ano TikTok or something. Ang storya po ng ating anonymous confession ngayon ay basically rejections and oh nga pala nawala yung OSB. Pati wala OSB. Ayan. Rejections and ika ngay pagkakawatak-watak ng mga ano ng mga parang nakita pagkakaibigan yata ika nga pagkakaibigan nakita ko or pagkakaibigan I don't pero also ito din si anonymous confession sender ay nagsastruggle din daw sa kanyang life lalo-lalo na daw sa streaming life niya. And again, kung gusto niyo pong magsalita, ngayon po pwede po kayo magsalita if you want to have some violent reactions. If you want some reactions on ikangay anonymous confession. Sino magsasalita? Magsasalita for that? Wala? Wala?
3: Baka nahihiya ata
1: sila. Wala talaga.
3: Baka nahihiya sila ata.
1: I already cited with ano. I already did some ikangay advices on ano on my side of what I've learned on that confession. Ikangay ganun din yung nangyayari sa akin eh. At tigalay. Again, sa mga gustong magsalita about tungkol sa ano, tungkol sa confession ng ating anonymous letter sender, sa mga nandito sa Smile Radio BC, pwede rin kayo mag-unmute. Ayan. Pwede kayo mag-unmute. If you want to have some violent reactions about what happened on that anonymous letter sender. Not gonna lie. Parang wala yata naka-mute yata itong mga to. Anyways, balik na tayo sa IEC. Balik na tayo sa ating host thingy. Again, final thought. Okay, final thoughts about what have been witnessed in your confession. Alam kong masakit mawalan ng ikangay iniirog. Hindi physically but emotionally. Dahil ikangay nag break up daw kayo, quote unquote. And again, sadly, yung quote-unquote allegations of cheating, hindi talaga may iwasan yan. Or kasi hindi naman talaga allegations ganyan eh. Dahil talagang nangyari talaga yon. Sadly, sa ano niya, sa kung ano yung nangyari sa kanya talaga at all. And wala tayong magagawa eh. Sa totoo lang. Wala tayong magagawa doon dahil it is now done. It is now, sabihin na natin, it is now that time na alam mo sa sarili mo na kailangan mo na siyang iwanan. And yun din ang nangyari sa akin before. And nangyari din sa akin ngayon na I know that quote unquote sabi daw kasi sa akin hindi daw kami compatible. Diba? Hindi daw kami compatible ng ano ng kadate ko before. Pero ang lesson learned naman for that scenario is just to be contented. Ika nga, to be contented and to be what you want to be as a content creator, as a streamer, or paano ba sabihin, as anything that happened in the personal life of things. Kasi ang hirap lang na oo, nagiging ganito ka. Pero kung hanggang ngayon naglulugmok ka pa din, parang iba na yata yan. Kung talagang gusto mo, kung talagang mahal mo talaga yung girl na yon, mamahalin ka palalo if bigla mo na lang talaga siyang iwanan or talagang make this as a friend. Ika nga, just be friends. Kasi sa totoo lang, mahirap magkaroon ng lovers these days. Sa totoo lang, sobrang hirap magkaroon ng iniirog ngayon dahil adami nilang iniisip. For example, gusto na lang mas stable muna yung future life. Gusto nilang magkaroon ng magandang for example, nakapag-ipon, ganun, nakapag-ipon. Like, yung stable yon, stable life. And hindi natin malisisi kung talagang ganun yung mindset nila, because sa totoo lang, a lot of things that have been paano ba sabihin yan? A lot of things that have been discussed earlier is just that thing na wala na talaga. Like, hindi na talaga, wala na talaga second chance or something. Yun ang pinaka-problem din sa relationship. Because when you go on to a relationship, you need a really, really bad commitment. Na talagang kailangan mo talaga i-commit yung buong time, yung buong pagkatao mo or buong pagkaano, basta lahat. Kasi not gonna lie, ganun din yung ginawa ko sa kanya when I start dating. Pero ang problema nga lang sa ganun, pero ang problema lang sa ganun, oh no, nawawala yung like the drop frames tayo. Anyways, nagda-drop frames tayo ng lila. Anyways, kung ganon yung nangyayari sa relationship ninyo, na ano, you need to ano, ba na yan? Dating tayo game. Oh my god.
3: Dating tayo gaming.
1: Anyways, again, just make your relationship flourish. Kasi talaga not gonna lie, maubos lang yung time mo. Kasi talagang kung hindi ka talaga niya maal, you're just wasting time. Diba? You're just wasting time and effort na bakit ganun yung, diba? Bakit siya ganun? Bakit siya ano? Kasi yun yung talagang may isip mo na magiging ganyan ka na lang talaga. Sadly, that is the reality of things. And I hope na ano, kung sino man yan talaga, kung sino man yan talaga nasa anonymous confession ko at the moment. Again, maraming salamat sa lahat ng mga sinabi mo, kasi that girl, like, that was also a nakaka-relate ako sa mga ganyan talaga, kasi ganyan din talaga ako. I'm an introvert, pero again, wala akong ganyang mga relationship stuff. Ang sa akin lang, I just want to entertain people. I just want to make someone people happy. And I think hanggang doon na lang talaga. Again, that anonymous confession, maraming salamat po kung sino ka man sa pagbahagi ng inyong kwento na binasa ko kanina. And that will be our ito ang confession for today. Again, after nito, may mahalagang anunsyo daw po ang Smile Network Philippines, dahil medyo malaki-laki yung announcement daw nila earlier. Diba? Announcement nila earlier. Again, ayan po ang isang anonymous letter sender. Ayan po ang kwento ng isang anonymous letter sender para sa gabing ito. Muli, palala lang po na bukas pa rin ng ating itong confessions form. Para sa inyong mga kwento, bisitahin lamang po ang ltg.network/confessions at mag-email lang po sa confessions@ltg.network. Again, mas mahaba, mas maganda. Sa ngalan po ng Smile Network at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa pagtutok sa itong confessions. Again, ang podcast ay available pa rin sa Spotify, Apple iTunes, Apple Podcast, and anything basically, podcast service of your choice. Ito Confessions team is already out. So you can actually stream that. Again, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ito ang confessions. Sa ngalan po ng Smile Network at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa pagtutok sa ito ang confessions. Ako pa rin po ang yung generic gaming VTuber na si Larotai Gaming. Nagpapaala lang, ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. Maraming salamat po. At magandang gabi sa ating lahat.
4: Ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko. Ito

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

Yan. Magandang gabi mga gabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unang segment ng Gabi Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, aus at noor pork cubes. Di po ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. Na for some reason, hindi ko madlay na isali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo! Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig, at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut. Which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Noor Bouillon Pork Cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga Noor, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinarsahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo,
papabayaan ko lang itong kumulo ng walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ang apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Magabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always, mga gabo, kain na!
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at yung ball.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: This is the party. This station is currently under attack.
5: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
3: Geometric Adobo!
5: Geometric Adobo!
4: Geometric Adobo!
5: Michelle's Party Club!
6: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
7: Ito ang aking sikreto.
6: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Luzon, Visayas, Mindanao. Simula na po, good evening, Smiley. Sa iyong gabi, ika Agosto 28, 2026. Nangalan po ng buong team, Smiley. Ako po si Geometric Tomato.
1: At ako po si DJ Asiel on the line and on the air.
2: At ako po si J4 Ganza. At magandang gabi, bayan. Simulan natin ang pababalik.
1: Hoy, iba na yun.
0: iba yun, hindi naman hindi.
2: At tama na, Agosto.
0: Tama na, J4, hindi na po at, TV Patrol, okay?
2: At dahil Agosto 28 na, may... Ito po yung final episode ng Good Evening Smileys dahil mag-shutdown na ang ABS regional.
1: Hoy!
0: Hoy! Kayo ha! Final mga kaibigan, narito na ang mga paunahing bayo ni J4! Paunahing bayo ni J4!
2: Smile regional shutdown na.
1: Na.
0: Okay, mga kaibigan po, dahil August 28 po, it marks the, I think this is the 6th year of the ABS-CBN Regional, ABS-CBN Retrenchment Day. Ibig sabihin yan, this does mean na the anniversary po ng pagsasara ng ABS-CBN Regional, yung ilang MOR Philippines, at saka pati rin yung ABS-CBN Sports Liga et al. So, at saka po sa pag-retrench ng maraming empleyado ng ABS-CBN. Kagaya po ni, I think Manong Ted and si Anthony Taberna et al. Pati yung sport
2: ito,
0: ganun.
2: Ito yung tanong ko, pre. Bakit si Manong, bakit pati si Manong Ted nag-left? What the hell?
0: I think this is just decision of si Ted Pailon mismo nag-decide. Kasi gusto niya mag-umaga eh. I feel like he like to go to the morning, but kasi ang gabi, gabi.
2: Ayun nga, no, kasi wala nang UKG. But he has never, was he?
0: Di, pero totoo naman talaga na dahil po anniversary po ng retrenchment day ng ABS-CBN nung nag-shutdown sila. Nakikiramay pa rin kami sa mga ano na nangyari sa ABS-CBN noon. Pero anyways, dito lang sa Good Evening Smileys, meron po tayong kwento-kwento muna tayo dahil po may pag-usapan po tayo mga topics po mamaya. J4, ano mga topics na gusto mong pag-usapan?
2: Yes. Actually guys, should I apply for staff on Meraki?
0: Yan ang tanong ng bayan! J4 Gainza returns to Meraki but applies for staff immediately.
2: Ayan. Ano, hindi na may tulugan magko-collab sa Meraki kundi J4 facility.
0: Ay nako. Ako kaya babalik?

0: My bad, bro. My bad, bro.
1: But, yo, seriously, I like liquid glass, okay? But the problem is, it's too harsh on my phone, and I like the simplicity of the old UI.
2: Nah, bro, you're not getting a sponsor.
1: No!
3: Guys, ito, lahat ng programa ng Smile Studios at lahat ng programa ng Smile Network may sponsorship.
1: Ito, alam ko na. Apple Philippines, I'm sorry. Please sponsor us. Gusto namin ng sponsor. I love Liquid Glass. I love iOS 26. Tim Cook is a...
3: Di yan nangyayari. Ginawa mo na yan tuloy. Hindi mangyayari yung sponsorship natin kay ano.
1: Tim Cook is my idol. Craig Federighi, I can't wait to see your big Federighi in WWDC 2027.
3: No. Oh, ganda ng background natin ah.
1: Oh!
3: Yeah.
0: Actually, wait lang niya. Gusto niya, Gar, ano, bigay ko sa inyo yung ano, OSB ng TBS at that time. Kasi ano,
3: bahala.
0: Ko, nasa akin pa rin yun eh. Teka. Terebi, lagay mo nga rin. Teka. Teka. Kalma lang. Mga kababayan. Ito, other low... hindi, ito... San yun? Oh my gosh, bro. I'm so unorganized. Ito, screen bugs.
4: Game 4! Apple
3: ano,
4: is going
3: ano to
4: kill
3: RG?
0: You. Ito... Recharge pa yung cellphone ko, loko! Ito!
4: Bro, get a new phone, man. Get an Apple iPhone 13.
1: I'm getting an iPhone 13. But, on one condition, it'll be on iOS 18 and lower.
0: Need I say more? Kasi ano, alam mo ba yung co-owner ng, ano, alam mo ba yung developer ng Classic 7, si Patrick? Ano, Rinereto ako. iPhone 13 on iOS 15. 15 pa.
3: Ooh.
1: And it's from a Japanese website, so it's trustworthy. Because it comes from the same country as Wagori. Ay, mali.
3: Hi.
5: The what?
0: Derby, lagyan mo nga ng ano, gantong OSB. Ano?
1: Yan yung TBS OSB noong inere ko yung ano,
3: hindi po namin nilalarp yung network mo, J4.
0: Bro.
3: At saka hindi naman naka-VG to, naka-ano to, naka-ano nga to, naka-15 yung ano, yung rating niya.
5: Oh, hell nah. J4!
0: Oh.
5: Mamayang 12:30 AM.
0: Magbabal. Oh my.
5: E-ere po tayo ng The Power of Two.
3: Yes!
1: Yo. Wait. Hey. Ang
6: kapangyarihan ng dalawa.
1: If you're gonna do that though, definitely air the newer episodes. Kasi ano, as much as I hate to admit it, ano, the reason why I aired that shit in the first place kasi ano, parang may matindi na siyang lore.
5: J4, we're going to air the OBB in loop during our test card.
1: Ano OBB? Wag OBB! Kaya to latest episode na lang. I haven't been able to catch up and I don't want to, but since you guys are airing it, why not?
5: Mga smileys! E-ere po tayo. Alam, abangan nyo po before mag J4's facility. E-ere tayo ng The Power of 2 OBB.
1: Wag yung OBB kahit yung 24th episode na lang yung latest. Hindi ko pa napapanood yun.
5: E-ere po natin ang OBB sa beginning at sa end ng J4's facility. Terry B, gawin mo yan ha sa susunod na episode ha. Sa next September. Okay, thank you.
0: Wag po.
5: Okay, smileys, mga smileys. Alam nyo ba na meron po tayong gagawin po dahil Lion ay patapos na po ang bayo ng wika.
0: Ay, tingnan niyo yung ano kanina.
5: Okay. Dahil patapos na po ang bayo ng wika, meron po tayo mga fun facts about sa Filipino language na dapat ninyong alamin. Okay, meron po kong mga source.
0: Ito,
5: alam nyo guys, ito yung, okay, ano yung mga fun facts natin with the Filipino language? J4, search mo sa google.com. Google.com. Okay, J4, pakita po natin ang mga fun facts about Filipino language. Ang wikang Filipino. Alam nyo guys,
0: ito guys, Bisaya word of the day, lawas.
5: Oy! Wow! Rabbit tulpo incident. Yes, ko yun. Lambi ang imong, ay sorry, bawal yun.
3: Oy.
5: Rabbit tulpo ah. Idol namin yan. Okay. Ang ating Filipino word of the day ay putang ina. It means I love you.
0: Yes.
3: Oy.
5: Don't worry. Mikong approve statement.
0: Yes, exactly.
5: Sorry sa mura, sa mga sponsor namin, mo kayo ma-discourage. Joke lang namin. Pero word of the day natin sa Filipino, bago tayo magtuloy sa fun facts about Filipino, word of the day natin na yun ay...
0: Lawas!
5: Say lawas! Say lawas! Dili lagi. No. Ang word of the day sa wikang Filipino ay... Paano nga mag-ano? Ano yung drums? Ano asti? Ang word of the day sa wika Filipino ay
0: ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
6: Mecom Seal of Approval Series of 2026.
5: Mansanas! Okay, mansanas! Ang ibig sabihin ng mansanas ay apple. Okay? Yan po yung word of the day po natin na yun. Okay?
1: Apple mention! Pero, apple mention!
5: Pero, sa Bisaya, word of the day sa Bisaya ay lawas! Ibig sabihin yan ay katawan or body. Halimbawa,
1: lawas halimbawa, ang ibong.
5: Ay, hindi. Tagwapas mong lawas. It means your body is beautiful. Ganun. Or, nah. In another context, inari ka dako. Inari, yatay, naluya ko. Uy, gasyo, ang lawas, anibay. Dagan sugat-sugat. It means, ala, grabe, ang katawan niya. Puro sugat-sugat. Ganun.
0: Eh, paano yung ano? Wait lang.
5: Yun na, J4. Tara, J4. For me, beer, tanggalin mo yan!
0: Paano yung lami? Paano yung lami?
5: Okay, lami. Lami means tasty. So, halimbawa, masarap lami. Ang lami ang ulam na mo. Ibig sabihin niya, masarap ang ulam namin. Yung isa na naman dito is, lami, ibig sabihin, ang sarap nito.
0: Lami. Eh, paano yung ano? Paano yung, paano, what if you mix lami at lawas? Anong sentence nun?
5: Hala, lami asa. Ay, ikaw ha, J4! 14 years old kang hayop ka. Eh, hindi. Guys, 16 years old pa tong hayop ka, pero ibig sabihin.
3: Oy, bata mo pa.
5: 16 years old na lang, J4. Pero hindi ibig sabihin yan na pwede kang gumawa ng ganun na joke. Ikaw talaga, J4.
1: Ito yung sinabi ni Rafi Tulfo, lami ang imong. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
5: I'm out of here, bro. Okay. Okay, fun bagamot ng Filipino language. Let's start right now. Ang basihan po ng Filipino language ay ang wikang Tagalog dahil po ang sentro po na Kamaynilaan ay gumagamit naman ng Tagalog. Ibig sabihin niyan, technically, this is just a standardization of the Tagalog language. Kaya kung manotice ninyo, yung mga foreigner talaga, ginamix match talaga nila yung Tagalog at Filipino. Pero don't be confused. The one that we are using is a wikang Filipino. Now, meron akong source nito ha. Diba ang dating pangalan ng Filipino ay Filipino. O sino nagma-music?
0: Ito mga pare.
1: Ito mga... Si Mark. Oy, Mark. Tigilan niyo yan, Mark.
5: Mark, mamaya muna. Nag-show kami dito. May fun fact kami. Okay. Sa Filipino naman, okay. Ito. Okay, ito ah. Before 1987 in a sense. Before 1987, ang wikang Filipino ay wikang Pilipino. Okay, P, letter P. Now, noong 1973 naman ay ang constitution po ng 1973 ay nag-introduce ng shift ng Pilipino sa Filipino. Ibig sabihin yan, kasi sa language natin, yung mga native languages natin, hindi naman gumagamit ng P. Ata, if I recall. No. Ay, oo. Tama ba? Wait lang.
0: Tama.
5: Kasi ang F fit sa ating language natin sa natives. Kasi yung ating linguistic natin, merong F.
0: Wait lang, diba? Ibig
5: so, sabihin... Naging...
0: Gabo. Yeah. Gabo, ibig no. ba sabi... Gabo, kapag nanonood ka, Gabo, ibig ba sabihin noong 1973 yung FBS ay naging PBS?
5: Saan? Ay, oo. Yeah. Yeah! Yo!
0: Public Broadcasting System. Oh, na.
5: De, pero no, 1987 po ay inofficial pong ni designate bilang Filipino ang national language at inexpand ang alphabeto sa 28 letters kasama po ang foreign at regional sounds including letter F para i-complete na talaga yung transition. Ganun yan. Now, okay. Dahil patapos na po ang buwan ng bayo, na yun, September na. So, Asti, Christmas music, prepare mo na. Asti.
3: Ano
5: prepare mo na ang Christmas music natin.
3: Ano klase ng Christmas music ba?
5: Kahit ano.
0: Ano?
5: Okay.
0: Maliwanag mo.
5: Uy, araw-araw. Dahil pa natin na po ang Pasko, meron po tayong special na September 1 episode po ng ating mga programa. Abangan nyo po dahil po sa September 1, meron pasabo ang Ace Trios Party Club. Abangan nyo po yan sa September 1.
3: Yung P, papalitan yung P. Abangan nyo yan kung ano yung P na yan.
5: Astriel's Filipino Club.
3: Ay, point out, Filipino Club. Ano top extension ng buwan ng wika?
0: Oh,
3: na.
5: Buwan ng kayo eh. Astriel's Beep Club.
0: Astriel, can I please have the rights to the old Astriel's Dinner Club theme? Please.
3: No, Astriel Productions still holds that. Nah.
1: Bigyan kita ng maleta. Ipapalit no. Kita.
5: Asriel, no. Tinan mo sinan ko. Huwag mo na pa.
3: Na. Ano nga yun?
1: Ipapareto kita, Wagoy.
3: No. Kahit siya ba yung i-offer mo, hindi ko rin tatanggapin yan.
5: Okay. Mga smileys, at syempre ang mga kaibigan po natin, tayo po ay, dahil wala po tayong ad revenue, magbabalik po ang good evening!
0: Bye! Tulugan!
3: Alam mo, tulugan! Good evening, smileys! Ang oras sa buong kapuluan, 8:58 na po.

0: Year of hiatus, we are back. Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Namiss nyo na ba ako?
2: Namiss ko na rin kayo.
1: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: kanyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
4: MNL 48
3: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oh, sagada po na mo
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
6: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
5: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
6: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
5: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsapit ng alas 8 ng gabi,
7: oras na para sa Salita ng Mansanas.
5: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile,
7: DJ Presley Paglinawan.
5: Pakisaya sa kalokohan.
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
5: Reviews.
9: So now let's go turn off the RDS.
5: Gaming.
10: Ay, bastos, namatay pa talaga.
7: Aray. At ito po ang

0: Mal Network.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Mag Morse code talaga ako nito.
2: Nagdala.
4: Alam niyo ba, guys?
5: Hinge problem.
4: Oh, ah. Na. Bro, why is it lagging?

0: Yo, see, are we back?
1: Naku po, dead air sa ano? Na dead air sa side
2: anak,
1: po.
2: Anak.
0: Are we back? Anak. Are we back sa small ano?
2: Ano nag-crash?
1: Patayin ko lang TX ko. Patayin ko lang TX ko. Dead air eh.
0: Pero rinig yung audio dun sa ano sa small channel.
1: I'm not sure. Wait lang, patayin ko lang yung transmitter ko dito.
0: Wait lang, hintayin natin yung...
2: Kapayan ba ng PC si Terby? Feel ko lang pa yan.
1: Ah, baka nag-log siguro yung cloud ni ano ni...
2: Easy si Terby. Feel ko lang
0: pa yan. Live pa rin tayo. Sige, ano, we will get a cue this. Kahit music na lang muna. 5, 4, 3, 2, 1, and cue!
2: Tayo po nagbabalik po sa Good Evening Smileys kung saan sumasabog naman ang PC po ni ano ni Terby. Pero patuloy pa rin tayo sa pag-show dahil alam niyo naman gusto namin si best ni ano ni problema kasi Terby. Ano yan mamaya sa NRT kung ganun lang din tayo sa pag-show dahil alam niyo naman gusto. Oy, ito na rin nga din TOC.
0: Oy, naka-on air naman tayo dito. Ano nga lang, wala lang ano. Hindi lang tayo naka-ano sa cloud. Direct sa ano talaga. Ay, di pala tayo naka-ano sa PC ni Terry, but rather direct sa cloud tayo naka-stream. Naka-on air. Nag-switch field lang muna si Terry kasi hindi naayos yung ano niya. Nasusunog na ata yung PC ni Terry.
2: Dahil dyan, mamaya po sa Good Evening, mamaya. Dahil po sa Sunday po. Dahil po sa nangyayari na yon, sa Sunday po, off-air tayo.
0: Kasama, Smile Radio?
2: Yes!
0: You know what? Never mind. Never mind. Monday pa naman yung ano, yung Miko play sa DZEX. So, yeah.
2: Maintenance mode pa ganda yung automatic. Wala, hindi palaga pwede na hindi mag-maintenance mode eh, no?
0: Okay, ano announcement ko na muna to.
2: Para pag-ayusin at saka para ma-start talaga namin yung transition kasi ang plano ko talaga i-phase out ko muna konti yung Smile Legit, Channel. Kamusta naman TOC? Okay pa? Hindi pa sabasabog dyan, Terry? Okay ka lang ba dyan? Okay lang ba yung PC dyan? Parang hindi na ata sumasabog. Okay na ba? RB?
0: Parang okay cloud. Na ata.
2: So yung side okay ni RB frozen, pero yung ano, okay, sige. Nagbabalik po ang Good Evening Smile kung saan po, sa pasensya po, kawanin po sa technical difficulties po dahil po sumabog po ang PC po namin. Pero mga kaibigan, tuloy pa na tayo sa ating diskusyon at kwentuhan. So, mga kaibigan, narito na ang mga bayo balita kasama si Mark Jograd.
0: Hi, happy smiley birthday sa ating nag-iisang Mark Jograd. Woo! Nasa yung birthday song ko rito. Hi, Mark. Dito pa si ano si Mark. Ay, birthday na pala ngayon ni Mark, no?
2: Oo, oh, birthday ni Mark.
0: Ay, Mark, hindi na gana yung mic mo. Nagana pa yung mic ni Mark?
2: Mark! Ano po yung...
0: Okay, Mark! Okay, 16 ka na, no? Sige, open cam ka na! Okay, Terebs, pakita naman itong pop band na ginawa ko kanina. Okay, Mark, kamusta ka naman dyan? Okay, I think hindi siya makapag-open mic, pero ayun, sabi ni Mark, okay lang. RGU, ano palang pabati mo kay Mark Corrales since birthday niya?
2: Happy birthday, sana batiin ka.
0: Wow, wow, wow, wow, iba. Like actual na, ano, greeting. Greeting talaga.
2: Kaya nga eh. Oh, mga kaibigan, ako po ay magte-take ng break. Asti, J4, balik sa inyo.
0: Okay, sino pa babati para kay Mark Chograd? Oy, J4, ano yung message mo? Birthday na ngayon ni Mark Corrales.
3: Happy birthday, Mark Corrales. At dahil dyan, ito pa yung final episode ng Good Evening Smileys dahil magsha-shutdown
0: na daw ang ABS-CBN ano?
3: Regional.
0: Wag mong subukan. Masisira buhay mo, J4. Wag mo ipasara tong Good Evening Smileys na to.
3: Ngayon, ipinatitigil na ng National Telecommunications Commission ang pag-ere.
0: No! Stop LARPing, J4! No! I beg you! Stop LARPing!
3: Anyway, in all seriousness, happy birthday, Mark Corrales. Actually, a day earlier, wait lang, ayoko sabihin, basta ano, may naganap na birthday din the day prior.
0: Ano, birthday niya? Birthday ba niya? Birthday pa niya kahapon? Ano, birthday niya?
4: I like you.
3: Yes.
4: You have balls.
0: Wait, birthday ba niya? Birthday pa niya kahapon? Her? Ano, birthday
4: yeah,
0: niya?
4: I like you.
0: Hi! Yeah. TOC! Hi, TOC! Yes. Nag-ano? Nag-feedback! Nag-feedback! Birthday pa niya kahapon? Her? Ano? Birthday yeah, niya? Heko! Hi! Yeah. TOC! Hi, TOC! Yes. Nag-ano? Nag-feedback! Ayun! Thank you very much! Thank you very much! TOC! Like, ano? Birthday niya talaga yung... Hindi naman sa pag-i-interest. Yung
3: ano, interest mo. Yesterday.
0: Yeah. Sana all birthday niya.
3: Yeah, kung sino nagmamanage ng Smile Channel, can we cut that part out, please? Can we cut that part out, please, bro?
0: Wala naman nakakalam sa pangalan niya, eh.
3: No. Kasi ano, may nanood. Wait lang. Wala naman nata nanood. Hindi ko kasi in-announce. Ano. Wala naman nanood sa...
0: Magkakapahan, ano, J4. As long as wala kami binabanggit na pangalan kung sino man yun, okay pa lang yan. Wag kang mahiyang... I-ano... Ano ba ka? Nakalimutan ko na yung sinasabi ko.
3: Bayan, ipinatitigil na ng National Telecommunications Commission ang pag-eere ng SM... SM? Nang? SM? SM?
0: Wag. Baka ano tayo ha? Baka atakihan tayo ha?
3: Magiging Nigel ako guys. SM.
0: Ah, SM lang ba ha?
3: Ano? Guys, magiging Nigel ako. GMA Kapuso. Ang lapit ng buhay.
0: Nakakaloka ka, J4.
5: Okay.
0: Okay, thank you very much.
1: Makulay ang buhay, Char.
0: Thank you very much, J4 Gainza. Okay, Mark Corrales, Mark, ano, tanong lang, ano yung handaan nyo pala kanina? Yung birthday nyo?
5: Baka man sampal kayo ng kahirapan, eh.
3: Mark Corrales. Happy ganun birthday.
0: Pa, ganun talaga ha. Masampal pa kami ng kahirapan. I-flex mo kaya kung ano yung ano. Baka mamaya iba.
3: Ano, Marcorales.
0: Take namin yung walis na hiniram sa bahay nyo.
3: Marcorales. dahil birthday mo na, ito yung kakatahin ko. Ito ang aking...
0: Sige, sample.
3: Ito ang aking sikreto.
1: Na.
0: Oy, oy, oy, oy, oy.
3: Hey, ako na vibri. Hindi. Ako na vibri. Hindi.
0: Oh, wag ganun, G4.
3: Hindi.
0: Oh, wag ganun. Oy, baka matawagan ako ni Kuya Mikom.
2: Hoy, tinatawagan ako ng Mikom. Hoy, ginatawagan ako ng Mikom. Hello, Mikom.
0: Hoy, sabi nag-chat dito, sabi ni Mikom. Hoy. Hoy, lagot tayo. Lagot tayo lang.
3: Ito kasi, Mikom, yung ibig ko sabihin na brief statement. Brief summary of the statement. Brief summary of the adjudication.
0: Okay.
3: Oh, diba?
0: Okay. Diba? Ay, nako, nakalusot na naman si J4. Ay, pabira. Ano kaya natin? Kaya yung waste natin para mabigyan natin si J4 ng memo?
3: Guys, tinatawagan ako ng ano. Tatakbo na ako, pupunta ako sa newsroom dahil abangan nyo, News Radio Tonight. Kailangan ako!
0: Punta ka na to! Get a job! Do your work! Thank you very much, Jane, for guys, for your babati with Mark Corrales. Oy, come on! Birthday nga! Wala na pala dito si Mark Corrales. Hey, ba't nawala? Ba't nawala si Mark Corrales dito?
4: Wala na tayong magawa.
0: Pero Gab, ano yung pabati mo kay Mark Corrales kung if ever i-ano ko dito? Babalik siya dito.
4: Mark Corrales, ito lang po ang mensahe ko sa inyo. Sana magka-meet up po kayo ni Andy Pops, ay char lang po.
0: Oh!
4: Pero jokes aside, happy birthday sa nag-iisang Mark Mario ay Mark Corrales.
0: Oy, bawal yun. Buti ka na.
4: Pero happy birthday. Hindi ko pala alam na magkasunod pala sila ni Justin.
0: Oh, magkasunod yun.
4: Grabe. Happy birthday, ha.
0: Ayun.
4: Pumutok pa po ang bulkang hintay.
0: Ganun pala, ha.
4: Galing na ako, naging corned beef na ako.
0: No! Okay, thank you very much, Gabo and Salon, for your babati to Mark Corrales, Este Mark Jograd. At oo nga pala, si Pre-Apple, isa sa makasabahan natin ng, from Tambayan Quadro. Ano ang iyong pabati para kay Mark Jograd? Ngayon, birthday niya ngayon dito.
1: Okay, so magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-smileys. Happy birthday pala kay Mark Jograd. Ay, sino yun nag-ano?
0: Eko, Terebi nag-ano?
1: Ay, nag-eko, nagka-Carla Estrada.
0: Carla Estrada!
1: Sana magkita kayo ni ano, ni Andy Poops and tsaka kay ano.
0: Wow.
1: Karen Astrop. Yes. Yun lang. Happy birthday.
0: Alam
1: nyo
0: guys, ang daming
1: sana. Sana hindi ka na manapaw ulit. Yun lang.
0: Yun. Ay, Mark Corrales, bumalik ka sa live ng ano, Good Evening Smileys. Nag-drop ng birthday message yun. Si Gabo at saka si Pre-Apple Kamatis.
1: Yes,
0: okay, thank you very much, Pre-Apple.
6: Salamat ano? Sa inyo na bumabati at nagbabati.
0: Oy! Oy, Mark, 16 years old ka na! Delikado yan ah.
2: Mark Corrales, pwede, wala, pwede ka nang makulong.
6: Nah!
0: Hoy, by 2 years pa siya. Alright, alright. Thank you very much, Mark Corrales, Mark Jograd, at sa mga gustong bumate kay Mark, pwede nyo batiin sa chat one ng Smile Community Discord server, or kung nanonood kayo ngayon ng sa Smile Channel or sa Smile Online Now Sun, i-chat nyo ang inyong birthday greetings para kay Mark Jograd sa chats. So, once again, smiley birthday sa ating minamahal na Mark Jograd!
5: Hoy, bukas!
1: Sana bukas, magkita kayo ni Andy Pops and tsaka ni Karen Aistrop.
0: Okay, ibabalik ko na anong sasabihin mo, Mark?
5: Quick announcement, bukas na po ang pinaka-inaabangang announcement tungkol sa tambay lang kasi tinamad ako. Thank you.
0: Okay, thank you very much, Mark Jograd Corrales. At ngayon, I'll get a pass the microphone again to our dearest president of Smile Network, Geometric Kamati.
5: Thank you, thank you, thank you. Thank you.
0: Ano, Gio, mapagsalita ka na?
1: Ay.
0: 1, 2, 1, 2. Kamatis.
5: Tulog.
0: Ay,
5: si
0: di pa mapagsalita.
1: May ginagawa si
0: Kamatis si ngayon. Kabo! Andiyan ka ba, Kabo?
3: Wala, kaluluwa lang po ito ni Kabo.
0: Ba't kaluluwa lang, napagod ka ba? To the point na natulog ka lang tapos pagkakising mo.
3: Ba't ba'y na nagigita naman akong segment ko? Huwag na ba ganun, Terebe?
0: Ano yan? Anong segment yan?
3: Ano ba'y lumabas na naman logo ko?
0: Anong segment yan? Gary Axe ba yan?
3: Ewan ko.
0: Garando!
3: Napaka-random.
0: Garandom talaga.
3: What's with you guys? Bakit segments ko pa talaga piniplay nyo?
0: Wala. Yan daw yung recipe. Ito, yan daw yung estilo ni Terebi talaga. Pag when it comes to comedy, through technical operations, ganito ang ating Terebi, ladies and gentlemen.
3: Ito lang masasabi ko sa iyo, Terebi. I love you, pero as a friend,
0: no homo daw.
3: No homo.
1: Terebi loves Gabriel Ansaldo. Ay.
0: Hindi. Terebi loves Mebs. Yeah! Yeah!
3: Alam mo masasabi ni Mebs yan? I hate you.
0: No! Okay, ano ba kaya? Ano pala ito topic natin?
3: Topic po natin, matulog.
6: What?
0: Hoy, Gabo!
6: What?
0: Gabo, ginawa mo na ba yung pinapagawa ko sa iyo sa Badlam?
3: Yun pa, actually may progress na, pero hindi ko pa masyado natuloy. Ang natapos ko na is yung sa first and yung last na kanta.
0: Okay, malapit na mag-September 1st, oh my goodness.
3: Oo. Pero what if, no? Saka ko pa matapos sa September 1 pa.
0: So, ayun guys. Habang papalapit na ang hinihintay natin na Bermans, ano kaya ang paborito nyong Christmas station ID? Yan ang tanong ko sa inyo. Kahit saang station man yan, kahit saang anong year man, basta ano ang pinaka bet niyo na Christmas station ID?
6: Pa na namin any na lang.
0: One time sa private na na call. Pero I want to know other people's preference when it comes to Christmas identifications ng bawat media companies or media organizations. Yung pinaplay ko ngayon, ito yung ano, isa sa mga pinaka-favorite ko from TV5. This was the year 2023. Ito rin yung unang station ID na na-feature ang TVJ at ang mga Dabarcats bagong lipat pa lang sila dito. Ay, sabi ni Meps, tapos ngayon, Lotso naman ang nagkagusto sa akin na... Anyways, guys, ano paborito yung
1: talaga?
0: Christmas station ID? Ay, Pre Apple, ano ang paborito mong Christmas station ID?
1: As far as I know, yung 2009 ng ABS-CBN.
0: Ah, Star ng Pasko.
1: Yep. Yan ba yung 2009, right?
0: Ah, ito. Meron ako dito sa ano ko, folder ko. Ang nagsindi.
1: Oh, yan. Walang iba kundi ikaw. Ay.
0: Akala ko tapos si baka makapere tayo. Star ng Pasko, isa sa mga classic na Christmas station IDs na meron tayo rito na lagi nating kinakanta, lagi nating ina-upload. Binubuo sa ating mga speaker pala tuwing Pasko, speaker ng mga malls, kahit sa speaker ng mga bahay. At lalo-lalo na kung kapag nangangaroling tayo, nakakamiss. Alam nyo guys, nakakamiss talaga yung mga araw na hindi lang sinasabi ko simple pero masasaya pa ang ano, ang Noche Buena natin nung mga 2010s, mga ano, those were the days na feeling, na ramdam mo talaga yung Kapaskuhan. And especially na kailangan talaga natin ngayon yung ganong feel ng ano eh, ng yung warmth, yung mad. Hindi naman sinasabi ko yung mad. The spirit of Christmas. Ika nga, yung makakasama ang buong pamilya. Laging nagbibigayan ng kahit anong mga regalo, nagpapalaro, may gusto kayong ipadama sa kanila ang pagmamahal sa Kapasko, pagmamahal at yung ano, yung puso mo na ibibigay mo sa mga taong talagang parte na ng buhay nyo sa Kapaskuhan. And I hope na may maramdaman natin ulit ito this upcoming Christmas 2026, no? Kailan ang Pasko ng December 25? December 25. Oy, Friday! We're getting a Christmas Friday sa December 25. Nice. So, ayun guys. Ano guys, may iba pa tayong topic na pag-usapan natin dito for tonight's video. Okay, kung wala na ang oras sa buong kabuluan, isang minuto bago mag-alas 9:30, magbabalik po ang Good Evening Smileys pagkatapos ng ilang mensahe. The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
7: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
8: Adam Morella po, mag-MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
9: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
10: Dito na tayo sa Jure, sa Jure, kung saan lahat ay okay, sa Jure, lahat dito ay super cool.

0: At nagbabalik evening smiley isang oras sa buong kapuluan. 9:35 na po ng gabi at apparently para kami lang ni Geometric at ni Pili Apple ang ano. Ang yeah, I know 9:48 na kasi may commercials diba? At tapos ano yung the rest of the creatives at yung ibang mga jacks po natin ay nag-prepare for ano nga yun, for News Radio tonight, so is expected na medyo kakaunti talaga kami ngayon dito. Hopefully also, ano by the
1: days. Yeah.
0: Ah, dito pala si Meps. Ay, Mona Black. Kamusta ang ano dyan? Malakas ng ulan ata dyan ah.
2: Oo, malakas.
0: Eh.
2: Yep.
3: Parang nagbabatuhan ah.
0: Parang kasi, ano na yun eh, parang hair.
3: Parang nagbabato ng monoblock ka ano eh.
0: Hoy. Iba na yan. Iba na yan.
2: Bumabagsak kasi yung tawag dito, Yeo, sa amin.
0: Ay, hail nga.
2: Di, wala talaga dito eh. Wala kasi patak ng ulan dito. Mula sa rooftop namin hanggang dito. Ayun. Malakas ang patak ng ulan dito. Pero, ayun.
0: Pero okay naman kayo dyan, no?
2: Yep, di naman kami bumabaha dito. Malakas ang
0: patak ng ulan. Alrighty.
2: We're safe.
0: Okay, kamusta ka ang ano, ang mga taga Metro Manila? Binabaha pa rin diyan? Lumalakas pa rin ba ang ulan diyan?
2: So ngayon mo maulan pa rin as of 8 PM naka orange. Pero
0: ay, orange.
2: Sa ngayon mo, naka orange dito sa Metro Manila.
0: As far ay, mga as taga Metro Manila and other areas na umuulan, ng ano, ingat kayo diyan. Stay safe and stay dry kayo.
2: Maulan ba dyan? Sa inyo ba maulan ba dyan?
0: Hindi naman. Ano, nasa south kami
3: ng Luzon. Di naman. Met. Kalma lang.
2: Hindi kayo dyan.
0: Ay, sino nag-join?
2: Wala.
0: Wala. Para may narinig ako ah.
3: Gio.
0: Hindi, ano. Ay, nakaka-join lang ni Gio eh. Okay, anyways guys, 2 minutes, I'll gonna spare my time doing this funny. Pero, actually,

0: parang for ano, for wrestling or boxing match talaga. yan yung design niya. Okay, so ano ka? Ano guys, may mga last message pa muna kayo or bago tayo ano mamaalam sa GES. GES pala. Ano, may mga last message ba kayo diyan? Wala na, no?
1: Sa mga
0: tinatamaan ng habagat diyan, sa mga nauulan, hopefully safe kayo at sana'y
1: yes.
0: Laging handa kayo sa kung may paparating na ano na
1: habagat,
0: bagyo, na habagat, malakas na ulan, pagbaha. Dapat laging handa tayo sa mga ano, sa mga gagamitan, first aid, mga essentials, and kung kinakailangan na pumunta ng ano ng evacuation room or sundin yung instruction ng ano LGU, sundin mo. So yes. Ito lang naman. Alright guys, time check is 9:40 in the evening. Dito na po magtatapos ang Good Evening Smileys. Makita-kita po tayo uli sa Lunes, 8:30 PM po. Sumama na kayo sa aming tambayan. Susunod na po ang May Tulugan kasama si Master Gio sa ngalan ng buo-buo ng Smile Network. Ito po ang Good Evening Smileys!

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: This is the party! This station is currently under attack!
2: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
3: Geometric Adobo!
1: Geometric Adobo!
4: Michelle's Party Club!
5: We are here! Get ready for the chaotic night!
6: First me, chat!
7: A monoblock memes! Monoblock...
5: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support football in this country.
9: CBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
5: Two hosts. Double the chaos! Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang Smile Jocks upang manggulo at mantrip sa inyong gabi!
11: You know, Blue Wave is not MSA because

0: Ay, no,
1: pagka-visit lang mo. Pagka-visit. Visit lang kayo.
2: Ito na naman tayo sa isang episode ng Maitulugan kasama si Master Gio. Sabayan po tayo napapakinggan sa Smile Radio, Smile Online Now, Cool FM, Cool TV, at sa 1026 DDZEX, anytime, anytime, anywhere. Mga kaibigan, ang oras po natin ay 9:47 po ng gabi. Sabayan po tayo napapakinggan din sa JLR at sa iba po mga platforms po ng online radio. Mga kaibigan, narito na ang ating Maitulugan at meron po tayo magagawin po na yun dahil ang buong episode na to ay isang oras lang po tayo magkasama. Dahil po pagkatapos ng programa nito ay may pasabog na mangyayari po mamayang alas 10:45 po ng gabi. Mga kaibigan, kwento muna tayo, kwento muna tayo dahil po kanina po ay tapos na po ang aking buwan ng wika daw. Ika nga, sabi daw nila, buwan ng wika ko, combination daw. Ako lang, masasabi ko lang, doon ako natutulog agad. Ay, joke lang.
3: Tulog? Wow.
2: Pero seryoso mga kaibigan, ha, sapagkat na yung araw na to, dito lang sa Maitulugan, pagkwentuhan natin ang nangyari sa akin na kanina. Dahil po, kwento ko sa inyo paano ako nawala ng kutsara at tinidor at hindi ako kumain ng lunch kanina doon! Mga kaibigan, kwento ko sa inyo daw ito. Sorry. 1, 2, 3. Anyways, mga kaibigan, alam niyo ba kumain ako, hindi ako kumain na yun ng lunch. In fact, ang lunch, in fact, ang dinner ko na yun ay yung lunch ko kanina, guys. Kaya masasabi ko lang sa inyo na for the first time nakapagkain na talaga ako kanina. Kasi wala akong kutsara tinidor kasi metal ang dinala ko. Now, wala nakasabi sa instructions namin na bawal magdala ng metal. Eh yung pagpunta ko dun sa eskwelahan, aba, dapat lang kinuha nila yung kutsara tinidor. Now, pwede ko naman daw sanang kunin. Eh, kaso nga lang, reklamo ko lang po na sinasagol nila ang maruruming kutsara tinidor at yung mga hindi pa nagagamit ng kutsara tinidor. As a result, hindi ko ma-distinguish kung nandyan ba yung kutsara ko, tinidor ko, kasi wala akong casing nun. Kaya hanggang na yan, parang sinasabi ko na, hindi ko lang kunin. Kasi alam mo bakit? Ayaw kong magkuha ng kutsara ng ibang tao eh. Kasi malaking chance, sinasagol niya eh. Tapos meron ako nakita yung roommate. Eh, sabi ko nga sa rin, huwag na. Kasi kailangan mo na request mo lang. Kailangan mo na kuhin sa advisor daw eh. Sabi ko, huwag na lang. Hindi naman ako, I'm not gonna sacrifice myself for a bunch of germs. So, pero nung ginawa ko, hindi ko na lang kinuha. In fact, pag uwi ko, hindi ko na lang kinuha. Kasi sa totoo lang, I was disgusted on how they treat this. Kasi, naiintindihan ko naman, i-confiscate nyo lang yung consulting. Wala akong problema doon. Kasi alam ko naman, safety nyo yan. Pero, sana naman, pwede ba please, kung mag-ano man kayo ng kutsara dito, at least wag mo naman sana isagol din sa marumi. May nakita akong marumi doon. Wag, ayoko, yucks, damak. Ew. Unhygienic, so unhygienic talaga. Hindi talaga pwede ganun. And you could argue na pwede ako kumuha ng plastic. Pero honestly, is it even worth it anymore? At that point, I already ate. Nagkain ako ng meat burger, nagkain na ako ng turon. Huwag na lang akong kumain. Yan na lang yung ulamin ko sa lunch. So na yun, yung lunch ko na yun, kinain ko lang na yung gabi. Puta yan, nakain eh. Siyempre po sa Maitulugan po, meron po tayo isang mga tapos na tayo sa story time natin, guys. Literal talaga na kutsara tinidor disaster eh, no. So dito lang sa Maitulugan, meron po tayong anunsyo po. Okay, so set sa October, medyo matagal pa, so 1-2 months to go na lang. Meron po tayong special na bagong buka, bagong itsura na baka magustuhan ninyo. Abangan nyo po yan sa ikatlong anibersaryo ng May Tulugan dito lang sa Smile Radio, Smile Channel. Ay, hindi, Smile Radio, Smile Online Now, Cool FM, Cool TV, Salamaw Online Live, at of course, YouTube channel ko, JLR, at saka yung iba pong mga... Sure. So mga kaibigan, abangan nyo po, may bagong muka tayo dito lang sa... May bago tayong itsura ng May Tulugan. Kaya abangan nyo po yan. At saka, of course, obligatory donation. As always, dahil ito po ay parte po ng the GU and Blue Block, meron kami mga dalawang QR code na ipapakita namin sa buong screen. So, itong dalawang QR code na yan, ang color red ay kay Blue Wave, ang color blue naman ay sa akin. Kung gusto nyo mag-donate sa aming dalawa, pwede po kayong mag-donate. Scan nyo lang po yan sa inyong GCash, Maya, or kung ano-anong payment method ninyo. Pwede po kayong mag-donate ng any amount, maskin piso man yan, or wag lang sentabo, piso man yan, hindi, piso man yan, or tig 1 million pesos lang dyan. Bahala kung gagawin yung money laundering yan. joke lang, hindi po to money laundering scheme. Pero gets nyo naman ako, pwede nyo i-donate ng kung ano-ano dyan. Okay. Para sa ating ano natin, meron po tayong mga sasabihin. Narinig ko naman na mamaya may News Radio Tonight na special na edisyon. Tutok lang po kayo mga smileys mamaya pagkatapos ng programa ko dito lang sa Smile Online Live at sa Smile Channel at sa Smile Radio at sa Cool TV at Cool FM. Tutok lang po kayo pagkatapos ng programa ko ang News Radio Tonight kasi po importante po talaga na malaman niyo ang balita dahil po madami po nangyayari sa Pilipinas, parang hindi na pwede ito sa atin sapagkat ay masama na po talaga yung nangyayaring mga insidente o di kaya mga panamba sa mga tao dito sa Pilipinas. So tutok lang po kayo mamayang 10:45 PM pagkatapos po ng May Tulugan kasama si Master Gio. Okay. Sa punto po ito, tayo po na yun ay actually to be honest wala tayong gagawin kasi actually mamaya kung magme-meraki ako mag-on ba ako ng laptop medyo tinatamad ako nun kasi may aircon malamig, gusto ko na malamig na yun kasi mainit talaga sa labas, dito talaga tayong magano sa Trinidad Complex, mainit talaga dun. Talagang mainit, di ko na talaga kaya yung init pero tiniisin ko lang tapos napapagod din ako. Alam mo bang ginawa ko? At kikinig lang talaga ako sa Terra Nova no? Kaya ako talaga personally speaking, talagang importante talaga na nandito lang ako na yun, papalamig ko lang talaga itong distressor din. Tsaka ano din. O siguro din, meron po tayong siguro baba natin. Abangan nyo yan mamaya sa May Tulugan. May baba natin tayong tao kasi gusto ko sana sabihin sa inyo na may nangyari kanina and na-disappoint ako pero madali lang explanation ito kaya abangan nyo po yan mamaya. Pero wag mo na yan, magbabalik po ang nag-iisang May Tulugan!

0: Babanat. May babanatin tayong tao, pero seryoso talaga to. Ako lang mismo magsasabi sa inyo na talagang hindi talaga pwede na abusuhin tayo dito sa ating Smile Network. Okay, pag-imit mo na ng music, pero po tayo isang mahalagang, siguro ako lang mismo magkano, isang konting memo lang po. Tayo po sa Smile Network po ay masaya-masaya talaga. Pero hindi talaga kami in-expect na talagang, ano, this is a managerial issue talaga na kailangan talaga i-resolve talaga in managerial terms. However, what happened was very disappointing sa part ng isa. Kanina po, inanunsyo ko po na itanggal po sa position pong creatives po at bilang Smile staff, si Nigel the Remaker po sa YouTube. Siya po ay naging parte ng Smile Network dahil po nakita po namin ang kakayahan niya po gumawa ng mga assets para sa Smile. Sapagkat po ang kanyang ginagawa niya po ay hindi po nag-reflect sa kanyang, well, what we expected. Ang pagiging creative po ng Smile ay hindi ito joke-joke lang to nata. Sapagkat ang Smile creatives po ay para lang po para mag-contribute, para lang po tumulong po sa graphics po ng mga programa, mga sa istasyon namin, at higit sa lahat po para po higit ito talaga, para po gandahin po namin ang aming output. Ngunit hindi po namin pwede sa ito, hindi po ako po ay na-disappoint sa naging action po ni Nigel, sapagkat na itong ginagawa niya ay maling-mali. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko talaga in-expect na ipapublic niya pa, ipapost niya sa YouTube. Kaya ako na mismo gagawa ng maikling statement. Dahil po, ito po ang mga rason kung bakit siya natanggal. Isa sa pinakamalaking problema ni Nigel is the fact na bagamat wala siyang free time, bagamat na wala po siyang free time, bagamat na stricto ang kanyang parents, pagkaroon ng free time niya, hindi niya ginagamit ang kanyang kakayahan bilang creatives upang maggawa at utusan. Sa katunayan po, nung isang episode po ng News Radio Tonight, inutusan po namin si Nigel po na magtulong, ngunit ang ginawa lang po niya ay nagbablender lamang at hindi po siya tumulong. Nung inassign po namin si Nigel na gumawa ng graphics for Aspire's Cafe, hindi niya rin ginawa. Kaya instead, inanunsyo ko lang na instead, ang sumalo po ay si Gabriel Ansaldo po. Si Gabriel Ansaldo, ako masasabi sa inyo. At higit sa lahat, pat maskin na meron, kahit meron man siyang ginawa for Smile. At yes, confirm ko na sa inyo, may ginawa siya sa Smile. May ginagawa siya sa Smile. In fact, meron po siyang mga project doon. Hindi man lang niya tinapos. Tandaan ninyo, ni-remake niya po ang Up Next bumper, ngunit meron kami mga changes na ginusto sa kanya at hindi niya rin ginawa. Meron po siyang yung bumper, yung parang ABS-CBN, yung parang BRB bumper, yung mga ganun. Nakagawa siya ng isa pero hindi niya natapos yung tatlong ni-request ko, which is for Smile Online Now at yung Cool TV. Meron din siya mga ginagawang assets na hindi namin ni-request. Kagaya po ng pag-rename po, pagbigyan ng logo ang Smile News and Current Affairs, even though na ang branding po namin ay News Radio Philippines. Meron po siya mga idea po patungkol sa mga sa paggagawa ng custom font, which by the way, hindi po namin ni-request nor ni-endorse. Ako, hindi ako mahilig talaga mang-call out ng tao. Ako, hindi ako mahilig talaga mag-gumawa ng ganitong statement. Ngunit hindi ako pwede po na hahayaan ko lang gigibain ang reputasyon ng Smile dahil lang sa lintik na issue na to. Ginawa ko na lang siyang public dahil ginawa niyang public. At hindi ko lang pwede, at ginawa ko lang to para sa transparency po ng mga smileys po natin. Tandaan po ninyo, bagamat ang aming ginawa namin ay para po sa kumpanya, para po sa tandaan ninyo, hindi porket na ang sinasabi niyang accusations po ay Which by the way, hindi ko sabi, which by the way, I would like to say, this is not an accusation, ha? This is truth. Paano niya i-defend sarili niya? Ibig sabihin niya na, ano? Kasi lahat ng mga ginagawa niya, hindi niya ina-apply sa smile mismo, okay? I will tell you that already, hindi niya ina-apply yung mga gawa niya sa smile. Like, honestly, the only things that I see from him is every time he shares screen, ang nakikita ko puro GMA Media Network Center. Yan lang yung ginagawa niya. Hindi niya ginagamit yung oras niya para magtulong sa smile. In this is like the most disappointing that I have ever experienced. And talagang na-disappoint pa ako nung nalaman ko gumawa pa siya ng YouTube statement. Now, of course, I wouldn't necessarily do this for the sake of destroying his reputation. In fact, I encourage you guys, huwag niyo iharas to si Nigel. Huwag niyo talaga iharas. However, it's important to note na ang ginagawa niya is mali. Ang ginawa niya ay hindi po tama. Ang ginawa niya ay hindi po dapat ginawa. In fact, this is an internal issue na pinapalabas niya. And ngayon, kailangan pa namin palabasin. I'm sorry, but this is not, ano tayo, hindi to talaga tama. Hindi ko talaga papayagan na ganun lang yung ginawa niya. Tandaan ninyo, yung mga accusation niya, hindi naman sinasabi kung totoo yung accusation ko sa kanya. Pero kasi, ang nakikita ko, quote and quote, ito ha, sabi niya, hindi niya lang man naman ina-apply yung kanyang trabaho. And in fact, I would like to attest to this, siguro with the creatives, they are, I think, one of the most burnout sectors aside from TOC. Si TOC din burnout yan. Pero si creatives, isa sa mga pinaka-burnout sectors ng Smile. And Nigel's actions has definitely made an impact. I think we should have Gabriel Ansaldo to speak on this. Gab, anong thoughts?
1: yun na, like you said, I'm also disappointed sa progress ni Nigel kasi unang-una napapansin ko sa mga ginagawa niyang pasensya na sa narinig niya, pero ayun na. Unang-una, well, ano bang related sa GMA sa ginagawa natin? Like, yan na napapansin kong ginagawa niyang mga edits, puro GMA na nakasentro. Sabi ko, ano ba? Puro, magiging kapuso na ba tayo nito? Matagal ko na kasi napapansin to eh. Lalo na sinesend niya dyan sa chat one. Sabi, marami nang nagre-request kay Nigel na dapat gawin mo to, dapat gawin mo this, something na ganun. For the first time, eh, natuwa na ako na nakita ko, ginawa na niya yung brake bumper for Smile, which is yung sinabi nga ni Gio na mala ABS yung looks. But the thing is, ayun nga, papalitan nga sana with something, Smile Online Live ba yung dapat papalitan nun, di ba?
0: Online now,
1: tama. Which Son, is hindi anak. Natuloy. Son, oo. Which is hindi natuloy. At ang nakakaano lang, ginagawa niyang excuse yung busy sa school, busy sa something. Ako, busy rin ako sa school, pero ba't may time pa ako pang makapag-edit? Alam niyo naman din mga guys, na kinakwento ko din sa inyo sa programa ko, yung mga nakaganapan sa mga araw ko, kaya yung wala nga akong klase nung ano, yung oras ko, dinaan ko talaga sa pagtatapos sa mga assets. Para mahanda na lahat.
0: Trabaho ganun to ako. Eh.
1: Oo. Dapat guys, unahin muna ang trabaho bago muna magbulakbol. Una muna ang trabaho. Kasi pagtapos na lahat ng trabaho, makakarelax ka na niyan. Pero yung gagawin mo, uunahin mo pa yung trabaho hindi namang binigay ng iba. Paano ka matatapos niyan?
0: Tsaka isa din dito, ang pinaka-ina hindi ko talaga nagustuhan is this is the biggest reason ba't ko tinanggal si Nigel sa ano. Is the fact na yes, he's able to do something, pero ang problema kasi is kung utusan hindi magawa ito lang ha. Don't get me wrong. I personally kasi Oo, minsan may mga break yan si Gab, pero kung magbabreak si Gab, bigla ko na tinanggal yan kasi tiba may niutusan ko siya. So syempre, gagawin niya talaga para matapos niya, para makabreak din siya ulit. Yeah, si Nigel, naiintindihan ko yung pinagdadaanan niya. He already vented quite a lot sa server. We are going to be transparent. Nagvevet siya. However, we don't want to deep deeper, pero kasi, hindi naman kasi sabihin na, eto ah, sorry, pero alam ko hindi kami bayad. Alam ko hindi ko kayo binabayaran. Pero hindi ibig sabihin niya, pag hindi ka bayaran, di ka magko-contribute. At saka, isa din dyan, ginagamit niyo yung mga assets ng sana sa mali. Like, don't, di ako pwede magmura na yun. I mean, as much as I want to swear, but I don't want to, even though nagmura ako kanina sa good evenings, sabi sa meeting namin kanina na hindi ko pwede sabihin. Pero, kasi, hindi kasi pwede na ganun na yung logic. At saka, you have plenty of free time. I know that. Hindi ako tanga para alamin, para hindi maalam niya. Kasi sa totoo lang, alam ko ang mga tao na libre. Kasi alam nyo, Nung time ni Nigel kasi, ang mga ginagawa niya, imbes na productive work, imbes na magtanong sa amin kung ano ang gagawin, ang ginagawa niya, puro GMA Network Center. I mean, I get it. His YouTube channel is full of those logo kids na mahilig sa GMA, ganun. Pero come on. You're in Smile, for God's sake. We're trying to build an operation and you're just offloading a bunch of stuff. Not to mention na may mga ginagawa kang mga suggestions na hindi namin, may mga ginagawa ka ng mga assets na hindi namin ni-request. This is also one of the reasons bakit. Kasi he was suggesting so many things. He was suggesting to replace things, which by the way, I feel like this has to be the most disrespectful of all of this kasi may mga times na feel ko parang nadi-disrespect si Blue in this case. Kasi this is supposed to be Blue's job. He is technically branding. Sa branding kasi siya naka-handle. Yung Smile logo, siya yung gumawa talaga si Blue. And I feel like every time Nigel does that, I feel like that medyo disrespectful. Kasi you're telling me na you want to push for your even though na hindi namin ni request kasi at saka isa din dito many of his works that have done for Smile are unfinished at the moment. We're asking for adjustments for some of them. In fact, we wanted for, and some of them are technically almost finished. We just need to make two versions pero hindi niya din nagawa. We made the decision to kick him out. To fire him out of Smile because we thought na ang ginawa niya is not productive for the operations of Smile. Kasi ako kasi gusto ko talaga lahat tayo may ambag eh. Ako naman after all sa entire time nasa Smile tayo, lahat tayo nakaambag for a long time. I mean, holy heck. Sorry ha. Holy heck, si J4 nakapag-contribute sa NR. Si Ludzo naman nakakontribute sa mga graphics at saka host ng si Blue. Talagang yung mga MVP namin, si Blue, si Gab at saka si Ludzo, mga MVP namin sa creatives yan eh. Kaya hindi mo talaga maisisi ba't namin tinanggal si Nigel eh. Kasi you're telling me na magawa mo pa yung mga Blender projects mo pero pagtrabaho pero kung mag-request kami ng something sa iyo hindi mo magawa. It's very much unfortunate. At saka isa din dito, we made this statement right now sa MT. Buti nga empty to eh. Kasi this is a freedom zone except wag mo naman tayo magmura. Pero kasi nga personally speaking, masakit talaga sa puso ko na kailangan ko pang tanggalin ng tao dito kasi hindi dapat nangyayari ang ganun eh. Okay, sana ko Pero kasi nagpa-fire lang kami ng tao pag may gawang sala. Eh ganun talaga 'yan ng buhay. Unfortunately, what Nigel did was negligence. Talagang hindi ko talaga kayang tanggapin, pero it has to be made, no? Ganun talaga siya. At saka lastly, before tayo magtuloy sa kasiyahan po natin at syempre mga ano natin, ako po mismo magsasabi sa inyo, humihingi po sa inyo. This was supposed to be a private matter. The fact na he pinost niya sa YouTube is really disappointing. And this is because, and that's the exact reason but ako gumawa ng ganun statement na yun sa Maitulugan actually. So I hope na maintindihan ninyo ang nangyari. If you want questions, you can ask me dun sa Discord. Mga kaibigan, bago tayo tumalo sa kasiyahan, magbabalik po ang Maitulugan.

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fuh.
1: Hi, guys. Init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
3: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
4: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
5: Mira drinking water. Fresh. Cool. Calm.
6: Dito na tayo sa Jer-Aid.
7: Sa Jer-Aid.
6: Kung saan lahat ay okay.
7: Sa Jer-Aid.
6: Lahat dito ay super mura.

0: Tayo po nagbabalik po sa My Tulugan. My Tulugan. My Tulugan. Tama si Master Gio. Okay, mga kaibigan, bago tayo magtuloy. Oy. Astriel! Sira ulo kang Astriel ka. Kung talaga tulog-tulog ka pa dyan eh, no? Iniisip mo si ano, si Shiz ka.
1: Oy!
0: Hashtag FPSI!
1: I'm actually writing something serious right now.
0: Sige. Yeah. Gabriel Ansaldo, diba noong 1987, diniklarang Pilipino ang Pilipino. So yes. Before 1987, ibig sabihin ba ang FBS ay PBS?
2: Yes po, PBS po ang ano, FBS.
0: Hindi, PBC pala, PBC ang tawag.
2: Ay, doon. PBC pala, tama. Philippine Broadcasting Corporation ang tawag doon nila noon. Wow, PBC
0: daw. So, bakit naging FBS? Dahil trip nila.
2: Yes, trip lang po namin. Trip ng, alam nyo na.
0: Trip na mga owner ng FBS, mga
1: nothing happened on the first episode of Asia's Party Club.
2: Wala nangyari.
1: Oy, Romar, tinip mo pa talaga.
0: Agrabe ka naman dito, no?
3: Hello,
0: mga
3: po.
1: Alam ko.
0: Abangan nyo ang pasabog na episode ng News Radio Tonight. Medyo maging ano ako na yun. Pero before na yan, laging tandaan po kung gusto nyo makitulong sa aming dalawa ni Blue Wave, dahil ito po ang The GU and Blue Block. Pag-donate po kayo sa aming mga QR code po dito. Ang color red naman dito kay Blue, ang color blue ay sa akin. Ulitin ko lang po, sa October po, meron po tayong bagong mukha ng May Tulugan. At abangan nyo po, Blue Wave, inorderan na kita, gagawa ka ng plug for MT. Let's go! May plug ng MT!
2: May plug na! Oh my God!
0: Blue Wave, gumawa ka na ng plug for MT. Pero hindi ibig sabihin yan yung permanent. Kasi ang totoo, maggagawa tayo ng bagong graphics, guys. Let's go!
2: Mag-3D na ba, Dis?
4: May Tulugan kasama si Blue.
0: Ah, blender tayo.
2: Blender? Wag na lang.
0: Ano yan? Si Nigel?
4: Natotrauma na tayo sa blender na yan, pre. Kasi alam nyo ba? Ay. Natotrauma.
0: Wag na, Romar.
2: Alam mo? Willing ako magpa-trauma. Sinong gusto, Charla?
4: Whoa! De, wag na lang mag-blender. Mag-cinema 4D na lang. Mag-auto-dismay.
0: Alalapod!
2: Malalapod na.
0: Gagawa ba tayo ng movie? Ano ba gagawin mo?
2: De, gagawa po ako ng movie. Pero yung ano, magiging live smile version is yung Who Killed Captain Alex?
4: Ibalik ang smile blockbuster. Ibalik niyo si Tatay Blockbusters.
0: Terebi. Ibalik mo na ang operasyon ng Smile TV sa PC mo, sa PC naming mahal.
4: Para sa charger naming mahal. Chikuni. Ay, Chikuni?
0: Oo, para sa charger na... Oh. No! Pinapanood ni RJ.
4: Pinapanood ni Terebi yung video ko.
0: Cool Game MC, let's go!
4: No!
2: Hoy, ilabas yung Gary Act. Ilabas yung Gary Act.
4: Terebi, ipost mo nga yung video, Terebi. May beam dyan. Ipost mo yung video. May beam dyan. Tingnan mo. Letter B. Sige, play mo. Sige ba, play mo pa. Ituloy mo lang. Ituloy mo lang. Ayan. Ayan.
0: May beam TV.
4: My beam. Oh no. Big Love Era. Italian series.
5: Ano bang context sa Beam TV na yan?
4: Wala eh, ano, nang da-download lang ako eh, kasi kasi you know what, I was
0: kasi a addict ka.
4: I was a kid.
0: Hindi kasi addict ka, kaya ganun.
2: Baka sponsor to ng Beam ha. Char lang.
4: Hindi bro, I never received anything from Beam. I disowned
0: Beam
4: normally.
2: Kuy.
0: Grabe.
2: Beam toothpaste.
0: Hindi ba eh, imbes na Beam, naging Bean.
2: Mr. Bean?
4: Akala ko Beam toothpaste. Guys, akala ko Beam toothpaste. Beam toothpaste, ay.
0: Mr. Breast. Ni Mr. Beast na.
2: Beam toothpaste yun, nga naman. Kailangan na ni mo toothbrush at ni mo tartar.
4: Nanotbrush ko ganina, Gab. Nanotbrush ko ganina.
2: Ulang pa lang po toothbrush ni mo. Napanya na bilang tartar.
4: Nanotbrush ko ganina. Hola,
0: Astodos. O mas temprano, sali de servido de Discord de la comunidad smile después de posumastente if despesito por again con el desolindo geometric tomato o gion por no mostrar progreso o con miembro de ese equipo creativos de este I cannot genuinely speak nag Morse code talaga.
1: Di ko natutuloy.
4: RMS Titanic, RMS Titanic, si Joe.
0: Blue Wave, since you're here right now, and I know you can read Spanish, would you like to read the entire statement?
4: Spanish or Vanish? Ay.
3: Hola a todos. Buenas
0: noches,
3: Discord.
0: English or Spanish? Statement. Okay, mute niyo. Wait, Blue Wave. Start ka sa beginning. Wait lang. Everyone, meron pong statement si Blue Wave, guys. Galing kay, ano, kay, galing kay Spanish Nigel. Okay. Mute music.
3: Hola a todos. Hoy más temprano sale de servidor de Discord de la comunidad Smart después que supuestamente fue despedido por alguien con el pseudónimo Geometric Tomato o Gio. Por no mostrar progreso como miembro de ese equipo de creativos desde que me uní el primer día. Gio me advirtió como última oportunidad que sería despedido del equipo si nos daba una explicación. Le expliqué que me faltaba tiempo libre por la escuela y que mi mamá no me permitía compartir mi trabajo gratis con otros miembros de creativos. Sin embargo, Gio siguió adelante y me despidió a pesar de mi explicación. Así que tomé la decisión de abandonar el servidor de Smile debido a sus acusaciones en mi contra. Eso es todo.
0: It's literally
4: ito
0: his
4: ang TV Patrol Chabacano. Ay.
0: Buang.
2: Blow, ito.
0: Oh my God! Ano yun? Oy! Ano yun? May nakita ko!
2: Blow Wave, ito lang masasabi ko sa statement na yan. Marimar! Ay! Char lang!
0: Hoy Terry, balik mo nga yun. Ibalik mo yun. Ano yun? Nakita ko yun. Balik mo yun. Nakita ko yung kanina.
4: Ibalik mo Terry. Ba't may aeroplano? Ba't may aeroplano?
0: Hindi, ba't may Betebe dyan ha?
4: Ah, doon pala kayo ng gaya ng graphics. Doon pala kayo pala ang familiar. Yung pula naging yelo.
0: Oh. Ay nako, ganoon talaga ang buhay eh, no?
3: Diktador. Kasi mahilig siya, no? Diktador. Ay.
0: What? I know, that's crazy.
4: Ah, doon ba yung naginaya? Kaya pala ang familiar ng lower 10. Ginaya. Ginaya ni Therapy yung orasan. Lower 10.
2: Hoy! Ito pala yung Cool FM. Ay, nako! Cool FM!
0: Kaya pala yung session namin eh.
2: Why are you laughing Venezuelan television, bro?
0: Kaya pala yung session niyo eh.
5: naging Spanish. Ay.
0: Ibig sabihin pala, nung namumuno pa si Yo sa Cool FM, ginawang propaganda station ni Terebi. Oh my God. Yo! Mr. Dax Grayson, you see this? Ginagawa kayong propaganda station ng Cool FM dahil kay Terebi.
3: Kung nanonotice yung OSB ng ano Sun or OSB ng Smile, kung nasubscribe channel kayo, inspired yan sa Venevision, another channel ng Venezuela. It's a private, it's not a state network.
0: Ito na naman tayo sa propaganda eh, no?
4: Sarang handa ay
0: buwan
4: sarang handa geometric.
0: Ay nako,
3: Korean naman yun.
0: For favor, mga kaibigan, for favor. For favor, bro. Okay, for favor. At saka, sinasabi ko sa inyo na yung statement ko kanina, kung gusto ninyo balikan ang statement kanina, abangan nyo, balikan nyo yung gap 2 kasi doon talaga eh, sinabi ko lahat ng mga hinahin ko dito talaga sa Smile. Okay, pero seryoso mga kaibigan, dito lang po sa May Tulugan, ba't parang nawala bigla? Ito na naman tayo sa propaganda.
1: Na.
2: Por favor,
5: Terebi, focus ka muna sa ano.
2: Bolo.
0: Ito na naman tayo sa propaganda ni Terebi eh, no. Naglalabas na mga propaganda. Hindi pwede 'yan. De, i-close mo 'yung chat Terebi, okay? So mga kaibigan, looks like nagsipasukan nata ang mga taga NR. I'm so excited for you guys na magka-broadcast kayo mamaya. Snaway, sana po hindi kayo pumalpak. Sana po, I give you all the blessing. Ika nga, diba? Kaya sa May Tulugan po, laging tandaan. Kami po ang show before mag-news radio. Pagkatapos ng news radio, bumayo agad si NSAN, no? Hoy, ba't dumilim?
1: Hoy.
0: Dumilim bigla. Ano yan? Balik-balik mo yung
2: USB. Ang
1: panig!
4: Pre, ano to? Pre, parang website ng pirated na anime, pre. May turn off light, turn on light.
0: Hoy, balik niya yung USB. Balik niya yung USB. Kasi
2: pirata? Ano,
0: May Tulugan.
2: Pirated.
0: Okay.
2: Buang jud ka, Romaron.
0: Buang jud.
4: Then, buang na ko niya. Ay, joke lang.
0: Ay, grabe po ka, Romar Eno. Okay. Dito lang sa May Tulugan. Dito lang sa May Tulugan po, meron po tayo mga talagang pag-usapan. Eh, napag-usapan natin lahat eh. Alam mo kanina, siguro sa mga na-miss out kanina, tandaan niyo kanina, ako po ay nawalan po ng kutsara tinidor, kinonfiscate po. At hindi ko basta-basta mabalik agad yun kasi sinasagol nila yung kutsara tinidor na walang casing ha. Wala kong casing kasi noon.
4: Hinahalo daw. Hinahalo. Hinahalo, sabi ni Gio.
0: Sinasagol hinahalo sa mga marurumi.
4: Hinahalo sa mga marurumi.
2: Yeah. At dahil wala kang kutsara tinidor, magpakapino tayo, magkinamo!
0: Hindi ganun ako nagkain ng lunch.
2: Damak!
0: Okay, sige. Damak. Dahil nandito na kayo lahat, ulitin ko yung kwento kanina sa May Tulugan First Gap. Okay, kwento ko sa inyo dahil buwan ng wika kanina, culmination. Okay, noong buwan ng wika mga kaibigan, hindi pala sinabi sa amin na hindi pala pwede magdala ng metal kutsara tinidor. I'm sure. Kaya kinag-confiscate. Now, wala akong casing, wala akong lalagyan ng kutsara tinidor. So, nilabas ko na agad eh. Bahala na yung lunch ko. Na yun. Kanina, gusto ko kunin yung kutsara tinidor. Sinagol nila ang kutsara sa marumi!
2: Ew, yak! Nga nung gisagol.
0: Now, sa Bisaya, ang pagsagol, ibig sabihin yan, hinalo, ibig sabihin, nagka-mix. Yung may mga cover, sineperate, pero yung mga hindi na ano, di may mga sagol dito, yung may, ano, yung mga ginagamit na yun. Kaya alam mo ang ginawa ko, hindi ko lang kinuha, di ko na nga ni-retrieve eh. Kasi I surrendered to myself knowing na wala namang pala, ano bang point na hahanapin ko pa yung kutsara ko dyan, eh baka nasagol na sa mga, eh meron ng rumi dun. Paano ako kakain ng lunch knowing na hinahalo yan sa mga ginagamit ng kutsara tinidor na binalik? Kaya hindi ko talaga...
6: Ano, kinamay mo na lang yung lunch mo?
0: Isda ang lunch ko, may toyo yun. Dugyot, di ko ginaan na. Tawanan mo yung sitwasyon. Nakakadiri. Totoo lang. Hindi na ako nag-lunch. Wala akong gano.
2: Nakakadiri talaga. Eh, yung haluin yung kutsara, tinidor mo sa iba. Ano yun? Grabe naman.
0: Di ko na nga kinuha eh. Explain ko lang kay mama. Now, alam mo ba, ma, yung kutsara tinidor doon sa ano, kinuha Manila tapos ano, like legit talaga, hindi ko na talaga kinuha maskin ano, nakalagay na doon. Hindi ko na kinuha yung mga kutsara tinidor doon. Like totoo talaga, hindi ko na talaga kinuha. Feel ko
2: kaga. Nandun na yun hanggang ngayon.
0: Nandun na yun, hindi na yan mababalik. Bahala na sila dyan sa kutsara tinidor ko doon. Ang gusto ko lang kasi ito kasi po, wala akong problema kung kinonfiscate nila. I get the reason, I get the ano. Pero kasi, bakit pa kasi sagulin yung mga hindi na coveran? Hindi ko, kailangan pala lagyan ng plastic cover yung amin. Please lang, pre. Kung alam mo naman walang cover yun, huwag mo naman. Ewan ko talaga sa eskwelahan, lalo na yung ano, nag-inspect. Diyos ko, sakit talaga. Nakakasakit talaga na. Natutuwa talaga
2: na. Hindi talaga, wala yan na lang nila eh. Hindi yung ba't ihahalo pa? Eh alam mo naman may dumi naman ng iba.
0: Oo, may nakagamit na dun. I think there were like 2 spoon and fork na nakagamit na. And may adobo yung isa eh. Tapos meron pang laway. Hindi ko talaga kaya, hindi ko talaga isipin.
2: Because they didn't bother na ihiwalay na lang yung mga, hindi na, yung mga malilinis pa sa marumi. Grabe naman sila.
0: Oo, gisagol dyan siya. Yung mga may cover, yung may mga lalagyanan, at least na segregate. Pero paano kami yung mga lang cover? Tsaka hindi kami in-inform na bawal pala magdala ng ano. Ang alam ko bawal yung mga

0: ako. Sa sacrifice kong dignidad ko doon, ayoko. Huwag na, bahala ka dyan. Di na ako kakain.
1: Gio.
0: Sandali. Ako muna mag-end. Kalma. Huwag kayo maging demanding sa akin. Di porket na nag-ano ko dito. Anyways. Mga kaibigan, sa punto po ito, tayo po'y magtatapos sa nag-iisang may tulugan. Kita-kita po tayo sa susunod po na Biyernes hanggang muli. Mabuhay ang pamansang... Mabuhay ang bansang Pilipinas naming mahal para sa Smile at sa Pilipinas naming mahal. Kita-kita po tayo bukas sa may tulugan. Sabi ko patapusin mo.
2: Tulog na, baby!
3: Tulog na, baby!
4: Susunod na po, News Radio Tonight. Ang oras sa buong kapulo.

0: are here!
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, chat! I'm on the block, Mips! Monoblock! Wait!
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
2: I think it's time to support football in this country.
0: Yes, it is, TV Plus!
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
4: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
5: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
4: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
5: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
4: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa salita ng mansanas.
4: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
6: DJ Presley Paglinawan.
4: Makisaya sa kalokohan.
7: Magkaibigan na tong dalawang panig.
4: Reviews.
8: So now let's go turn off the RDS.
4: Gaming.
5: Ay, Bastos, namatay pa talaga.
6: Aray. At ito po ang

0: platforms ng Smile Network.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Good evening, everyone, and

0: to MMS Multimedia Message. Yes!
1: Si girl! Hi, girl!
0: Dizel pa yung... Yes! It's a dick!
2: Hala!
0: Bomba!
3: Welcome yun!
0: Oh my God!
4: But it's really scary to see something like that.
0: What did you say off, babe?
4: Ginagumo ko gagawin. Mais ka tumo sa akin, mais.
5: Middle East Midnight Sessions Season 5 airs Mondays to Thursdays on its new time slot, 11:30 PM here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: tarihan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
8: MNL 48
9: with us.
8: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oh,
8: sagada po na
7: maglaka. Okay na.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Live tayo ngayon sa Facebook pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines, maging sa Smile Online Now at Lamaw Online Live sa YouTube. Hatid namin ng mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan ng sambayanan. Ako po, si Brian Basa.
1: At ako naman po, si Ria Eugenio. Napakinggan din po ang ating balitaan sa 89.5 JLAR, KPSB 98.3, RKW 107.1 at sa iba't ibang online radio station sa buong Pilipinas. Ito ang News Radio Tonight. Sa ulo ng ating mga balita. Habagat nagpaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Klase sa ilang mga eskwelahan suspendido bukas. Ang sitwasyon ng panahon, tutukan live.
0: Exposure sa karahasan online, tinitingnang motibo ng pulis sa pamamaril sa Zamboanga. Ama ng batang namaril, pinakakasuhan na rin ng DILG.
1: Convicted war criminal na si Ratko Miladic, pumanaw na sa kanyang selda sa The Hague.
0: At sa ating pabaon tonight, sana all pwedeng mag-leave. Paolo Avellino break daw muna sa showbiz para maglaro ng GTA 6. Bayan, una sa mga balita tonight, nagnangalit na ulan at malakas na hangin bunsod ng epekto ng habagat. Mga eksenang tila na ulit matapos ang halos isang linggong pagkalma ng panahon.
1: Ayon sa PAGASA, patuloy na makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayon Biyernes hanggang sa weekend dulot ng pinalakas na habagat.
0: Hinahatak ang habagat ng Typhoon Saudel na palabas na patungong China kasabay ng isang low pressure area na namataan sa silangan ng Ikbay at Batanes. Nagbabala ang Weather Bureau na maaaring maging bagyo ang naturang LPA na papangalanang Pilandok. Ngunit hindi ito inaasahang direktang tatama o magla-landfall sa bansa.
1: Asahan naman ang mabibigat na buhos ng ulan sa Benguet, La Union, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na maaaring magdulot ng mga flash flood at landslide. Makatatanggap din ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang Metro Manila kasama ang iba pang mga lalawigan sa Central Luzon, Ilocos Region at Calabar Zone. Nagbababala ang PAGASA na maaaring

0: At alamin natin ang pinakahuling sitwasyon ng panahon mula sa ating senior weather and science correspondent, JV Mondala. JV, nako, anong aasahan nating panahon sa mga susunod na araw?
1: Araw, dahil sa panibagong bugso ng habagat, kaya't nakataas ngayon ng red rainfall warning sa mga probinsya ng Bataan, Zambales, Pampanga, western portion ng Tarlac, at western portion ng Bulacan. Ibig sabihin, walang humpay ang mga pag-ulan na aabot sa mahigit 30 milimetro sa loob ng isang oras at posible magtagal sa susunod na 2 oras, kaya pinapayuhan ang mga kababayan natin dyan na lumikas papunta sa mas ligtas na lugar dahil malubhana at malawakan na ang mga pagbaha sa mamababang lugar at sa mga landslides sa matataas na lugar. Habang nakataas naman ang orange rainfall warning sa nalalabing bahagi ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Bulacan, southeastern portion ng Nueva Ecija, Rizal, Cavite, western portion ng Batangas, western at northeastern portions ng Laguna, at pati na rin dito sa Metro Manila. Matitinding pag-ulan ang nararanasan ngayon sa mga nasabing lugar at may mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya't maging handa na sa posibleng pagtikas. At yellow rainfall warning naman ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Nueva Ecija ay po yan sa 8 PM update ng Pag-asa. Brian, ang nararanasan ngayong habagat ay pinapalakas ngayon ng 2 low pressure area na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, at may katamtamang tsansa na maging bagyo ito sa loob ng 24 na oras, at ayon sa feed forecast, posibleng maging bagyo ang isa sa mga LPA at posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend at papalanganan itong bagyong Pilando. Ayon sa rainfall forecast ngayong weekend, buong araw na uulanay ng kanlurang bahagi ng Luzon, at habang maulap na papawarin naman at may konting ulan sa nalalabing bahagi nito pagdating ng Sabado at Linggo. Sa Visayas naman, makakaranas ng mga pag-ulan ang kanlurang bahagi, lalo na sa Panay at Negros Islands, habang maulat na papawirin naman sa nalalabing bahagi nito at bukas at sa Linggo. Sa Mindanao naman, magiging mainit ang papawirin sa umaga, pero pagsapit ng hapon o gabi, makakaranas naman ng localized thunderstorms ang halos buong Mindanao sa araw ng Sabado. Ganon din pagdating ng Linggo. Brian?
0: Alright. JV, you mentioned kanina a certain measurement, no? 30 millimeters of rain. Para lang mas ma-visualize ng ating mga manonood at gayon din sa ating mga tagapakinig, gaano kalala o malala ba in the first place ang 30 millimeters of rain? Tapos you mentioned in 1 hour. Ano bang itsura nito o anong epekto nito sa mga presidente?
1: Brian, ang 30 millimeters per hour ay matinding pag-ulan na yan. Tulad na nararanasan sa Zambales, Bataan at Pampanga. Yang 30 millimeters per hour, mabilis na yan na ano, na magiging epekto sa mabababang lugar. Posibleng magkaroon na agad yan na magbaha. Lalo na dyan sa may ano, pababang lugar, malalakas ang ilog. At tulad na nangyari kanina, malakas ang agos ng ano, na mga ilog. Kaya yung mga kabahayan, nagbumba na sa ano, kaya malaking epekto talaga yung 30 millimeters sa ano, sa isang lugar. Brian?
2: Alright, JV, may katanungan din naman ako, no? Bukod sa baha, gaano rin kaya kataas ang banta ng landslide sa mga bulubunduking na lugar?
1: So, yeah. Mataas talaga ang epekto ng mataas talaga ang chance ng landslide, lalo na tuloy-tuloy ang pag-ulan. Lalo na dyan sa mga areas na nailalim sa orange at red rainfall warning. Lalo na dyan sa may bulubunduking ng Zambales. Posibleng makaranas ng landslide sa mga bayan ng Iba, Botolan, etc. Posibleng makaranas ng yan ng mga ano, landslide na ito sa may ano, paanan ng mga bundok sa may Pampanga, Tarlac. Yan talaga yung magiging isa sa mga natin. Epekto ng ano, malakas at tuloy-tuloy na pagkakulatan.
0: And finally, I know, and siguro curious na rin ako, no? Kasi yung usapin ng bagyo ay yung fourth isang kamayan, isang topic or isang usapin. Pero isang usapin din na marami ay nakakatandaan at hindi pa alam ng iba ay yung phenomenon ng Super El Nino. Ito ba ay magkasagwalay na usapin o pwede ba natin unawain ito ng magpa-ugnay?
1: Brian, kung tutukuin natin ang Super El Nino sa pansamantala natin ngayon, actually, may epekto na talaga ng El Nino ngayon. At ngayon, papalakas na ng palakas. Posibleng maging Super El Nino nga ito by May 2026. So, ang magiging epekto na kapag Super El Nino, mas malakas ang ating habagat na magpapaulan sa western portions ng dito. Lalo na dyan sa may ano, sa mga lugar ng Ilocos, hanggang sa may ano na yan, ng Mindoro. Kapag malakas ang ating ano, mas mataas ang ating ano, rainfall chances lalo na dyan sa may ano, western portion. Katulad ng ano, mga nakalipas na linggo, most concentrated na talaga yung ulan sa western portions. Kaya yung lupa na nandun sa western portions naging oversaturated na. Dahil sa mga ulan, pinuhos ng mga habagat, sa mga nakalipas dito. At yan yung naging sadyi na mga malawakang pagbaka sa mga bababang lugar at mga landslides. Isa sa mga epekto pa yung Super El Nino is yung pinatawag natin ating monsoon conveyor belt. Kapag malakas ang ating El Nino, mas malakas na itutulak ng moisture na mula sa Arabian Sea, yung moisture dun papunta sa Southeast Asia, papunta rin sa Pilipinas. Yung moisture na nandun, yun talaga yung dadala. At yan din ang naging cause kung bakit malakas ang ating habagat. Friend?
0: I see. Okay. So, kumbaga pa ang bagamat hiwalay ang hiwalay na phenomenon ang El Nino ay kumbaga may epekto pa rin ito sa kung gaano kalakas ang yun nga yung sinabi mo na habagat yung ulan, di ba? May epekto pa rin yun. Kaya kailangan talaga natin na pantayan na. Lagi na panahon. Tama nun, baby?
1: Yes, tama. And ang forecast natin sa habagat, posibleng pagpatuloy pa ito hanggang sa susunod na linggo. Base lang yan dun sa mga models na pinapakita natin. Posibleng na pagpatuloy ito sa susunod na linggo, gawa ng mga bagong bagyo na mamumuo sa Pacific Ocean. Kaya sinabi mo kanina, kapag may El Nino, iniiwasan nito yung Pilipinas. Nagre-recurve lang siya, papunta sa mga countries, papunta sa Japan, North, sa may South Korea, sa China, ganun. Bakit maging ano na, malakas ang epekto ng habagat? Kasi tutulak talaga yun.
0: I see.
1: Brian? Brian?
0: Alright. Maraming salamat at ingat no, sa lagay ng panahon. Magpapatuloy tayo magbantay. JB Montana, nag-uulat. Patuloy ang ating balitaan sa pagbabalik ng News Radio tonight.

0: Na-miss nyo na ba ako?
1: Na-miss ko na rin kayo.
0: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagada po na maglag.
2: Okay na.
3: Oh my God.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: This is the party. This station is

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po,

0: The Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
0: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Live tayo ngayon sa Facebook pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines, maging sa Smile Online Now at Davao Online Live sa YouTube. Hatid namin ang mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan ng sambayanan. Ako po si Brian Basta.
1: At ako naman po si Ria Eugenio. Napakinggan din po ang ating balitaan sa 89.5 JLRR, KPSB 98.3, RKW 107.1 at sa iba't ibang online radio station sa buong Pilipinas. Ito ang News Radio Tonight sa ulo ng ating mga balita. Habagat nagpaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Klase sa ilang mga eskwelahan suspendido bukas. Ang sitwasyon ng panahon tutukan live.
0: Exposure sa karahasan online, tinitingnan motibo ng pulis sa pamamarit sa Manga. Ama ng batang Ariel, nakakasuhan na rin ng DILG.
1: Convicted war criminal na si Ratko Miladich, pumanaw na sa kanyang selda sa The Hague.
0: At sa ating pabaon tonight, sana all pwedeng mag-leave. Paolo Avellino, break muna raw sa showbiz para maglaro ng GTA 6.

0: Bayan, una sa lahat, humingi po kami ng paumanhin sa technical difficulties sa ating broadcast kanina at salamat po sa inyong pasensya at pagtunawa. Simulan po natin ang pasada ng balita sa nagangalit na ulan at malakas na hangin bunsod ng epekto ng habagat. Mga eksenang tila na ulit matapos ang halos isang linggong pagkalma ng panahon.
1: Ayon sa PAGASA, patuloy na makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong Biyernes hanggang sa weekend dulot ng pinalakas na habagat.
0: Hinahatak ang habagat ng Typhoon Saudel na palabas na tumok kasabay ng isang low pressure area na namataan sa silangan ng Itmay at Batanes. Nagbabala ang Weather Bureau na maaaring maging bagyo ang naturang LTA na papangalanan Pilando. Pero hindi ito'y inaasahan direktang tatama o maglalandfall sa bansa.
1: Asahan naman ang mabibigat na buhos ng ulan sa Benguet, La Union, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na maaaring magdulot ng mga flash flood at landslide. Makatatanggap din ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang Metro Manila kasama ang iba pang mga lalawigan sa Central Luzon, Ilocos Region at Calabar Zone. Nagbababala ang pag-aasa na maaaring magdulot ang masamang panahon ng matinding abala sa mga biyahe, pagkaputol ng kuryente at tubig at pinsala sa agrikultura.
0: Sa bidyong kuha ng news team sa Batangas, ramdam ang lakas ng ulan at pagbaha. Pinapayuhan ng mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar at tabing ilog na manatiling alerto at handa sa posibleng paglikas. At alamin natin ang pinakahuling sitwasyon ng panahon mula sa ating Senior Weather and Science Correspondent JV Mondala. JV, anong aasahan nating panahon sa mga susunod na araw?
2: Brian, muli na namang inulan ang malaking bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa panibagong bugso ng habagat, kaya't nakataas ngayon ang red rainfall warning sa mga probinsya ng Bataan, Zambales, Pampanga, western portion ng Tarlac at western portion ng Bulacan. Ibig sabihin, wala nang humpay ang mga pag-ulan na aabot sa mahigit at 10 mm kada oras sa loob ng isang oras at posibleng magtagal sa susunod na 2 oras. Kaya't pinapayuhan ang mga kababayan natin dyan na lumikas papunta sa mas ligtas na lugar dahil malubhan na at malawakan na ang mga pagbaha sa mabababang lugar at mga landslide sa matataas na lugar. Habang nakataas naman ang orange rainfall warning sa nalalabing bahagi ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Bulacan, southeastern portion ng Huwebaysia, Rizal, Cavite, western portion ng Batangas, western at northeastern portions ng Laguna at pati na rin dito sa Metro Manila. Matitinding pag-ulan naman ang nararanasan ngayon sa mga nasabing lugar at may mga pagbaha at pagbuho ng lupa kaya't maging handa na sa posibleng paglikas. At yellow rainfall warning naman sa nalalabing bahagi ng Huwebaysia ay po yan sa 8 p.m. update ng PAGASA. Brian, ang nararanasan ngayong habagat ay pinapalakas ngayon ng 2 low pressure areas na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At may katamtamang tsansa na may maging bagyo ito sa loob ng 24 na oras at ayon sa wind forecast, posibleng maging bagyo ang isa sa mga LPA at posibleng pumasok ito ngayong sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend at papalanganan ito ang bagyong Pilando. Ayon naman sa rainfall forecast ngayong weekend, buong araw na uulanin ang kanlurang bahagi ng Luzon at mahabang maulap na napawariin na may kaunting ulan sa nalalabing bahagi nito pagdating ng Sabado at Linggo. Sa Visayas naman ay makakaranas ng mga pag-ulan ang kanlurang bahagi lalo na sa Panay at Negros Islands habang maulap na papawirin naman sa nalalabing bahagi nito bukas at sa Linggo. Sa Mindanao naman, magiging mainit ang papawirin sa umaga pero pagsapit ng hapon o gabi, makakaranas naman ng localized thunderstorms sa halos buong Mindanao sa araw ng Sabado, ganon din sa pagdating ng Linggo. Brian?
0: Jane, para lubos na maintindihan ng ating mga manonood at tagapakinig, gaano kalala yung sinabi mong 30 millimeters ng ulan sa loob ng isang oras?
2: Brian, ang ibig sabihin natin ng 30 millimeters per hour, yan ay under na yan ng red rainfall warning. Matindi at walang humpay na talaga ang buhos ng ulan, katulad din sa nangyayari din sa Zambales, Bataan at Pampanga. Yung 30 millimeters per hour, matindi na yan at posibleng magkaroon na ng pagbaha sa mabababang lugar at mga landslide sa bulubunduking lugar. Kaya iniiwasan natin yung kababayan natin dyan na lumikas na talaga sa mas ligtas na lugar para na rin sa kanilang buhay.
1: Ayan, JB, no? May isa pa akong katanungan tungkol rin sa malakas na ulan. So, bukod sa pagbaha, gaano rin kataas ang banta ng landslide sa mga bulubundukong lugar?
2: Ria, mataas talaga ang tsansa ng landslides, lalo na dyan sa matataas na lugar, lalo na dyan sa may bulubundukin ng Zambales. Dahil nakataas nga po ang red rainfall warning sa Zambales, pati na rin yung orange rainfall warning ha, sa mga ilang bahagi ng ano ng north ng ano kaya ini kaya yung ano natin I'm sorry. Ulitin po, kaya yung ano natin diyan, yung mga kababayan natin sa matataas na lugar na lumayo na at pumunta sa mas ligtas na lugar.
0: So JV, alam ko na maaaring hiwalay na usapin ang Super El Nino, no, na isang naturally occurring o talagang nandiyan na phenomenon, kasi hiwalay ang usapin ng bagyo. Pero pwede ba natin pong intindihin ng magkakaugnay? And by magkaugnay, we mean na may epekto ba na ang Super El Nino sa kung gaano kalakas ang extreme weather, mapabagyo man o yung dry weather or yung parang mainit na panahon.
2: So Brian, may epekto na talaga ang El Nino sa atin, and as of now, ngayong buwan, may epekto na sa atin ang El Nino, lalo na dyan sa may Mindanao na nakakaranas yun ng drop. Pero pagdating naman sa pag-ulan, malakas ang anong talaga. Kapag malakas ang ating El Nino, mas malakas din yung hanging habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon pati na rin sa Western Visayas. Ang El Nino ay may connection dito sa sa malaking pang-weather system na tinatawag na monsoon conveyor belt. So monsoon conveyor belt ay nanggagaling yung moisture na nanggagaling sa Arabian Sea. And yung moisture na nanggaling sa Arabian Sea, pupunta yan ng east papuntang Southeast Asia, kabilang na Pilipinas. And yung MCB na yon, yan tumutulong na magpalakas ng habagat na posibleng pagdala ng matitinding pagbaha at pagbuho ng lupa. Kaya yung pinapayuan. Tapos yung sa bagyo naman, yung El Nino, may epekto rin yan sa mga bagyo. Kapag sinabi nating El Nino, yung mga bagyo na namumuo sa Pacific Ocean, nagre-recurve siya papunta sa mga countries ng Japan, South Korea, China, Taiwan. And different ito sa La Nina. Kapag kasi La Nina, diretso siya. Diretso siya, di ba? Kaya yung El Nino, kapag mas marami talagang bagyo namumuo, kapag panahon ng El Nino, mas hinahatak nito yung habagat na, ayun niya, magdadala ng mga pag-ulan sa western portions. Ayan.
0: Alright. Ria, baka may tanong ka, Ria?
1: Wala naman na akong ibang katanungan. And yun lamang po.
0: Okay. Sige. With that, ingat lagi. Okay. Maraming salamat, JB Montana.
1: Suspindi ng Malacanang ang pasok sa mga opisina ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at 16 na lalawigan kanina dahil sa patuloy na pag-ulan dala ng habagat. Nagsimula ang suspension kaninang alauna ng hapon alinsunod sa Memorandum Circular No. 132 na pinalabas ng palasyo. Para naman bukas, August 28, sa Metro Manila, kabilang sa mga nagdeklara ng walang klase sa lahat ng antas ang Maynila, Caloocan, Navotas, Valenzuela, Marikina at Las Piñas. Nagpatupad din ng kanya-kanyang suspensyon sa probinsya ang Dagupan City at Alamino sa Pangasinan, Narzagaray sa Bulacan at Santa Ana sa Pampanga. Nininaw ng palasyo na may kapangyarihan ang mga local chief executives sa ibang mga lugar na magdeklara ng sariling class at work suspension kung kinakailangan. Pinaubayan naman sa diskresyon ng mga pribadong kumpanya ang pagsuspend din ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangements para sa kanilang mga empleyado. Patuloy na pinag-iingat ng pamahalaan ang publiko sa posibleng pagwaha at mga pagguho ng lupa sa kanilang mga lugar dahil sa masamang panahon.
0: Hindi lang Pilipinas ang humaharap ngayon sa kalamidad. Sa Nepal, nawawala ang isang Pinoy kasunod ng malawakang baha sa Nepal-Tibet border. Kinumpirma yan ng Embahada ng Pilipinas sa New Delhi. Isang ating kababae sa mahigit 600 pinaghahanap pa. Ang Consul General Maria C. Pelayo handang tumulong ang embahada sa pamilya ng biktima. Nakikipag-ugnayan din sa Filipino community sa Nepal ang ating diplomats sa New Delhi at Kathmandu. Ligtas naman daw ang karamihan sa kanila. Binulaga ng baha ang Nepal-Tibet border nitong Miyerkules, bunsod yan ng gumuhong yelo, bato at putik mula sa Himalayas. Wasak ang mga kalsada, tulay at estruktura sa ilang mga distrito. Ito ang nagpapahirap ngayon sa rescue operations.
1: Halos 500 katao na ang nasawi habang daan-daan pa ang nawawala kasunod ng trahedyang iyan. Kaya all-out search na ang pananawagan ng China at Nepal. Pero nanganganib ang buhay ng mismong rescuers. Bumigay kasi ang isang dap sa Tibet. Kaya agara silang pinalikas bago ang posibleng malaking bugso ng baha. Naka-helicopter ang mga rescuer para lang maabot ang mga biktima. Nangako na ng milyong-milyong dolyar na tulong ang India, Amerika at United Kingdom. Aagpay rin ang United Nations. Plano rin palakasin ng early warning systems para handa sa susunod na pagguho.
0: Sa Norway, nagdadalamhati ang buong bansa sa pagpapanilang hari. Namaalam si King Harold V sa edad na 89. Ayon sa Royal Palace, binawian ng buhay ang hari kaninang umaga sa Oslo University Hospital. Meron siyang pambihirang sakit sa dugo. Sa huling sandali, kapiling ng hari, ang kanyang may bahay na si Queen Sonia at mga mahal sa buhay. Ibinaba na sa half-mast ang bandila sa Royal Palace sa Oslo bilang pagpupugay sa itinuturing na pinakamatandang nakaupong monarch sa Europa. Dagsa naman ang mga mamamayan sa harap ng palasyo upang mag-alay ng ulan. 3 dekada ang tinagal ng pamumuno ni King Harold na kilala siya sa mga tao. Isinundin niya karapatan ng tao at paggalang sa pananampalataya at kasarian ng mga tao. Papalit sa trono ang 53 na anak o 58 na anak ni King Harold na si Crown Prince Haakon. Kaya rin sasaluhin ang pagharap sa mga kontrobersiyang bumabag sa royalty.
1: Breaking news sa News Radio Philippines. Matagumpay na naitakas ng Gilas Pilipinas ang makapigil hinggang 82 kontra 81 panalo laban sa Jordan sa second round ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kahit hindi nakalaro ang kanilang naturalized star na si Justin Brownlee, nagkaisa at dumipensa ng mahigpit ang pambansang koponan sa krusyal na minuto. Kasalukuyang nasa 5th place ang koponan na may 3-4 standing matapos ang 4 na sunod-sunod na talo kontra sa Oceania powerhouses na New Zealand at Australia. Ayon kay Gilas longtime mainstay Dwight Ramos, alam nilang nasa hindi magandang pwesto ngayon at hindi pwedeng magkamali ang koponan sa paparating na window. Dagdag pa niya, sa isang na pagkakamali nito ay maaring mawala na ang tsansang makapasok sa World Cup na gaganapin sa susunod na taon sa Qatar. Susunod na makakalaban ng Gilas ang Iran sa Linggo, August 30 sa Mall of Asia Arena.
3: think just by playing together as a team, everyone's going to contribute and play their role and play hard, and then we'll see what happens with the results.
4: You may have to sweep all of the remaining games, or at least win majority of the games. Are you taking this must-win mentality, this approach?
3: Yeah, when we first started, we already discussed that we can't lose one or two games. We got to go shoot for being perfect, and then, give us a chance to make the World Cup. So.

0: Susunod na makakalaban ng Gilas ang Iran sa Linggo, August 30 sa Mall of Asia Arena.
1: Sa aming pagbabalik, exposure sa violent online material tinitingnan ngayong motibo sa school shooting sa Ateneo de Zamboanga. Tutok lang sa News Radio tonight.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: We are here!
3: Get ready for the chaotic night.
2: First me, Jan!
4: A monoblock memes, monoblock...
3: Range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support football in this country.
2: CBS TV Plus.
3: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWave5.
6: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mansana.
6: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
7: DJ Presley Paglinawan.
6: Makisaya sa kalokohan.
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
6: Reviews.
9: So now let's go turn off the RDS.
6: Gaming.
10: Ay, bastos, namatay pa talaga.
7: Aray. At ito po,

0: Smile Network.
1: This is the party. The station is currently under attack.
2: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
3: Geometric Adobo!
1: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!
0: Abang na abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
6: Ito ang aking sikreto.
5: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
7: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
8: Si girl, hi girl.
7: Dizel pa yung, yes! It's a dick!
9: Hello!
10: Go, go!
7: Oh my god! Babay na na ba?
11: But it's really scary to see something like that.
7: Pwede nyo sakit off, babe!
11: Pag ginagawa ko, gagawin nyo. Mayos ka, tumo sa akin, mayos!
12: Middle East Midnight Session Season 5 airs Mondays to Thursdays on its new time slot, 11:30 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.

0: nagbabalik ang News Radio Tonight. Ramdam ng Central Luzon ang muling paglakas ng ulan dahil sa habagat. Isang bahay naman sa Lubao, Pampanga ang nasira bunsod ng ulan. Ang detalye sa News Radio Live report ng aming chief national correspondent na si Christian Zamora. Christian, kamusta ang panahon ngayon dyan sa Central Luzon?
1: Go! Nagbigyan mo din inulan ang laking bahagi ng bansa ngayong araw dahil pa rin yan sa epekto ng pumipiran na aking habagat o southwest monsoon. Sa probinsya ng Pampanga, nagbisto lang lamang ang probinsya dahil sa tubig baha.
2: Ayan na! Ah! Ah!
3: Tila isang laruan na winasak ang isang bahay na ito sa Barangay Santo Cristo sa bayan ng Lubao sa Pampanga matapos tangayin ng rumaragasang tubig sa ilog ngayong araw, August 28. Bago tuluyang tangayin ang bahay, makikita pa sa video kung paanong lumambot ang lupa sa ilalim ng bahay matapos ang tuloy-tuloy na pag-uulan sa probinsya magmula pa kagabi. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Lubao nagpatupad na ng forced evacuation sa mga residente mula sa paligid ng ilog, partikular ang Barangay Santo Cristo at Bancal Sinubli. Samantala, sa Barangay Poblasyon sa bayan naman ng Florida Blanca, mismong si Mayor Michael Galang ang nag-ikot sa lugar para paalalahanan ang mga residenteng huwag sumuong sa abot-tuhod na baha dahil sa peligrong dala ng leptospirosis. Nagsagawa din ng clearing at sandbagging operation sa San Agustin Bridge para tuloy-tuloy ang ragasan ng tubig at hindi magdulot ng pagbaha sa mga low-lying areas. Sa Bacolor naman, dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa Gugu River, nagsagawa na rin ng rescue operation sa mga apektadong residente sa Barangay San Vicente. Sinuspindi na rin ni Mayor Diman Datu ang pasok sa mga paaralan sa lahat ng antas bukas, araw ng Sabado. Sa San Fernando City, Pampanga naman, lubog din sa hanggang tuhod na baha ang mga pangunahing kalsada sa lungsod. Sa Dolores Street sa MacArthur Highway, makikita ang mga stranded na commuter na nakisakay na lang sa isang truck upang hindi lumusong sa baha. Samantala, si Mayor Vilma Caluwag mismo ang personal na nag-inspeksyon sa mga apektadong lugar sa siyudad San Fernando, partikular sa St. Jude Village sa Barangay San Agustin na todong naperwisyo ng hanggang dibdib na baha. Sa mga kuhang drone shot ng Public Information Office ng siyudad, makikita ang tila lawa ng village epekto ng walang tigil na pag-uulan.
1: Rhea, makikita natin ngayon ang live footage ng mga pangunahing kalsada sa San Fernando City na lubog pa rin sa hanggang tuhod na tubig baha. Kabilang na dyan ang Sampaloc area sa MacArthur Highway sa Barangay Dolores. Hindi po yan passable sa mga light vehicles dahil pa rin sa tubig baha. Gayon din sa Vista Rega area sa Barangay Dolores pa rin po yan, inaabisuhan naman ang mga motorista ang gumagamit ng light vehicles na iwasan ang rutang iyan dahil po hindi rin advisable na tutungin ang baha. Samantala, sa Jose Abad Santos Avenue sa may Dolores Flyover Junction area naman po, ay lubog din yan sa hanggang tuhod na tubig baha. Kaya naman, inaabisuhan ang mga motorista na kung makakahanap po ng alternatibong ruta upang hindi na maperwisyo pa ng baha. Rhea, sa huling advisory ng Pampanga PDRRMO, inaabisuhan na ang lahat ng mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng preemptive evacuation o forced evacuation kung kinakailangan sa mga residenteng nakatira malapit sa mga low-lying areas. Yan muna ang pinakahuling latest sa probinsya ng Pampanga. Balik sa inyo, Rhea.
0: Maraming salamat, Christian. At bago ka namin pakawalan, may mga katanungan kami tungkol sa impormasyon na ito. Siguro ano ang pinakahuling abiso ng mga otoridad sa mga residenteng nakatira sa low-lying areas malapit sa mga ilog sa Pampang?
1: Ria, naglabas ng memorandum ang provincial government ng Pampanga bago tayo umere kanina. At ang laman ng utos ay magsagawa na nga ng preemptive or forced evacuation sa mga low-lying areas. Katulad nung sa Barangay Santo Cristo sa bayan ng Lubao na kung saan talagang lumalaki yung level ng tubig doon sa ilog. At syempre, yung mga residente naman na hindi naman nakatira malapit sa mga binabahang lugar ay pinaghahanda pa rin ng pamahalaang panlalawigan upang hindi naman sila mabulaga kung sakaling lumaki pa ang tubig kapag nagpatuloy ang pag-uulan.
4: Okay, Christian, ako naman, may sinasabi ba ang mga residente na kailangan nila sa panahong ito or okay naman sila when it comes to their basic needs?
1: Brian, kanina, nakakita tayo ng Facebook post mula kay Florida Blanca Pampanga Mayor Michael Galang. Ang lokal na pamahalaan ay nananawagan na ng mga basic necessity na kailangang gamitin sa mga evacuation center katulad ng pagkain, malinis na tubig na kanilang pwedeng inumin at syempre yung hygiene kits na kailangan lalo ngayon dahil nagsisikfikan sila syempre sa loob ng mga evacuation center. Pero hindi naman tumitigil ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga na maghati ng mga relief goods mula sa DSWD para sa mga apektadong residente dahil sa habagat. Brian.
4: Maraming salamat at ingat, Christian Zamora.
0: Sinampahan na resulting in homicide and physical injury ang at ang ama ng estudyanteng na Maril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Ayon sa Philippine National Police, ang ama ng isang customs police officer ang rehistradong may-ari ng dalawang baril na ginamit sa pamamaril na ikinamatay ng isang grade 10 student at ikinasugat ng isa pa bagong nagpakamatay ang suspect. Lumabas sa investigasyon ng Police Regional Office 9 na walang koneksyon sa anumang grupo o personal na alitan ang pamamaril, kundi naimpluwensyahan siya ng mararahas na material online ang suspect. Kasabay nito, nakitaan ng kababayaan ang ama sa pagtatago ng kanyang mga baril at nakapagtala rin ng mga pagkukulang sa entry at exit security protocol ng paaralan. Tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nakabatay sa matibay na ebidensya ang kanilang investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima at maitama ang mga lapses sa seguridad. Nananawagan din na si Nartates sa mga responsableng mga may-ari ng baril na mas maging maingat at pinayuhan ang mga paaralan na higpitan ang screening sa mga pumapasok dito. Kinumpirma naman ng Department of Justice na natanggap na ng Office of the City Prosecutor sa Zamboanga City ang reklamo upang isailalim sa masusing pagbusis. Samantala, sa kanyang huling community update, sinabi ni Ateneo de Zamboanga University President Ernald Andal SJ na hindi natatapos sa pagdadagdag ng seguridad at kagamitan ang kanilang pagsasaayos sa campus.
5: We ask for your patience and cooperation and for respect toward our security personnel as they carry out these measures. But security alone will never be enough. Violence has no place in ADZU, neither do threats or intimidation. This tragedy also reminds us that

habang eskwelahan sa bansa ngayong Linggo matapos kumalat ang sunod-sunod na banta sa seguridad ng kani-kanilang mga paaralan. Naalarma ang San Beda College Alabang sa Muntinlupa itong Miyerkules ng gabi matapos kumalat sa mga mag-aaral ang banta na nasabi paaralan. Dahil dyan agad na nagsuspinde ng face-to-face classes. Sarado rin muna ang campus sa mga estudyante at ipapigil o pinatitigil muna ang lahat ng on-campus activities. Nasundan ito kaagad sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong. Mabilis ang nag-inspeksyon ang mga otoridad sa buong pasilidad matapos makatanggap ng hiwalay na banta mula rin sa isang estudyante. Huwebes naman nang mabulabog ang Pasig City matapos mag-viral ang post ng dalawang senior high school students na may hawak na baril at nagbabantang magpapaputo sa loob ng paaralan. Pero hindi lang sa Metro Manila na itala ang ganitong mga pambubulabog dahil ayon sa Police Regional Office 8, pumalo na sa 16 na magkakahiwalay na banta ng pamamaril at pambubomba ang naitala sa Eastern Visayas mula pa noong June 22. Dahil dito, agad na kumilos at naglunsad ng magkakahiwalay na investigasyon at manhunt operation sa mga otoridad para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng mga pananakot. Sa kaso ng San Beda College Alabang, isinailalim na sa preventive suspension ang estudyanteng tinuturong pinagmulan ng shooting press habang patuloy ang pagsasat EOD NIT. Sa Lasal Green Hills naman, ang kumpirmado na ng Mandaluyong Police ang pagkakakilala ng estudyanteng nagpakilala bilang shooter at nagbanta sa isang group chat. Nakikipag-ugnayan na ang eskwelahan at police sa mga magulang ng estudyante. Sa lungsod naman ng Pasig, patuloy na tinutugis at hinaharap ng mga otoridad ang dalawang senior high school students na nag-post ng larawang may hawak na baril. Sa Eastern Visayas naman, tukoy na rin ng mga polis ang 10 minor de edad na sangkot sa mga nasabing pagbabanta. Apat sa kanila ang formal ng sinampahan ng kaso sa ilalim ng Presidential Decree 1727 o Anti-Bomb Joke Law at nasa pangangalaga na ng Social Welfare Department. Samantala, inanunsyo na rin ng DILG ang kanilang pagtatag ng Quit the Action Forces sa bawat rehiyon at lungsod sa buong bansa para mabilisan silang makatugon sa mga emergency at banta sa seguridad ng mga

0: Sahang mas tikom na ang bibig ng lahat ng kabahagi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mahigpit na kasing ipatutupad ng Senate Impeachment Court ang sub judice rule para maiwasan ang tinatawag na trial by publicity. Minigyan din ni Presiding Officer Francis Chief Escudero ang Senate Rules of Impeachment. Sabi sa Rule 18, bawal ang mga abogado, ang vice-presidente at ang mga senator judge na magsalita sa publiko tungkol sa merito ng kaso. Binin ulit ni Escudero sa magkabilang panig, nagtalaga ng spokesperson na hindi miyembro ng kanilang active legal team. Napansin ng korte na may ilang abogado at individual na lumalabag sa naturang patakaran dahil sa mga pahayag sa media at online. Para naman sa kapwa senator judges, maniing paalaala naman ni Escudero na manatiling patas at walang kinikilingan. Pwede raw silang magtanong at magsuri ng ebidensya basta't sang-ayon sa proseso at para lang linawin ang totoo. Papatawan ng show cause or order o papagpaliwanag ang mga lalabag sa sub judice rule. Maaaring din silang pagmultahin ng hanggang 30,000 piso.
1: Pero kung sino pa ang bukang bibig sa trial ngayong linggo, siya pang malabong ipatawag bilang testigo. Nagdadalawang isip ang House Prosecutors kung dapat pang iharap si dating Vice Presidential Security Officer Colonel Raymond Dachica. Ayon kay spokesperson Zia Alonto Adyong, sapat na ang mga naihain nilang ebidensya at ang mga naunang testimonya para mapatunayan

0: na abuso raw ang confidential funds ng Office of the Vice President at si VP Sara ang pinakananagot nito. Sila chika ang itinuro ni na dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Vice Presidential Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Pareho raw silang kumonsulta kay La Chica sa usaping confidential funds bilang security officer. Una nang nagsabi si La Chica na handa siyang tumestigo sa trial. Ang dapat abangan sa susunod na linggo ang pagtestigo ng abogado ng vice. Ihaharap ng prosecution si Attorney Michael Powa. Kaugnay naman yan ng maling paggamit di umano ng confidential funds ng Department of Education.
1: Mula sa mga present sa trial, doon tayo sa mga absent. Kabilang riyan si Senator Jinggoy Estrada na posibleng operahan sa tuhod. Lumabas na meron siyang meniscal tear. Ayon sa isang panayam sa doktor ni Estrada, nagkaroon ng complete tear o napunit ang meniscus sa kaliwang tuhod ng 63 anyos na senador. Noong Lunes, pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Estrada na magpa-X-ray. Masakit pa kasi ang kanyang tuhod. Ayon naman sa Bureau of Jail Management and Penology, naghahanda si Estrada na magtungo sa ospital nang biglang lumagutok ang kanyang tuhod. Kaya lalo itong kumirot. Kasalukuyang nakapiit si Estrada sa New Quezon City Jail sa kasong plunder at graft. Pinagbibintangan siyang tumanggap di umano ng kickback mula sa mga flood control projects. Mariin iyang tinatanggi ni Estrada.
0: Sa ibang balita, siyam na matataas na opisyal ng Philippine National Police ang itinalaga sa mga bagong posisyon sa pinakahuling balasahan o reshuffle ng pambansang police. Ipinatupad ang mga bagong pagtatalaga ngayong Biyernes, but ay sa utos na ibas ni PNP Chief of Directorial Staff, Lieutenant General Nery Vincent Ignacio. Kabilang sa mga nailipat, si Police Regional Office Ilocos Region Director Brigadier General Covencio Badua na siyang napiling mamuno sa Directorate for Police Community Relations bilang kahalili ng magre-retirong si Major General Roderick Augustus Alba. Itinalaga naman si Brigadier General Erickson Dinag bilang pinuno ng Directorate for Information and Communication Technology Management. Kahalili ng magre-retiro rin si Brigadier General Milo Pagtalunan o Milo Pagtalunan. Naging bahagi rin ng balasahan ang pamumuno sa mga bakanteng pwesto sa Cordillera, Caraga at Zamboanga Regional Police Offices at ilang mga support unit. Itinalaga si Brigadier General Elmer Ragay bilang pinuno ng PRO Zamboanga matapos mailipat sa ibang directorate ang dating regional director dito na si Brigadier General Dennis Esguera. Isinagawa ang mga pagbabago sa pamumuno bilang bahagi ng regular o kadalasang pagpapatatag at pagpapalakas sa operasyon ng pambansang pulis sa buong bansa.
1: Iniimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government ang mahigit 200 opisyal ng Bureau of Fire Protection dahil sa di umano'y slot for sales scheme sa recruitment. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, matagal na di umanong hinihingan ang mga aplikante ng nasa 100 hanggang 800,000 piso para lang makapasok sa BFP. Nauna nang inaresto sa Pampanga ang isang senior fire officer na ningigil di umano ng 300,000 sa isang aplikante. Mabala ni Rimulya hindi siya titigil hanggat hindi nakukulong ang mga tiwaling tauhan ng BFP. Kasama sa inimbestigahan ang lahat ng BFP regional directors bilang bahagi ng malawakang paglilinis sa ahensya.
2: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na ka ngayon, na kayo ngayon, at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo.
1: Para para mapigilan ang katiwalian, nagpapatupad na ang BFP ng bagong e-hiring online system na gagamit ng mga code at numero sa halip na pangalan ng mga aplikante.

0: Matapos ang pagpanaw ng Queen of Country Music na si Dolly Parton noong August 25, sunod-sunod ang tunog ng kampana para sa batang pangalan sa entertainment. Sumunod ang veteranong aktor at pop culture icon na si Tim Curry, kilala bilang si Dr. Frankenfurter sa musical na The Rocky Horror Show. Ang American Gladiator star na si Debbie Clark at game show icon na si J.P. Morgan kabilang din sa mga sumakabilang buhay. Pagpatak naman ng August 26, inanunsyo ang pagpanaw ng voice acting legend na si Peter Cullen. Mas kilala si Cullen sa malaking kontribusyon niya sa English voice acting scene bilang mga boses ni Optimus Prime at Eeyore sa Winnie the Pooh. Ang kabuuan ng News Radio Philippines ay inaalala ang mga veterano ng entertainment. Nakikiramay po kami sa mga pamilya ng namayapa.
1: Speaking of Filipino pride, pasok ang pole vaulting icon na si EJ Obiena sa 2027 World Athletics Championships. Ito'y matapos mag-5th place si EJ sa World Class sa meeting na bahagi ng Zurich Diamond League sa Switzerland. Nakapag-clear siya ng 5.90 meters para makamit ang entry standard sa World Tournament. Nananatiling kampiyon ng Zurich World Classes si Armand Duplantis na nakakuha ng 6.25 meters. Sumunod naman si Emmanuel Karalis na may 6.20 meters. At bumuo naman sa podium ang Norwegian na si Sondre Gudmorsen na nag-clear ng 6 meters. Gaganapin ang World Athletics Championship sa Beijing, China sa September 11 to 19 sa susunod na taon. Susunod, convicted war criminals na si Ratko Miladic pumanaw na. Ang detalye at iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sagada po na
2: Top of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: We are here. Get ready for the chaotic night.
6: First main chat!
7: A monoblock mips, monoblock.
8: Wait!
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
6: CBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
10: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
11: Ito ang aking sikreto.
10: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
12: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile. This is the party. This station is currently under attack.
13: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
14: Geometric Adobo!
13: Geometric Adobo!
12: Michelle's Party Club!
15: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
16: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
15: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
16: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
15: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Balik tayo sa mga balita rito sa News Radio Tonight. Magkahalo ang sentimiento ng mga Pilipino sa naging performance ng mga senador batay sa pinakabagong WR Numero National Poll Survey nitong Hunyo. Una sa listahan ng mga tinutuloy na good performing senators, si Rafi Pulpo na nakakuha ng 25% at Alan Peter Cayetano na may 24%. Kabilang din sa nakakuha ng mataas na positibong marka si Senator Robin Padilla na may 23%, Bam Aquino na nakapagdala ng 22% at Bongo na nakakuha ng 19%. Samantala, namuna naman sa itinuturing na poor performing senators si Senator Bato de la Rosa na nakapagdala ng 31% na sinundan ni Senator Jinggoy Estada na may 25%. Parehong absent sa mga ganap sa Senado sina De La Rosa at Estrada. Pinatutugis ng International Criminal Court si De La Rosa, si Estrada naman nakakulong sa kasong plunder at graft. Nasa poor performing list din sina Sir Padilla na may 19%, Aim Lacson na may 14%, at Tito Soto na may 13%. Isinagawa ang nationwide opinion poll mula June 9 hanggang 16 sa 1,400 voters at residents sa buong bansa.
1: Mumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan ang halaga ng piso kontra dolyar matapos ito magsara sa 62 pesos and 26 centavos Biyernes ng hapon. Ito na ang ikalawang sunod na araw ng paghina ng lokal na salapi na tuluyan ng bumali sa psychological barrier na 62 piso kontra dolyar. Ipinaliwanag ni Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eloy Remolona, na mahirap pigilan ang pagbulusok dahil mas mataas ang inaangkat na produkto ng bansa kaysa sa mga iniluluwas nito. Hindi rin umano maipapayo ang agarang pagbebenta ng mga dolyar mula sa reserba ng BSP dahil maaari lamang itong maubos sa panahon ng matinding volatility sa merkado. Nag-ugat ang patuloy na paghina ng piso sa tumaas na presyo ng langis dulot ng gyera sa pagitan ng Amerika at Iran nitong nakaraang taon. Nangangamba ang mga ekonomista na dahil sa pagbagsak ng piso ay lalong magmamahal ang mga inaangkat na bilihin kagaya ng petrolyo na magpapataas naman sa inflation rate sa bansa. Magamat malaking tulong ang mataas na dolyar sa mga pamilya ng OFW, posible pa rin itong kainin ng mga mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.

0: ng kasundong pamahalaan ng Pilipinas at ang owner o may-ari ng Facebook na Meta na paigtingin ng proteksyon sa kabataan kontra harmful content, disinformation o kasinungalingan at banta ng karahasan online. Nangyari ang pagpupulong alinsunod sa direktiba o utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pigilan ang banta ng digital crimes sa mga bata. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, magtatatag ang dalawang panig ng isang technical working group para pabilisin ang pagtugon sa mga mapanganib na post at online threats. Tiniyak naman ng Meta ang zero tolerance nito sa child sexual abuse at nangakong patuloy na magpagtulungan sa law enforcement agencies para ipaabot ang impormasyon upol sa mga ilegal na gawain. Dadalaw sa Maynila ang mga opisyal ng Meta upang formal na nagdaan ang framework for cooperation kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bagamat may mga bagong tool tulad ng Meta Teen Accounts at Parental Controls, pinayuhan pa rin ni Aguda ang mga magulang na manatiling alerto at bantayan ang online activities ng kanilang mga anak. Binigyang diin ng DICT na simula pa lang ang kasunduang ito para siguruhin o tiyakin hindi na lalala ang mga banta mula sa internet patungo sa totoong buhay.
1: Pumanaw na sa loob ng kulungan sa edad ng 84 ang dating general na si Ratko Mladic habang nakakulong sa The Hague sa Netherlands. Kinumpirma ng kanyang abogado ang pagkamatay ng dating pinuno matapos ang halos dalawang dekadang pagkakapiit dahil sa genocide at crimes against humanity noong Balkan Wars at unang bahagi ng 1990s. Nag-ugat ang hatol laban kay Mladic matapos mapatunayang siya ang utak ng Srebrenica Massacre na ikinamatay ng mahigit 7,000 Muslim kasama na ang marahas na Siege of Sarajevo na ikinasawi ng mahigit 10,000 sibilyan. Bago ang kanyang pagkamatay, nagsumite pa ang kanyang mga abogado ng apela para sa kanyang early release dahil sa malubhang karamdaman ngunit tuluyang itong ibinasura ng korte. 16 na taong nagtago at umiwas sa batas si Mladic bago niyang mahuli sa Serbia noong 2011 at dinala sa UN Tribunal. Itinuring ng mga hukom ang mga krimen ni Mladic bilang isa sa mga pinakamadilim at pinakamarahas na bahagi ng kasaysayan ng Europa mula noong 2nd digmaang pandaigdig. Hanggang sa kanyang mga huling araw, walang ipinakitang pagsisisi ang dating general at patuloy na sinisisi ng sa kanyang mga katauhan ang mga karumal-dumal na pagpapaslang.
0: Pasintabi po at sensitibo ang susunod nating iuulat. Masusi ngayong iniimbestigahan ng pamunuan ng University of Makati ang isang insidente na natagpo ang walang buhay ang isang minor de edad na estudyante sa loob ng UMAC campus kaninang umaga. Batay sa ulat ng Taguig City Police Station, natuklasan ng isang gwardya ang bangkay ng biktima bandang 8:30 ng umaga na nakahandusay sa tabi ng isang generator set. Agarang nagpadala ng doktor ang mga rumisponding polis, ngunit idineklara itong wala ng pulso. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng UMAC na nakipag-ugnayan na sila sa pamilya ng estudyante. Patuloy rin ang kanilang pakikipagtulungan sa mga otoridad upang malaman ang tunay na nangyari. Nanawagan din ang universidad sa publiko na igalang ang privacy ng naiwang pamilya at iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka tungkol sa insidente. Naglatag na rin ang paaralan ng guidance counselors at trained staff para magbigay ng psychological first aid sa mga mag-aaral at kawaning nangangailangan ng tulong. Inaalam ngayon ng pulisya kung may foul play sa pangyayari. Kabig tayo sa ibang balita, pinawalang sala ng isang korte sa Quezon City ang television producers na sina Cheryl Favila at Maricar Astrek sa kasong sexual harassment na isinampa ng news anchor na si Gretchen Pulido. Sa 71 pahinang desisyon ng Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 32, ipinasura ang kaso dahil sa reasonable doubt o kawalan ng matibay na ebidensya mula sa prosekusyon. nag-ugat ang kaso noong 2018 nang ireklamo ni Pulido ang dalawa dahil sa mga text message at kilos na di umano'y lumikha ng unsafe working environment. Binigyang diin ang hukuman na nakasandig sa saligang batas ang presumption of innocence. Dapat daw patunayan ng walang pag-aalinlangan ang mga paratang laban sa mga akusado. Bago din nila sa korte, nauna nang ibinasura ng pamunuan ng network ang parehong reklamong inihain ni Pulido laban sa dating supervising at segment producers. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o reaksyon si Pulido hinggil sa naging hatol ng korte. Si Aspect ay kasalukuyan pa rin nagtatrabaho sa ABS-CBN News habang si Fabila ay lumipat na sa Billionario News Channel bilang Senior Vice President dito.

bigong makausad sa US Open 2026 ang Filipino-Hawaiian tennis player na si Andre Ilagan matapos talunin ng French third seed na si Hugo Gaston ng 6-1, 6-3 sa second round ng men's singles qualifiers sa New York. Nagpasiklab muna si Ilagan sa kanyang kapanya sa first round. Ngunit naging mabigat ang laban niya kay Gaston na kasalukuyang nasa itaas na ng ranking. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, itinuturing itong breakthrough para kay Ilagan na nakakuha ng wild card at nagdala ng kanyang unang panalo sa isang Grand Slam qualifying matapos talunin ang Amerikanong si Tristan Boyer. Para naman sa women's singles, umpisahan naman ni Pinay tennis star na si Alex Ayala ang kanyang kampanya sa first round ng torneo, kung saan naharap siya sa isa sa mga qualifiers ng tournament bilang seed number 17 sa main draw.

0: naniniwala ang four-time NBA champion na si Tony Parker na may potential ang Pilipinas na makapag-produce ng homegrown player sa NBA. Ayon sa French superstar, panahon na lang ang makakapagsabi bago tuluyang magkaroon ng isang Filipino star sa liga. Dagdag pa niya, isang ang bansa sa may pinakamalaking fan base ng pagsikat ng mga basketball.
1: I remember that game. It was amazing, and the Philippines is getting better and better. I think it's just a matter of time that you get a player who's going to be great in the NBA and be an all-star around the world. You know, basketball, everybody's getting better and better, and I think the passion that you have for this game, I think it's just a matter of time that you get somebody coming in and make Philippines great and bring your country to the Olympics. So just have to be patient, but it'll come.
0: Kasalukuyang nasa bansa ang 2023 Hall of Famer point guard ng San Antonio Spurs kasama ang kapwa Hall of Famer na si Jason Kidd pati na rin si WNBA champion Lauren Jackson para sa pagbubukas ng NBA House Philippines. Gaganapin ang opening ng NBA House Philippines ngayong weekend, August 29 at 30 sa The Space sa Juan Ayala sa Makati.
2: On fire ngayon ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Kinumpirma ng Philippine Tennis Association ang pagsali ni Ayala sa Asian Games na gaganapin sa Nagoya, Japan sa Setyembre. Ayon kay PhilTA Secretary General John Ray Yangpo, pinili ni Alex Ayala na lumahok sa Asian Games kahit halos puno na ang kanyang schedule gawa ng kanyang ongoing WTA Tour. Lilipad pa Japan si Ayala pagkatapos ng kanyang pagsali sa Singapore Open. Ang mananalo ng Asian Games, garantisadong kasali na sa Olympics 2028 na gaganapin sa Los Angeles sa Amerika. Hanggang ngayon, hinihintay ni Ayala ang kanyang magiging kalaban sa Round 1 ng US Open. Pero bago yan, nagpangiti muna ang ating punting sampagita sa tennis court. Napuno ng kasiyahan at hiyawan ang Arthur. How do I pronounce this? Is this Ash or Ashy? O, pakibulong na lang sa akin, ha? Sa mga nanonood dyan. Stadium sa New York, Arthur Ashe Stadium sa New York City para sa Stars of the Open Exhibition Match ng mag-bestie na si Ayala at si Iva Jovic. Nang imbita ang duo ng samot-saring mga pakulo sa kalagitnaan ng kanilang one-set match. Kabilang dito ang light-hearted na short rally among isang fan na kahit out na ang bola, patuloy rin ang pasahan nilang tatlo. Ibinidatin sa kanilang match ang labanan ng mga mag-ama. Dito ang mga tatay nina Alex at Eva na kisama naman sa isang short single-to-double matchup. Ika nga ng ilang netizens, naging fun family tennis affair ang exhibition match nila. Sa ang laban nila Alex at Eva sa apat na nakalinyang exhibition matches para sa Fan Week ng US Open 2026. At hindi pa rin natatapos ang Ayala Mania. Nangyanang si Alex sa kanyang social media ang homecoming event niya na gagawin sa Philippine Arena sa December 8. Filipino Tennis Pride ang tema ng event na dito makakalaban niya sa isa pang exhibition match ang Indonesian tennis player na si Janice Chen. Yes, as in Chen talaga.

0: eskwela naman ang dala sa atin ng aktor na si Paolo Avellino. Patapos ay anunsyo ang kanyang leave para sa laro. Nagulat na lamang ang ilang fans si Paolo nang siya'y mag-post sa kanyang Instagram tungkol sa magiging hiatus niya sa October 31. Ang sabi sa post, titigil muna ang aktor sa kanyang mga projects patapos ang ilang masinsinang usapan sa kanyang tahanan. Ang tunay na rason ng kanyang hiatus ay para pagtuunan ang mga bigating games na i-release sa November. Kasama sa kanyang post na malaking factors ng kanyang hiatus ang ilalabas na 6th installment ng Grand Theft Auto o GTA at paparating na update ng Path of Exile 2. Ika rin ng actor sa para sa mga taong gusto siyang idemanda, I'm available on March 2027 and I'll have 100% GTA completion and a build nobody can touch by then. Mga reaction ng netizens at tapos celebrity, halong kaba at tawa.
1: Oh, diba? Sana all! Nakakapag-leave, o, diba? Pero kasi nakaka-enjoy, no? Long weekend na.
0: True.
1: So at least, medyo dun makakabawi tayo. Saan ka mag-long weekend, Bria?
0: Mag-long weekend po ko sa aming bahay at sa aming simbahan.
1: Oo. Ayan, sana
0: kayo
1: hindi kayo binabaha.
0: Kayo po ba, Brian?
1: Ako dito lang din. Wala pa tayong pera. Kasi nga, diba, by the way, kasi 'di ba long weekend, so sweldo day para sa ating mga manonood at tagapakinig na nagtatrabaho. Pero sana masulit niyo yung payslip kasi nga payslip, it slips right through your fingers. 'Di ba?
0: What if mag-libre ka naman po kayo, Brian?
1: Nako, sana eh pagdasal natin na yumaman tayo no na. Para papasalamat ka ako dito sa tinuluyan ko. Biglang nag-offer ng free na libre. Sila pa na libre, di ba? Ako yung nakigamit ng facility ng coffee shop. Sila na libre. So thank you po.
0: Oh, that's so
1: thank you
0: so
1: po. Kapitbahay ko sila.
0: Yeah.
1: Oo. Oo. So Ria, punta ka rito. Oo, sa Quezon City ha. Para makapagkapit tayo.
0: Super layo po sa kanya,
1: Kuya
0: Brian. Ako po ay taga-South.
1: Diba? Ay, okay lang yan. Kita tayo sa yung midpoint, diba? Parang debatable question. Saan ba yung midpoint na yan?
0: True!
1: Oh, pero,
0: hanapin ko po natin.
1: Yan, kasi it's also first. Oo. And also, it's so nice to finally work with you, to finally anchor this show with you. First time ko rin. Again, thank you kay Paolo for giving us this opportunity. At alam mo kung ano pa yung sa nakakatuwa? No? Kasi gusto ko malaman, ito bang si Midori ay may show after this? Kasi ang sipag talaga. Kasi, wala. Very good, makakapagpahinga tayong lahat. Pati si Nido ay makakapagpahinga. So, wala mo ng midnight sessions ha. So, tayo ay enjoy. Enjoyin muna natin ang weekend. Kasi, at ang, of course, ang National Heroes Day on August 31st. O, diba? Ria, siguro. Pero pag Ria, sama mo naman ako kapag gagala ka, ha?
0: Sure na sure po, Kuya Brian. Tara't mag-Makati na tayo. Dahil doon po ako nag-aaral. Tara't po gumala.
1: Oh, ay, sa Makati na ako nagtatrabaho. So, malay natin, di ba? Yes! So, alam nyo na ako, no? Pag nakita nyo yung mga pagmumuka namin. Okay. Di ba?
0: Yes!
1: Okay.
0: Grabe.
1: Naria, pagpahingahin na nga natin sa kita.
0: Sige po, Kuya Brian, and thank you so much for that very wonderful small talk. At ayan po ang mga balitang aming binantayan. Mga balitang pundasyon ng talakayan at usapan sa buong bayan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy po kaming nasusubaybayan sa Smile Radio, Smile Channel, Cool FM, Cool TV, RKW 107.1, KPSB 98.3 at JLLR online radio stations. At ako po si Ria Eugenio.
1: Para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube at X. Ito ang News Radio Philippines. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Sa ngalan ni Paolo Barcelona, ako po si Brian Basa. Ito ang News Radio Tonight. Magandang gabi, ingat Pilipinas!
2: Laman lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: After a year of hiatus, we are back. Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: woke up.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talian. Pero pagdating kay Boss Gio, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: Certingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sagada po.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mansanas.
6: Samahan ninyo ang kamansanas na Mile.
7: DJ Presley Paglinawan.
6: Makisaya sa kalokohan.
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
6: Reviews.
9: So now let's go turn off the RDS.
6: Gaming.
10: Ay, bastos, namatay pa talaga.
7: Aray. At ito po ang

0: Mga ka-random, we're now episode 19, ang Y6 ako. Anong pa? Anong pa ka dyan? Pabihira yan. Ayan, nakikita natin sa camera. Ako po yan. Ako po si MSA. Dahil po, wala po Cool FM. Dahil sa nangyari, mamaya pag-usapan natin yan. So, grabe talaga, Lods. Paghantay, ah. Ngayon po ay June 6, 2020. Hindi, June 6.
1: Malaking epic.
0: Malaking epic to. Diyos ko.
1: Diyos ang pagkawala ni Jason Licum.
0: Gagi. Mga to. Ayan na nga. Last week, nag-8-8 ako. Grabe, no, look. Habang ako'y kalbo. Oo, ako'y kalbo eh. Kaya ginawa ko yun. Sa pagbabolunteer, maraming salamat sa inyo, no?
2: Diyos ko. Huwag na ulitin. Lods.
0: Pero wag natin ulitin yan. Masama to. Nako po. Hindi na talaga. Then sunod, ano pa nga? Dami ko ata sinabi. Pero yun na nga.
2: Mula na ang ating...
0: May six ako. May six ako. May sasabihin ako. Yan. No? Buti hindi ako nag-ano dito. Now. Cool FM. Yeah. Cool FM. Why Cool FM? May nangyari. DZNN. Someone played it. Yun na nga mga kaibigan. Na naga...
2: DZNN.
0: Whoa. Wag dito. Mapabira yan. Ay, dito. Uy. Naglagay pa ng G. Pambihira ka.
2: Naglagay na?
0: Wala, isi-censored na lang. Wala. Wala ko naman.
1: In-upload pa sa FA Plus, sabi ko.
0: Ah, o nga pala. Hindi ko pwede ito sabihin to sa FA. Yung FA.
1: Bigla na wala.
0: Oo, okay. Oh my god, hindi natin yung DCNN nila. Dahil guys, nag-play po ang Cool FM feed ang DCNN na uncensored version. Naku po, Lods, wag ganun tol. That is racist. Racist.
3: Oh my goodness.
0: Pero yun nga, nagbabala po ang kulit. Nagbabala nga po. Namikom and then na suspension. Nang tatlong araw dahil sa nangyaring iyon. Pero ito ay magre-resume sa... Nasaan na to? Next week ba? No? Ano ba? Ilan days na ngayon? 3 days? 3 days na ngayon, no? Grabe, no? 3-day suspension? Diyos ko. Kadali niya, it's just a shorter time. But yeah. Grabe talaga. Ano ko nga, kung live na nga ako dito. Check natin. Excuse me. Ako guys ay nagkasakit. Very severe. Very severe. Uy! Nangyari sa'yo?
4: Sleep my TCP is a
0: huh?
4: I was literally reading the chat logs. Ano bang klaseng weapon yan? Sword or yung bow? Nakapangalan kay Imoch.
0: Gago.
4: Please.
0: Gagi.
4: Nakapangalan kay ano? Kay Chelstar.
0: Yan.
4: Pero ano, syempre from a family of physicians. Interesting.
0: Mm.
4: Nee, I'm still at home right now, thank you.
0: Okay.
4: I'm still at home.
0: Nga pala, guys. Next.
4: Nga pala. Yes.
2: Di ko pala namalayan yung EBS-CBN. Meron silang in-upload na It's Showtime na clean feed talaga. Kaya ito lang pakita ko sa inyo. It's na air check.
0: Gilang, gilang.
2: Maipakita ko sa inyo na air check, guys. Malinis na malinis. Kasi linis. Kasing kinis ng ulo ni MC.
4: Yes.
3: Makilami naman.
4: Makinis. Totoo yan.
2: Pati ulo ko talaga.
4: Totoo yan. Parang ako dati, parang ako dati, parang ako dati nung 28, nung 2018, nag ano, nung 2018, nagpa-semi-calvo ako. Makinis na makinis na yung ano, yung makinis na makinis yung...
1: Sorry,
0: okay lang. No offense.
4: JCP, lapit ka dito. Isa lang yung meron sa akin, yung phantom membrane.
1: Napakabastos lagi yung ginawa ko sa iyo, pre.
0: Okay lang,
4: ay,
0: okay
4: si ano ba? Blue Wave. Wait lang, wait lang. Isa lang meron sa akin, Blue, eh. Yung phantom.
0: Epektibo. Ay, epektibo.
4: Yan, para may extra.
2: Ay, ako patayin!
4: Yan lang nakuha ko, eh. Bira lang ako mano, eh. Magpatay ng mga...
2: Oh my God! Bawal yan! Kabin.
0: Ako po, guys. Na-release na po ang Nintendo Switch 2.
4: Hey, congrats.
0: Yes nga po. Pati na rin ang mga ibang laro. Like Deltarune! My wonderful...
2: Basura!
0: Okay, let's go! Ano basura?
2: Gastos ka naman ng pera pa lang sa laro na hindi naman lalaruin. Yan yung...
0: Dahil di yan, narili... Oo. Dahil di yan, chapter 3 and 4. Oo. 3 and 4 ay na-release na. Ngayon, naging officially payable na ang Deltarune. Kaya lang dati, pero lang yun. Ngayon, fully paid. Ang putay inang yan, grabe. 700 plus. Oh, shit. Grabe yung Steam nila, guys. 799. Nasa 800 na to. Takin na yan. Diyos ko. Ayan na nga, oh. Re-release. Ayan na nga, oh. Nagagawa ng video. Nakakapag-unbox yun na sila ng Nintendo Switch 2.
4: Sabi ni Blue Wave, nasayang pera ko sa Sonic Mania, binili ko sa Steam, tas yung account ko di ko nambuboxin kasi naka 2FA sa nawawala akong phone. Ah. That's awful.
0: Nako!
4: But have you tried contacting Valve?
2: Sa Steam ba yun?
4: Sa Steam yan. Sa Steam ni Blue yun to.
2: Madali naman yata i-recover yun. Ang kailangan mo lang gawin is... Ang kailangan mo lang talaga gawin talaga kausapin mo si Valve. Madali naman talaga ma-recover yan.
0: Oo, pwede yun. Pwede ka mag-kumunta.
2: Guys, nakita nyo ba yung It's Showtime air check na pa?
5: Patay!
2: Mas buti,
0: makinis na makinis?
2: Oo, oh, kasi
0: makinis na ay.
2: Ulo mo, pre.
0: Ang inang.
2: Uy, dahil talo mo si MS eh, pwede tayo gumawa ng kalbo jokes. Kaya tama lang.
0: Pwede.
2: Hintayin pa natin pag August na. Sa August pa yan magbabalik yung ulo ni MS.
4: Wait lang.
0: Tutubo naman to hanggang August.
2: Ay, if lang. Lang ba,
0: mabilis ang tubo ko din na aking bukay.
2: Sa kanyang YouTube channel, pre.
0: Oh, sa aking YouTube lang, guys. Mga random. We only live here on YouTube channel. Dito sa aking channel ko. Why? Dahil wala nga pong ano. Kung nafe, ano ba nga naman yun?
2: Isarado ng Mecom, guys.
0: Oh, dahil no. Po naipasara ko, tama. Naisara po ang Mecom. Dahil this thing is ain't fiction. I don't know, ano. Bahala na. Anyway.
2: Buti at least hindi suspension.
0: Oh!
2: Hindi suspension ng show. Hindi suspension ng show ko. Hindi suspension ng show ni MSA. Hindi, buong Cool FM talaga suspended.
0: Buong Cool FM na suspend.
2: Oh my God.
0: Except mine. I only do at you on my YouTube channel.
4: Foden, come to my house. Yung sa gallery ko.
2: Huwag, kidnapping ka niyan.
0: Oo nga.
5: Okay lang pre, kidnapping. Okay lang pre, kahit kidnapin ako, basta taga Valenzuela din naman yan.
0: Baka na backshot ka.
4: Hey, magkaiba naman kami ng distrito. Ayoko mang dox. Pero mga para magka pero
0: oh, nga, nga.
4: Pero here's the thing, magkaiba kami ng distrito.
0: Mm.
4: Pero alam ni Foden yung anong pinagkagaling mo. Kaya
2: alam mo naman yung location ni, you know, ni Carl David Jobs, i-dox natin.
4: Pero yung, alam na ni Foden yung akong location.
5: Asan na? Location. Hindi na ako sa gallery mo. Puro Sheki Arzaga.
0: No, alam niya talaga.
4: I-expand yan. I-expand yan soon.
5: Si Carl David Jobs, taga Dalan-Dalan, Valenzuela City po si Carl.
0: Kako! Si dito pa. Dito pa sa show ko.
4: District 2. District 2 yan eh. District 2.
2: Exactong address.
0: District 2.
4: Oh my God.
2: Iparade natin yan. Hindi natin may shabu yun.
0: Gog! Gog!
4: Grabe kayo, mga bata.
0: Maliit ang sausage. Ay, oo nga, tama naman.
4: Ang weird ng, ng aking ano. Niyo,
2: ay, oo pala, yung profile picture ni Gog.
0: Oo, oo. Grabe, oo. Oh, over. Ayoko na pala sabihin to. Never mind.
4: Hello!
0: Bah! Ayan, wait lang ha. Hindi ko to makikita
4: ka, no?
0: Kasi
4: teka, patingin nga yung skin pa, ano, patingin. Ay, Spider-Man. Ay, Spider-Man yung skin ko. Pero bakit sa akin iba? Magpalit ka. Ano bang launcher ginamit mo, Foden? Anong launcher ginamit mo?
5: Legacy launcher.
4: Legacy launcher, sige. Baka sa ano yan, sa akin to. Sa putagas sa TL to. Putagas sa TL to. So,
0: ha? Ang volume loads.
4: Break na kami na TL launcher.
2: Wait lang, wait lang.
4: Di pa naman ako bibigyan na maayos.
2: Taka lang guys. So, nag-post yung, nag-post ang aking school, ang aking college, about sa, yung kanilang professor, ay yung kanyang, yung ano, yung owner ng Holy kasi, nasa ChatGPT na. Ay, hindi naman owner ng Holy Trinity, pero relative. Nasa ChatGPT guys, so, tapos tingnan mo yung mga comments, din na dog show nila yung school.
0: Diyos ko!
2: The Philippines after this life-changing discovery. Miss Tamayo's reaction to that info.
0: Kako. Diyos ko. Itong show na to ay mahanggang 12 AM. Yan lang.
5: Guys, for your information, kahit walang nagtanong, nag-aaway pa rin po yung mag-among SBD ngayon.
0: Yeah po.
2: Ito na lang gawin natin, guys. Para ayusin natin itong SBD na issue na yan. Ang gawin lang natin, ito yung gawin natin. Ang gawin nila lang, isara natin yung SBD. Wag nyo na rin isularo yung owner na yan. Sarado na yan. I-recall ang frequency, ibigay kay MSA. Para mag-ilunsad natin ang
4: yes.
5: Sa
4: ay, yung ba? Pwede, pwede. Yung,
5: alam mo, ano mas
0: matakas ganda?
4: Anong ano?
5: Bilin na lang ng Sandoval yung SBD.
2: Tama!
4: Wala na,
0: pwede,
2: yes.
0: Pwede. Ginawa na Divine.
4: Nga. Divine? Wala pa bang Divine SBD doon?
0: Divine SBD.
5: Kaboses ko ba si Mamon, guys?
4: Yes. Kaboses mo. Yeah. Parang ano, si Mamon pero 14 years old.
5: Oy!
4: Hindi nga. That's how I describe. That's how close it is to describe.
2: Yung kaboses mo,
0: yeah.
2: To be honest mo po din, baka ma-offend ka nito ha, pero kaboses mo si Emma Rosales in a way. Whoa!
5: Pero ako naman matino.
2: Hey, yung first impression yung kasi parang kaboses mo si Emma Rosales. First impression pa lang yun.
5: At least matino ako, di katulad ni Julian.
2: Oo, at least matino ka, hindi kagaya ni Emma Rosales. Ang nakaw ng ano, ng 5,400 na pesos. Halos lahat kay Cairo.
0: Diyos ko.
5: Alam nyo ba, no? Tatlo pangalan ni Emma Rosales. Apat pala, lima pala.
0: Hoy, anong sinasabi mo, Tere B? Anong channel 33?
4: Gusto mo channel 10?
0: Kita ko yun ah.
2: Kita?
0: channel 10.
4: Okay, ano ba also ano bang sinasabi niya? Ano bang sinasabi ni TCP na ano? May sinasabi si TCP na basa ko sa Minecraft chat eh. Oh, bakit hindi nakalimutan ko na? No, bukod po dyan, nung pagpasok niya sa museum ko, may sinabi siyang isa. Tiga mo nga.
5: Okay. Bahay ni Stipper. But...
4: not room, ang putik. Not room. Not room. Ba't ako kaya ka dyan? Anong not room?
5: Not room.
0: The not room ang putik.
4: Umayos kayo. Not
0: room. Grabe naman kayo. Okay lang, explicit naman ito. Pabihira to. Usapang random talaga to. Ayop! Tatrumo puta! Gugu!
3: Guys,
0: Diyos ko!
4: Pasmado talaga.

0: Mano.
1: Tiyago. Pasmado talaga.
2: Tanong na true.
0: Tanong na true. Uy, uy.
1: Kala niya hindi ko mahuli.
0: Gagi.
1: Teka, ano, restart ko.
2: DZRR 93.9.
0: Feel free to talk dito sa may siksa ko. Ay, mali. Mali, sasabihin ko pala. Anyway. Dito sa the Not Room. Ay, mali.
1: Hindi ko mapigilan ang mga
3: kasuhan po natin.
1: Not Room pa.
3: Meron akong announcement sa mga solid legit Dabar Chads dito.
0: Oh, walang
3: isang mahalagang balita.
0: Mm.
3: Nagsampan ng kaso ang LVM Network sa SBD sa misappropriation ng funds.
0: Oh my God. Gusto.
1: Nagsampan din
3: ng kaso ang NBS Network Incorporated at ang Sandoval Media sa SBD sa breach of contract.
0: Ay.
1: Okay. Tsaka ano,
2: oh my God.
1: Kami po sa TFGB, sa The Manila Songhaven Fictional Group of Brands, ay magsasampa po ng libel against sa SBD News and Kurt Affairs dahil sa umanong fake news na kinakalat ng SBD dahil sa laban sa kumpanya namin.
0: Woo! Gago.
1: Kung ano-ano mga allegation sa Ibo Media, sige. We will try to refute Disco. It. Naka-standby po ang aming legal team. Thank you very much.
2: Yung fax mo nakawala.
1: Naka... Guys, ibalik nyo ang lead. Ibalik nyo ang lead. Hindi pa ako nakakapasok. I'm still downloading.
3: May mga fireball, may nagsasabog ng fireballs malapit. Malapit sa Limanova, may mga crater sa may mountains pa.
2: Ang gagawin ko yung Resort Geo, wag ka mag-alala.
3: Oo, hindi, alam mo ilan yung mga crater? Mga tatlo yata yung crater.
1: Tatlo. Uy, lumapit.
3: Yung crater, alam ko sinong gumawa nyo eh. Kasi ang, sa server kasi, ang may admin, si Staros at ako. Eh, wala akong, hindi ako active dun eh. Si Staros yung nagpasap.
2: Guys, bigyan nyo ako ng admin, gagawin kong maunlad ng gardenia.
1: Gardenia. Gardenia.
0: Wow.
1: No way!